0: upang anaa nagpaalin sa Balay Tambalanan. O niya nagatunol o mga hinabang mga katropa. Pero ang mga katunggali niya sa politiko mga katropa, inay nga unta ang ipakita ang maayong serbisyo sa katauhan. Wagani mga katropa makatungtong mga kaigsuunan dias jinsan na mga tawhana. May nalang unta na apod. Mga katropa, bisag nagpakita na lang sa ilang presensya. Sama itong gihimo mga katropas, mga senador nga gipanguluhan Iwin Gatsalian. Og ni nila Erwin Tulpo mga katropa, kaya dito mas sila jinsa nagpapicture. Saking ato na lang untana. Mga katropa, marag wag yung kahinomdom nga nakatungtong og Mindanao ning mga kining mitaw mga kongresman karon mga kaigsoonan nga atat-atat kayos impeachment ni Sara. Wayo kita nakatungtong kini si Luistro. Kini si Chua. Ambot. Oga, maragwa ko kini samot na ni si Percy mga katropa. Wa mo kita maragwa ko kabantay aning nga nakatungtong ni si Jinsan nga grabe naman tatong lino. Kaya ang ilahang ipaningkamutan imbis kay ayudas katauhan. Nga makabakod sa kalisod mga katropa gumikas kalamidad ang gipukusan hinoon ang pagpanglikom og mga ebidensya para sa impeachment sa umaabot nga July mga katropa batok na kang VP Sara mga tigpaminaw. Standby mo mga katropa sa itong pagbalik doga nga magayasgutanan na mga katropa, balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Baguha diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw adlaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Dini ako mata, sir. Dini ko kaptaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
6: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

11 minutos, mga katropa na kalabay sa alas 8. Siyempre, kining bahina mga katropa, hatod ka na to sa Santon Plus sa Coffee Mix. Ang Santon Plus sa Coffee Mix, mga katropa, maunin pinakaunang produkto, mga katropa, sa Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus sa Coffee Mix, mga katropa, nga dunay ingredients niining mangustin, soya beans o gatunga malunggay. Nasayod taga very common lang ni nga mga klase sa mga

ana mga katropa abnormal ang dagan sa ilang lawas. Mga katropa, gikinahanglan ang abag ni ini ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Available ni mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Mag-isgot ang nationwide. Kung asa man sa tibok Pilipinas nga dunay parmasya, labi na ang Mercury Drug mga katropa na ani. South Star Drug, TGP o generika kana na ana. Available ning atong Santon Plus sa Coffee Mix. Available po da sa maong mga parmasya nga atong gikaminsyon karon ang Santon Plus Gold mga katropa. Ay nga na na mga tigpaminaw. Epektibo ang maong produkto. Siyempre po mga katropa, alang po ni adtong mga kaigsuuna nato, ha? Nga mga dunay kawad-on. Onya dunay mga pangandoy mga katropa nga gusto mga tigpaminaw nga magnegosyo. Gikapoy nas pagpangamo mga katropa kay napunos kasaba. Onya gusto na mo palambo sa kaugalingon nga iyahan ang kaugalingon ng amo. Siya na'y mag-control sa oras mga katropa kay iyang gusto magnegosyo. Jadi makanegosyo gumikan mga katropa kay way puhunan. Ayaw mo kabalangka mga katropa kay welcome ang tanan. Ang mga tangay mga katropa basta mo bayad lang sa Agusan Lending Corporation. Duhay pisto ani dinis probinsya sa Agusan de la Sur ang itong Agusan Lending Corporation. Naani diha mismo mga katropa sa may gymnasium sa may dinis sa San Francisco. Akit ani nyo na diha ngay hangad lang mo kaya naman ay karatula diha ng Agusan Lending. Halaan ha mo diha. Pang-inquire mo diha kaya naman atong guard diha. Maunay mo hatag sa inyo sa mga requirements ang atong guard. O niya siguraduha lang nga mapasa ninyo tanan requirements nga gipangayo. Kaya ang sunod ni anak mga katrupa ang pag-release sa inyong gikinahang lang salapi mga katrupa. Diha po sa may Bayugan City. Di po mo mabalaka sa may Bayugan City. Pwede na mo dili mo anhi diri sa San Francisco. Kaya diha mismo mga katrupa sa may Bayugan City. Labi na diha sa may Almasiga Stress sa Purok Tres. At aglatawan Almasiga. Naana diha nakapwesto ang ikaduha nilang kining pwesto o brands mga katrupa. Wailain gyud diha ninyo landmark. Gaat ba nga duha gasoline station dool sa may bus terminal? Katuod na to ang mga driver ana. Ato mga driver sweet lover. Ingnon lang ninyo nga driver. Ihunong ko diha tungod anang gaat ba nga yung gasoline station nga dool sa bus terminal. Awa na ihunong na mo diha. Dihas at bang ana mga katrupa. Mga tigpaminaw. Adias at bang nanadiha ang Agusan Lending Corporation. Pusat! Amo na nga. Pusat! Pusat! Ala, doaw-doaw lang mo diha mga katropa. Pusat! Onya, pwede mo makagarantor na amoy sakyanan diha nga kompleto rehistrado sa 2025 or 2026 magkaha mga katropa rehistrado. Pwede nyo na i-garantor na magkaha mo yuta dihang titulado. Pwede nyo na i-garantor mga katropa. Na baka mo'y mansyon. Pwede ninyo na mga katropa i-garantor. Mas dali ra kayo hinong aproba, pag-aprobaan na niya mga katropa. Baga tigpaminaw. So, duaw lang mo. Agusan Lending Corporation, duha ang branch ni ini Bayugan o San Francisco. Bayugan City. Nagihaw daw kunog buboy si Attorney Risa Gutierrez. Ang duha ka ulo daw ipakuha sa kuha katropang Dong Rodel Tikson. Ambot ni mo diha, Attorney. Dog si Ari Alinton hinoon na ok. Siniguro bit yun ang duha ka ulo. Salamat kayo sa inyo hangha. Uy, ang tuang Metro FM tuod. Mayong pagpaminaw ninyo din mayong pag-hook up diha. Sa inyo hang programa sa kining programa sa XFM. Sa Bullseye.

0: Good morning. Matod pa ni... Uy, naapod si ading Granaderos Dapar. Good morning ni mo, madam. Katropang ading Granaderos Dapar. Sa Maya, Kadayugan, Bayugan City, mayong pagpaminaw ni mo. Matod pa ni Dong Rodel Tikson, nganong naapil pamana... nganong giapil pamana nila ng kina 15 years ago nga wala may labot bahin sa impeachment ni VP. Wala pagyod na hunahunaan nila bahin anang si Ref. Iapil na lang nila tong napildi si VP Sara sa tumbang priso. Litik Chinese garter taxi. Magani. Wala, pinaingon raba po ang mga eksperto, mga katropa sa magbabalaol katropang dong. Pinaingon na yun niya mapugos kuno og ang sirif ana og tambong sa impeachment. Manayingon niya nangayabag na yung mga otok. Confidential fund, mga katropa, ang ilahang gisang at niabot na anang pagpangulata si Rick. Ato pa, na di ay physical injury diha sa impeachment na enter. Kang next, pilis ko, good morning Sir John, okay, great na ko akong mga, ang akong papa, nga si Edwin nga naminaw di Restrento. Oy! Si Papa Edwin de Astrinto, ha? Mayong pagpaminaw gikan kang Nix Pilisco. Pilisco, mayong pagpaminaw dihan ninyo Astrinto, ha?
1: Bullseye!
0: Minaw daw sila karon sa Bullseye. Sa may Trento.
1: Bullseye!
0: Mayong pagpaminaw ninyo di atanan, mga Trentohano.
1: Bullseye!
0: Onig yan, ikakatawanan yan, kayo katrupang Dong Rodel Tikson.
1: Bullseye!
0: Inilahang gihimo, mga katrupa. Ang murabag ganabang... Panglawgaw na malang yun nila, kaya nagtuo mangyod silang huwag mangyod pag-asa. Huwag mangyod pag-asa. Kung di lang nila mabindalo, ang konstitusyon, mga katropa, nga bisan pa man kung nangapriso na or na ay mga standing warrant ang uban ng mga miyembro senado, ang konstitusyon, mga katropa, magpabiling 16 yun ang mubuto adi sir mapa-impeach ang usaka elected official sama ni Vice President Sara Duterte. Maotoy gipagawas, mga katrupang, statement sa usaka ekspertos balaod. Pero wadaw kuno siya'y mahimo kung parihason gihapon sa laing mga senador nga himuong bendalo. Kaya maumay nahilig ani nila ron ang pag-bendalo, mga katrupa. So yung ana mahitabo, mga tigpaminaw, mga katrupa din sa ito ang konstitusyon karon sa ito ang nasod sa Pilipinas. Yung ana, mga katrupang resulta. Sige, standby mo, mga katrupang, kaya ito lang po ning iampo nga kini naragyod, nakasalalay ramas Ginoo gidinin tanan kay og atong ipaubaya, mga katrupa, sa ato mga giasahan nga mga magbabalaod karon. Moragwa na gyud pag-asa, mga katrupa, kay sila mismong nagpanday, mora po'y maguba, mga katrupa, sila gipanday ang balaod. So atong asahan ni ini, ang programa nalas Ginoo kung iyabag yung itugot nga si VP mahimong ma-impeach or naapabaghailain niya nga tao nga itubo'y, mga katrupa, nga maoy mo leader sa atong nasod sa Pilipinas. Kay kining tanan, mga katrupa, doon na po ni programa, mga kaigsunan, labaw sa tanan. Dako ang programa ni Ines Ginoo kay naapod ni siya pagtugot yung kinsay leader, mga katropa, mga ating paminaw, ang iyang himuong leader sa mga katauhan sa nasod. Ato lang iampo nga unsay dagan ani sa impeachment, mga katropa, kay karon na raba ning July nagutaron 29 naguta karon. So pipila na lang kayo to sa adlaw, mga katropa, mo tapos na putas Hunyo, tungtong na putas July. Baga katrupa. So, yung ana ang mahitabo. Sige, mga katrupa, ha? Standby mo kay sa itong pagbalik ko sa... Proceed ta, mga katrupa, sa ikaduhan na itong topiko. Tagaan na itong pagtagad, mga katrupa, kay matod pa, ni baba lagi daw kuno ang crime rate sa itong nasun. Ambot, kinsa kahit ni baba. Standby mo mga katropa. Balik lamang kita human sa tuang pahinumdum.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy, Maji, kumukha akong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang ay dritso ni mong tulon. Exciting.
5: Exciting.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako o halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Celsone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celsone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: the pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, sisne pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sisne pain.
1: Sisne pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sisne pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa pan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sustingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle, guwapo niya ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sustingin ninyo, kamu walang katilaw para makita gini nyo kung sa pekni mo ang Vision X Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balikta mga katrupa sa tuang pag-uban-uban.
1: Pusaan! Pusaan!
0: 31 minutos mga katrupa nakalabay sa alas 8. Siyempre mga katrupa, kining bahina, hatod ka na to bagating paminaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Di bitaw mali kayan mga katrupa. Abi ninyo, dili lang baya ingon nga kining bilar-bilar na to mga katrupa? Isa pa yapo di nga makahatag o problema sa atong mata.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Kuwang tagtulog peminte, o niya dayon di paghilamos.
1: Pusaan! Ah? Pusaan!
0: Atong mata, imbis kaya nga yun ta mo pahulay, di makapahulay, mga katrupa. Ah? O niya makapanghilamos ta. Pagpitik-pitik na ganin ang atong mata, mga katrupa, murabitaw, magkurog-kurog na imong pilok.
1: Pusaan!
0: Nga,
1: pusaan!
0: Matod pas tinuhan sa uban, kana ka nagkurog-kurog imong pilok, nagpasabot na nga nakakaon kag salin sa ilaga. Which is, di na mao mga katropa. Ha? Dili na mao mga tigpaminaw. Kaya ang tinuod ni ana, resulta na sa sigin ni mong bilar-bilar. Hangtod ni hanap ang imong pananaw.
1: Pusaan!
0: Nagluha-luha pusaan! Mga katropa. Ha? Mga tigpaminaw, kung ang resulta mga katropa, mo paingon sa pagkahanap. Hinoon, kung naalang kay idea mga katrupa, unsay angayang himuon, unsay lakang buhaton, basta ka nang magluha-luha imong mata, wala ang solusyon ni anak Vision X Plus Soft Gel Capsule. Pero kung, medyo hanap yun imong pananaw, sulay lang ang pagpa-check up mga katrupa. Kay, pwede magod siya na gumikan sa kanabang kahanap sa imuhang mata.
1: Pusaay! Pusaay!
0: Resulta na sa imong kataas sa imuhang sugar. Or di ba ka resulta sa kataas sa imuhang kolesterol. Kana kay ganang duha mga katropa, muhalap na sa pananaw kung taas ang imong sugar.
1: Pusaay! Pusaay!
0: So yung anak mga katropa ang resulta. O nang kinahanglan yun na to, mga katropa na yun pa-check up. Pero magluha-luha lang ang atong mata, ayaw kabalaka ni anak.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Kaya dali ra ka na mga katropa, mga tigpaminaw.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Hinay-hinayon nga pagatanggalon, pinaagi sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Ay nga na lang na mga katropa. Ang ato ang himuon yan. Okay. Ato sa taga-agpagtagad ng mga nag-message na to mga katropa sa Facebook. Base o mangluod ni mga katropa. Good morning kang Ginelle Narcio Amaro ha. Maayong paglantaw ni mo madam. Bilahang lantaw nila karon. Onya kang kinsa ni?

0: ay agi pa abot mga katropa kinsa man ni si Santander Apyung. Saning sa Manapi ay sa Kabadbaran City. Murag lisod-lisod ni nga maabot ito as Kabadbaran ang XFM aning imuhang advisory sir, pero tisigan na to. Base daig makaabot no. Matod pa mga katropa to sa tagapagtagad ha ang public advisory. Please be informed. Ya pinagi sa executive order number 032 series of 2026. Access to Mount Hilong-Hilong is Herbie Close mga katropa sa tanan nga mga hiking, mga trekking, mountaineering. So close mga katropa ha, so nagpasabot nga sirado og dili sa pa bisitahan ang Mount Hilong-Hilong. Base kini sa executive order number 032 series of 2026 ikani kang Santander Apyung ato mga mahilig og mga mag-hiking mga katropa kini bitang related sa mga hiking activity gibawal mga katropa for temporary aron sa pagsiguro, pag-insure sa public safety and security while the city government of Kabadbaran through the technical working group conduct assessment and validation of issue effective affecting the mountain's safe and sustainable management. So, gibawal sa mga katropa sa Hilong-Hilong, Mount Hilong-Hilong, gibawal sa pag-mga hiking. O niya magpagawas lang og order unya niini ang atoang city government das may Kabadbaran pinagis technical working group nga mo'y mukandak og assessment o of assessment and validation mga katropas maong dapit. So i-check pa ni kung kiniba mahimo bang safety kaya dito arabas naarama to'y gibalita mga katropa nga dunay nag-hike mga katropa hiking sa murag sa bukid nun to nga part nga wa na makauli mga katropa na missing na ambot on say update at to nakita na baghato siya. So mo siguro ning naniguro na daan ng ato ang kuan naniguro na daan mga katropa ang ato ang city government sa may Kabadbaran mga katropa rumalikayan kining sama ni ini nga mga insidente no. From La Union, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Bisag to og layo-layo og way maka tune in dito kay may man kaabot atong signal dito. Pero atong tagaagpagtagad kay basig dahil naglantaw karon nga mga hilig og mga hiking. Mag-camping-camping mga katropa aning mga bukid siya Mount Hilong-Hilong. So at least man lang ma-aware sila nga bawal sa kay basig diaron di masayang ang ilahang pag-adto, no? Yeah, po basta-basta ni critical po ding mag-hiking mga katropa, labi nagdihagid matog anang Mount Hilong-Hilong o asa dapita ng mga lugar ng mag-hiking. Di po na basta-basta mga katropa, kay daghan ba yung mga mananap, na na yung mga daotang tao, baka nga masugatan, punsao ni sila, hindi mga basta-basta. Kay daghan kayong nahitabo ni anak mga katropa nga mga nag-hiking nga wa na makauli. Sama lagi atong desbukid nun. Wa na makauli mga katropa, mga tigpaminaw. Unsa kay resulta ato ang ano man tong nahitabo man niya mga katropa inon bisag na ay mga tour guide ni ini pero base og wala gyud siguro miscommunication morning ni resulta gyud din taon sa iyang pagkawala mga katropa mao ni karon nga dunay mga public advisory nga gibawal karon ang pag hiking sa maong Mount Hilong-Hilong sa may Kabadbaran City. Commercial naman mga katropa sa ato na lang tang pagbalik ka mo continue sa ato ikaduhang topiko. Mga katropa, standby lang gihapon mo mga tigpaminaw o man lamang sa ato ang napahinumdo.
1: XFM XFM
2: kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy pare! Nausagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pabugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Ya, masuko pa dyan kang mabaliban. Exciting?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
2: Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
5: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Ganahan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview diri, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropa, 46 minutos na nakalabay sa alas 8. Siyempre, kining bahina mga katropa, hato nasab ka na to mga tigpaminaw sa premium D3 soft gel capsule. Duha manggod ni ka produkto mga katropa na ang isa ka premium D3 mo ni ang coffee, no? Premium D3 coffee mix. Ang isa mao ang premium D3 soft gel capsule. Matag gihapon ni instant ka energy ha, mo gihapon ning ilahang kuan ini mga katropa. Namuhatag og instant nga energy. Okay. Bullseye. Dinhita mga katropa garon sa kini mga panghitabo sa tuang palibot. Bullseye. Bullseye. Ning baguhay lamang mga katropa nagpagawas og record mga katropa kalabot niining crime rate nga nagapanghitabo sa tuang palibot nga matod pa. Dunay pagbaba mga katropa. Usay magkaigod ta mga katropa, unsa magyud ni katinuod? Na bagyud kahay nagbaba gyud kaha ang crime rate? O di ba kaha nagsaka na hinuon og samot mga katropa? Una na to nga tagaad o pagtagad mga katropa kay tibok-tibok man ni mga dagkong panghitabo sa ato aga palibot mga katropa. Una nibuto adlaw nga Lunes ing-anitong orasa ing-anitong adlaw mga katropa katong nahitabo nga shooting incident mga kaigsuunan sa May Tacloban. Tulo ka mga estudyante ang patay. Og duha ka mga suspitsado ka ang mga estudyante usab ang naghimo ni adto. Og na ang karon under nas ato ang gobyerno og mga katropa. Kanto siya mga kaigsuunan nagkapakugang sa ato ang nasod sa Pilipinas, gumikan kay bihira lamang nga mga hitabo ning sama ni ini mga katropa, sama ni adto nga nikalas og tulo ka kinabuhi sa mga estudyante. O niya ang naghimo pagyud mga katropa, dili mga matured nga mga tao, kundili mga minor di edad, estudyante usab. Mabitaw ni Garon nga dunay mga plano ni ini nga dunay pipila ka mga online platform mga katropa, sama ni ini nga ay mga online gamings mga kaigsoonan nga na mga pusil-pusil ang giplanuhan ni ini nga i-ban or i-suspenso mga katropa or unsa bagyod kaha. Bullseye. Diha bagyod kaha nakuha ni mga katropa. Bullseye. Gawas ni ana nga nahimo siya usab katong sample nga halos tanan karon nga mga public nga eskwelahan mga katropa sa tibuok nasod nahimong na-aware ang tanan nato nga mga liderato. Bullseye. Adtong nakalabay nga mga adlaw mga katropa mga tigpaminaw dito na pitas may kinibang Sambuanga nga bahin. Doon na po'y mga na kumpiska mga katropa nga mga armas o kutsilyo nagikoptan usab sa mga estudyante mga katropa. So karong panahon na nga doon na sunod-sunod nga mga na kumpiska nga mga hinagiban sa ato nga mga estudyante, gumikan adto nga nagapatrigger nga paghitabo baga katropa, nahimo na karong sumbanan sa uban. Ang Agusan National High School sa May Butuan City na mahayag mismo mga katropa ang labaw sa Department of Education nga mismisamot ang ilahang gihimo karon nga kinibang inspeksyon mga katropa. Gani gigamitan na nila og metal detection. Mga katropa aron lang nga ma-check kung do na bay mga hinagiban ang mga bag ni ining ato nga mga estudyante. Ambot lang kaha mga katropa din his Agusan del Sur kung do na bay marching order. Kay naara ba poy dagko diri og daghan mga katropa nga mga estudyante. Diha lang sa may Comprehensive National High School sa may Bayugan, dako-dako ning mga eskwelahan o pipila pod ka populasyon ang ato nga mga estudyante diha, kini ato nga public school, no? Dinhipod sa may Agusan mga katrupa, Agusan National High School sa may San Francisco, dako-dako po ni diha, pero ato man to na interview mga katrupa ang ilahang principal, ato nga nahinabi or natubang, ila pong himoon ang samas gihimo nga sa uban nga mga eskwelahan nga ilag yung mamonitor kini mga estudyante nga nasakpan mga katupang nagdaldala ni ini mga hinagibat. So far din his Agusan del Sur wa pa may sama ni ining nahitabo nga sama ni ini kanang nahitabo din he nga nakumpiskahan sama ni ining nahitabo sa laing na laing dapit. Pero mga katropa, dili pod taangay nga magkampante lamang. Kay dili man gud ning maoran ni nahitabo. Kaning tulo ka estudyante nga gipamusil mga katropa, dili kay maoran ni nahitabo mga katropa. Naay laing insidente mga kaigsoonan. Nga giluba usab mga kaigsoonan sa usa ka grade 9 nga estudyante. Ang gidoslak sa usa ka grade 10 nga mga nga estudyante usab mga katropa. Asa ni nahitabo sa Teachers Village sa Barangay 2 sa San Carlos City, Negros Occidental ni adtong nakalabay nga adlaw mga katropa. Bullseye. Susakto gyud ning gihimo sa ubang dapit, ubang eskwelahan, mga public eskwelahan nga giinspeksyon gyud nila ang mga bag sa mga estudyante. Aron malikayan ang susamang insidente nga nahitabo dito sa Tacloban mga katropa. O tanawa nga gihimo mga katropa sa uban nga mga eskwelahan o sa diha nga ilanggi pang check ang bag o dito nadiskubrihan gyud mga katropa nga naay pistola, naay kutsilyo, naay pichakurno, naay mga Indian pana. Naapay katong ice pick nga nadiskubrihan sa bag sa mga estudyante. O niya karon og wa to ma kumpiska. Kay dili kinirabang mga estudyante mga katropa ko nagka-eskwela man ko og public. Dili gyud malikayan nga dunay gyud mga sungog-sungog. O nga murag na social na ni karon gitawag na nig buli-buli. Pero sa ato ng pinulungan mga katropa, sungog-sungog. Mga katropa?
1: Bullseye!
0: Dili malikayan. Labinag na kay mga classmate nga. Ang gupit, muraga. Murag lampaso.
1: Bullseye!
0: Nga doon na kay something sa part sa imong naong. Dili na malikayan nga doon na gyud na'y mahitabo nga mga bullying o mga sungog-sungog diha sa maong eskwelahan. Nan karon kong wala ni gihimo mga katropa ang pag-implement ni ning pag-check sa mga bag o niya magdadala ang estudyante ay speak o guban diha makalubak yung makadisgrasya mga katropa o estudyante kapwa estudyante lahi yun aning gi-inspeksyon kay paghikap sa mga bulsa, paghikap sa mga paa kay basig diha nagipanghikot ang mga hinagiban or sa bag mga katropa at least ma-check bahalag malangay og sulod ang ato nga mga estudyante. Kay sunod-sunod na ni mga katropa ang naghitabo karon. Antong bag-o pod nga nakalabay nga adlaw usab mga katropa gawas sa nahitabo nga dunay mga nasakmit nga mga hinagiban nga gidadalas mga estudyante sulod sa tulunghaan. na kugang usab. Mga katrupa, ang eskwelahan sa Tukuran Zamboanga del Sur kinihuman giransak sa mga bata nga out of school youth ang ilang public na ang ilang eskwelahan, mga katrupa. Di mong makita, grabe mga katrupa ang nangawala ng mga gamit na maong tulunghaan. Mga katrupa, mga laptop o uban pang mga gamit sa maong tulunghaan. Nga ang mga responsable matod paniini pulos pod mga minor. Kinibang hitabo karon baga katrupa gumikan bagyunis kawadon o gumikan makahakinis illegal nga druga. Kaya kung imong lantaon, di naman lang kay mga hamtong ang nagagamit karon mga katrupa karon panahuna. Kay halos manggod karon mga katrupa, mura na nag-asin nga paliton imo ang druga mga kaigsunas, mga kilid-kilid. Mura bag tabo na ba? Nga makita na nimo bisag unsang gulay diha na Pitas Daplin. Sa tabuan. Murag ingana pod ka kuan ang druga karon. Ing anak katalamak ang droga karon mga panahuna mga katrupa. Bulsaan! Bao siguro ni, hindi gid maiwasan, dili man tanan, kung nasayod ta nga doon nagyoy mga estudyante mga katrupa nga nakagamit na yun ni ining maong mga illegal nga bisyo. Bao siguro ni nga makahuna-huna ang nagpangawat, makapangransak, manglungkab o mga eskwilahan, gumika ni, base mga katrupa kung masustinoha ama sustain kining ilaha mga bisyo. Kay sukad manggod nga ato na sayran mga katrupa basta mo kuyanap gani ang illegal nga druga sa atong nasod, magkagrabi usab ang krimen mga katrupa nga mga panghitabo. Looy lang yun ya kayo mga katrupa in town. Isama ni ining nahitabo karon mga katropa nga tuloy na patay. O niya ang 14 anyos nga maoy daghay armas, daghay balang gipaabuto. Katong 14 anyos, posible pa ni kining maabswilto basta magbago lang daw na limang kana. Ha? Bullseye! Posible matod pa kining makagawas kung magbago lang sinabuhi. Limang ka! Ang ginikanan mga katrupag amahan, nagkamatay, naghinilak sa ilahang anak, gumikan kay napatay, unya. Yano lamang nga pagawson, gumikan kay minor de edad, ang nakapatay. Pastilan. Makaigod na mga katrupa, asa naman in taon, in konsin, pastilan, in taon ko. Ah, grabe yun eh. Unya, halos na makaroon mga katrupa, nga mga na katala o mga insidente, akin ay mga krimen, mga minor, mga katrupa ang gipanggamit karong panahon. So asa naman ang giingon ni ining pagbaba sa crime rate? Maubakan ning giingon nga crime rate na nagbaba ang natala nga mga panghitabo sa ato ang palibot, nga nagsunod-sunod, gani hinuon eh. Ay nako. Og yun yung mga katropa nga bot kanos apata makalingkawas ni ini layo-layo para bagyod ang 2028. Ay kini magguling ano yung mga katropa na nakadipindi ni liderato nato. Ang liderato nato mga katropa kahadlukan pati na mga minor din na magigting yun na mga katropa maghimo og mga sayo. Pero ganig leader nga dili kahadlukan mga katropa mas mugara og mas madaghan pahinoon ang maghimo og mga daotan. Huwag yun itinood. Ano mura magdabaliktad bagong panahon na ron ang mga adik, mga katrupa nga mamamatay ang tao, mura maunahimoy na pangga ron. Mura mag-ingana ba? Sige baga katrupa, wala man tayo igong oras nga mo padayon pasunahan. Ah, mga katrupa, hatod ugma na po sa to ang pag-uban-uban. nangako nga kaubanan sa pikas nga bahin katrupang Melanie Duran among news editor katrupang Lemel Ukay among administrator katrupang Ali Vicente among station manager katrupang Ray Sora Vasquez akong kaubanan sa gawas gabahin katrupang Kian Jibial katrupang Harvey Hiramis o katrupang Ray Alinton. Inyong ubos o gigalas ganginan bata-bata katrupang John J. Nebias ang manamilit o magaingon diha kaninyo dalaygo ng Diyos mayong buntag kanatong tanan mga katrupa.
1: Bombay style.
2: So, Bombay style, sir?
1: 12 months to pay?

0: alala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:10. Oras mga ginikanan, hatod ka na to sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa proteksyon sa atong lawas para malikayan ang mga balatian. Matag-adlaw mga katropa, dili kalimtan ang pagtumar sa Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

Mga tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ready siya nasab din sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9. Sentro. Adlaw karon may galang nga Lunes. Pitsa 29 na ning bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Akong partner sa Technical Division. Ang among Technical Head, si Katropang Milani Duran. Sa ngalan sa among Station Manager, Katropang Ray Celisti Sora Vasquez. Sa among News Director. Sir Ray, gihapon ang among News Director karon kay tuwa naman ang among kuan. Previous ng admin o News Director. Kuan na po. Nangita na po panginabuhian. O siyempre mga katropa, atong makaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay, mag-uban ta, kutob alas 10, ha? Kuan rata, waratay oras nga mag-uban-uban kaninyo, kay alas 9:12 na. So, 48 minutes na lang ang atong pagpanag-uban. Wapay labot diha ang commercial mga katropa. Ang atong tulumanon, mag-gihapon kini.

then gibalhin ko sa sentro niya. Wa pa ko kabalo kay by July pohon. Abangan ninyo kay dunay mga changes sa mga programming sa XFM Agusan del Sur. Sentro. So samtang na pa ang atong tulumanon nga sentro, ilabi na tong atong mga nagatang-atang diha, ang atong buluhaton maghatod gihapunta sa atong mission sa atong programa. Paghatod nga na kaninyo sa mga impormasyon, mga balita o mga isgutanan may kalambigitan na sa mga panghitabo sa atong palibot na angayan po natong masayran mga katropa. Sentro. Duha kasi biyahan nag-broadcast atong pagpanag-uban. Ang XFM Bayugan, pinaagi sa frequency 95.7. O gadini sa San Francisco, mabati kita mga katropa sa frequency 91.3. Tanan nga mga kabalayan, atong mga nanay o tatay nga naradiha nag-ingkod-ingkod sa ilang pantawan. Or kahang atong mga mag-uuma, nadiha sa ilang kaumahan na naglampas. Naguna, nagdadagradyo mga katropa na minaw sa XFM. Maayong pagsikasikay ni ining orasa. Sentro. Walay init diri sa among nahimutangan sa barangay Pisaan, pero ang atong panahon alingiing, no? Kanang way init pero igang. Kay dunay presensya mga katropa sa mga pagpanag-um sa atong kawanangan nga ingunahan ni raman ing kahimtang. Dili makauwan, pero pasalamat gihapon ta. Kay labi na tong atong mga kaigsunan nga dunay mga biyahe, mga travel. Dili in town madisturbo sa ilang biyahe, dili mabasa. Ilabi na tong mga kaigsunan nato nga nagtipid. Magmotor-motor amang yun in town. Ha? Kaya bisag ang uban gani nga kailan na to nga dunay mga four wheels. Pero magtipid lagi, nagmotor-motor. Oh. Kay ako bisag pag ako, ganahan ko magmotor mga katrupa. Kay gamay ra maggasto sa gasolina. Kay ang gasolina na to karon perting mahalag hapon diri sa lungsod sa San Franz. Bintaha direpita sa may Bayugan, gani nakapatubil ko direpita sa may Prosperidad, no? Diya sa may Baba, ni atong adlaw nga Sabado, maghisgot ng satag ka ng reality na to nga nasinatian. Sentro. Kay diri San Franz, layo ra ang presyo mga katropa. Ang litro sa gasolina diri San Franz, napa sa tag 89, na 85, 86. Pero dito mga katropa sa Baba Prosperidad, nakapatubil ko at umiaging Sabado, ag 78 raman na ilang litro dito mga katropa. Unya, labaw na diha sa may Bayugan City mga katropa, kaya atong nabalatian, nabalitaan diha nga dunay mga nagbaligya na diha tag 68, na? Na 72 mga katropa. So, murag ang San Francisco, murag gahi gyud kaayo mga katropa. Basin og kanang mahal ilang kumprada. Ha? Mahal ilang kumprada or basig mo ingon nga old stock. Okay. Sentro. Wapa man sila nakapababa mga katropa. Ang Bayugan City, ang Prosperidad. Ni ubos-ubos na pero ang San Franz 85 gihapong litro mga katropa. Oh, nya binta ang diesel diri kay 67. Oh, kung 67 diri ang diesel, basig diha sa Bayugan, 57 na lang, kaya murag labaw-labaw gyud sila mga katropa diri San Franz. Sentro. Dapat pareho rag presyo kay kato bitaw pagsaka bitaw sa presyo sa gasolina, nagdungan-dungan man sila saka. Kay kuno mao'y presyo kuno sa world market. Ha? Unya pagpababa na mga katropa, matingata kay dunay mga pipila ka mga gasoline station. Nagahi kayo ang ilang pagbaba, ha? Muro ra ba pug nakasabot sila kay ang atbang-atbang mga parihara pug mga presyo. Siguro na sila'y GC nga mausan niya atong presyo karon, ha? Oh, pero dapat og nibaba na ang unsay mga SRP sa Department of Energy. Moro gyud ay sundon mga katropa para po nato makaigsunan. Sentro. Makatagamtam pod mga katropa sa kanabang ubos-ubos nga presyo kay lipay pod biata nga makasave tag isa gatos, di ba? Kana lang magpatubil ko sa una tag 180 ra gud na mo adto kog Mount Olive unya makabalik naman ko nang 180. Unya atong pagmahal ni abot og 90 so niabot og 270 pod ang akong tubil ni anto so kung mabalik mga katropa og barato makasave gyud tag 100 mga katropa daghan na bayad ta mapalit ana. Sentro. Ha? Bisan man tuod og mahal na kay mga palitonon karon pero dako na nagtabang ilabi na natay mga anak mga katropang paeskwelahon dunay allowance matag adlaw so dako na kay naggamit mga katropa. Sentro. Mabitaw sa kalisod karon usahay makasaway ta basa na hitabo sa atong national.

kay wailain nga ilang gikabisihan o giatupag karon kung unsaon nila pag-disqualify ang atong vice presidente mga katropa sa impeachment, na pinaagi sa impeachment. Sentro. Ma-disqualify para dili makadagan sa 2028 election. Wailain nga ilang giatubang karon o giatangan gani karong July 6 magsugod na ang impeachment trial. Og excited ta ni ana kay syempre. Atong gusto ba nga madali unta og kahuman. Pero naay report mga katropa nga nigawas kagahapon. Nga medyo mabati tag mapulan po ta panalagsa kay Sentro. Naay report mga katropa nga gusto sa gawas atong nigawas nga request sa prosecution nga 62 ka adlaw nga pagdungog or trial. Na inigawas karon nga report mga katropa nga dunay posibilidad nga maabot og 7 ka buwan ang trial. Sentro. Grabe na magyuna ka taas mga katropa ug ato nang atang-atangan kada adlaw murag ha? Pila ka adlaw ang atong kalangan mga katropa nga magatang-atang sa hearing. Kay exciting diya po nang apart. Kay kita nga mga tao, ang ayan putang mahibaw mga katropa kung unsa ka ligon ang ebidensya sa prosecution. Kaya maumang yun ni ang ilahang gihingusgan. Sentro. Nakusok mga katropa ang ilang ebidensya. Daghan sila kunog mga testigo. Pero nga nung paabton pa magtaas nga panahon sa yunan kagpito kabuwan? Dakong kalangan mga katropa ang magamit nga adlaw sa Senado. Imbis unta ang atong Senado magapokus mga katropa para sa pagpanday sa mga balaod para mapahimuslan sa itong mga katawhan. Pero makuhaan mga katropa ang ilang oras o adlaw gumikan ining pagdungog mga katropa sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung imong hunahunaon sila nga namasangil, otro pod mga katropa nga dili mga balaan. Sentro. Mahingontag dili balaan mga katropa kay usa man pod sila sa gipasanginlan nga nalambigit mga katropa sa korupsyon. Pero bisan sa mga akusasyon nga gikalambigitan sa ilang mga pangalan, madasigon gihapon sila mga katropa nga miduso sa impeachment kay ang pasangil ang vice presidente ng Urakot. Mao na ilang gikabisihan pero ang ato makaigsunan diri sa ubos mga katropa. Ilapin na diri sa Agusan del Sur, diri sa San Francisco o diha sa inyong mga lugar. Ang ato intaw makaigsunan nag-ilaid sa kalisod. Mahal ang presyo sa bugas, sudan, mga grocery items nga atong panginhalanon sa balay, sabon unsa pa na diha. Nang mahal na tanan, na? Mabitaw ng usahay, musabot na lang ta sa nahitabo diadapita sa atong kabaranggayan nga matingata na ay magsuroy-suroy mga katropa o malunggay pandisal. Daghana kaayog na maligya ni ana. Ang uban, nagdiskarte na o pang-display ining mga street food, mga kikya, mga quick-quick o uban pa. Gani dihadapita sa Maybayugan City. Murag nag-viral to nga dunay nadakpan katropang Milani. Mao ni ang atong tagaag pagtagad unya mga katropa, human sa pipila ka mga komersyal.

0: XFM. Kung mamino ka sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga kagtungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?
10: Mag-

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santan Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Paige. Symptoms persist. Call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

28 minutos mga katrupa, nakalapas human ang alas 9 sa buntag. Sentro. Oras mga katrupa, hatod yan ato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Capsule. Ha? Ang kahimsog, mao ang puhunan, matag-adlaw. Bahalag way suda atong kwarta katrupang ali, basta himsog atong lawas. Murag yung tagdato, anak. Busa atog yung mintino na pagtumar matag-adlaw sa Anton Plus Herbal Capsule. Doon na kini mangustin o moringa. Natural nga puno sa antioxidant o nutrients nga makatabang sa pag-amuma sa lawas. Suporta sa resistensya, dugang kusog o tabang sa mas aktibong panginabuhi. Santon Plus Herbal Capsule ha, ang pangalan. Natural nga pag-atiman para sa maayong panglawas. Mapalit na diha ha, apkauban ang Santon Coffee Mix. Naana diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Nasab ka na mga katropa, mapalit resibihan sa XFM San Francisco ni Amina Himutang sa Barangay Pisaan, Purok Uno. Sentro. Padayon ta sa itong pagpanag-uban, mo na itong matapsingan magyan na ito usahay ba nga. Samtang ang ato mga leader sa national government ato mga magbabalaod nga unta mutabang pagpaningkamot unsay ikasulbad ining kalisod nga nasanatian sa mga yanong mga katawhan. Nabisi sila sa politika. Wa nila na matikdi no nga ang ato makaigsoonan diha sa ubos nga level. Pinakaubos nga hutong sa katilingban kita nga mga namuyo diri sa probinsya. Namuyo nga katrupa sa bisan diri sa atong lungsod og syudad sa Agusan del Sur. Iyahay na intawag diskarte ang atong makaigsoonan. Not only in our province. Sentro. Whole Philippines, no? Nakasinati mga katrupa ining kakrisis. Gumikan kay mahal ang mga palitunon. O dili ikalimod mga katrupa nga ang atong kita, income nato maura gihapon. Kung doon na may pag-increase, gamay ra. Imagine na, 450 ang last natong nadunggan nga wage increase diri sa Caraguan region. Nitubo lang mga katrupa og pila, 25 pesos. Kay 475 na ang minimum nga daily wage diri sa Caraguan region. Unya, mao na siya. Sanay mga trabaho ang katungwa in town. Maningkamot na lag unsay in town mabaligya. Sentro. Mamaligya mga katrupa para mo ginansya. Makapalit ini kahapon, ini kagabi ug bugas. Makapalit og sud-an. Naay mabilin nga kwarta para og dunay anak nga mangayo og pang-snack baka or bound or palit og papel, lapis, bullpen sa pag-eskwela, doon na intaw'y mahatag ang usa kaamahan or inahan. Muna, no? Kita na to ato mga tatay, buntag sa'yo pa lang, wapata ni mata, nag-singgit-singgit na dihag pandisal, na malunggay pandisal. Sabota ni anak. Sa una, wa, mana, sa una. Nagkadaghan na kaayong ato mga street vendor, drilang lungsod sa San Frans. Bisag doon na na'y gi-designate nga night market diyang dapita sa PNB dapit. Pero makita na to diri sa National Highway. Diha ra unahan dapit or diha anang usay tawag anang mang display ra diha og matag martes. Nakalimot ko sa pangan. Kadiwa market. Diha makita ninyo na diha bisan og udto niya buntag niya pagkahapon. Kita ninyo diha daghan na maligya diha og mga street food og bisan asa no labi na mahapon akay makit-an diha sa mga kadalanan na maligyag mga balot gani diha sa Bayugan City na hisgutan man ni katrupang Realinton kagahapon nga na ang taon to'y nadakpan nga kinibang ambulant vendor. Mayantag ambulant vendor kanang ang iyang pagpamaligyaan ng mga kikya, mga quick-quick, unsa pa ng uban diha. Gikargara og tricycle or tricycle.
para mamaligya mga katropa. Sentro. Diya ni sa man to katropang rin, National Highway ba to? Diya sa Nara Road, no? National Highway. Basta kay at bangsa kay diha maguna sila magplaster mga katropa ning daghan pug tao. Muna nga siguro ang atong LGO diharapita sa may bayugan. Sentro. Diha sa atong mga traffic enforcer, mga traffic aid. At least nga makaingon ta nga hugot ang ilang pagpatuman mga katropa sa ordinansa nga bawal gyud mamaligya mga katropa diha sa mga daplin sa kalsada or ingno nato dili designated nga baligyaanan. Kay diha sa bayugan doon na sila night market nga dito ra ka pwede mamaligya mga katropa ining mga kikyam unsa pa nang uban nga ilang baligya. O kay ni kasagaran kining kanang itlog bitaw kay butangan og harina. Unsa may tawag ana ma'am Milani, quick quick may tawag ana na ilado. Sentro. Nay designated ana diha sa night market. Pero lagi usahay kining ato mga kaigsuunan ba? Nga di makahulat kay gusto gyud nga sa adlawan or udto mahalina na kay ang night market murag mabibu-bibu ra man diha og panahon sa hapon inigting uli sa mga bata. Pero nay uban nga mga tatay og mga nanay nga maningkamot gyud og mahalinan no sa buntag pa lang or udto. Munang diha in town mang display anang atbang sa eskwelahan. Diha anang dapit sa simbahan. Kay may nilang mahalinan og makaginansya. Pero unsaon tama no nga bawal man gyud na siya. Kay lagi ko no obstruction tinuod man gyud pod na. Obstruction pero usay makaingon ta ba nga at least ang bayugan murag makaingon ta nga istrikto istrikto gyud. Kay diri sa San Frans. Sentro. Usay makumpir magunato no kay ang San Frans pila na ta katuig diri nga nagpuyo mga katropa. Murag sa paglingkod ni Mayor Bravo, wa na ko'y nadunggan mga katropa nga mga sidewalk vendor or mga ambulant vendor nga gitikitan or gipahawa sa ilang pagpamaligya. Musa may pasabot ini. Murag makaingon ta nga gipasagdan sa atong mayor or kaha ilan na lang gilantaw nga panginabuhi anila gipasagda na lang in town nga mahalinan. Pero diha sa may bayugan lahi po nilang policy diha kay wala nay consideration nga kay usahay maraming rason pod sa LGU bayugan nga manundog pod ang uban. Mao ni ang problema pod nga kung pasagdan nga ang usa mga katropa pasagdan sa taas nga panahon nga magbalik-balik og pamaligya diha sa daplin sa kalsada, daghan na pod unya ang manundog. At least istrikto ilang pagpatuman. Pero atong balansihon mga katropa kung unsay dapat natong i-priority. Kay ako di man ko musupak sa balaod o unsay ordinansa. Unsay dapat natong i-priority? Ang kahapsay sa atong mga kadalanan or ang atong mga nanay o tatay nga naning kamot makatigom o piso, makaginansya o pila ka piso para doon na sila'y magamit, doon na sila'y mapalit o pagkaon para sa ilang panimalay. Muna naning kamot in taon pagbaligya. Sentro. Kung sa magyo ipalabi mga katropa, usahay makapangutahan na taba kay Dri San Frans, luag manggod. Sa panahon sa una ni Mayor Rofila 2019 pangyon ko maka-experience dahil ni kay 2009 pa ko nagpuyo diri sa San Frans. Istrikto gyud po tong gipatuman mga katropa kining no sidewalk vendor allowed. Mao nang dunay na tao mga katropa nga talipapa market diarapita sa may barangay 1 kay gibawal gyud ang sidewalk vendor.
Pero unsa man po'y nahitabo, mga katropa, nga namalik ra po ng atong mga sidewalk vendor. Kaya wa, manggit po'y halin og dito sila mang display mga katropa sa may talipapa. Sentro. Kay pirti man mga katropa kasuok, kisabay mga tao dito nga musuroy kay mamalit og magpaayog sapatos, magpaayo og grilo. So normal, dito gyud sila namalik silang pwesto diha sa Center Island. Kay alisod po dito ka mang display atong wa intawi mga tao nga mulabay para magpaayo og grilo. So muna ba, no? Diripod sa Bayugan, Bayugan City, maupod na nga ang mga namaligya og mga quick-quick, mga namaligya o kikya, musa pa ng uban nga mga street food. Diha na sila magpaatbang anang eskwilahan, diha sila dapit anang merkado, diha sila dapit sa simbahan mamaligya. Sentro. Kaya para mahalinan. Lisod man po dito sila mamaligya sa Barangay Nuli. Lisod po dito sila mamaligya sa Mount Olive or Mount Carmel. Ngawa man dito'y mamalit kay kagamay ra magtao. Pero sa'y matingata kay kanabang nanginabuhi na Sentro. Dakpon pa. Na? Sa'y musabota sa kasubo no? O kasakit nga gibati niya itong sidewalk vendor nga gidakop di arapita sa may Bayugan. Kay nanginabuhi, pero mao man ay balaod lagi. Itikita na kamulta. Sentro. Imbis kay ang iyang ginansya sa iyang pagpamaligya quick-quick, pero tira mong gamaya. Nakamulta pag yun noon kay nadakpan man sa traffic enforcer. Mga sahay, balansihon, no? Basig, mo lagi pod kay ingon pa sa LG Bayugan, kapila na pod lagi gibadlong. Gahi kuno kaayo mga katropa. Sentro. Usahay lagi pod, kining pabaga na lang pugnaon ng taon ng atong mga nanay tatay, bisag gibadlong na. Kay nga no? Para in taon, mahalinan. Para in taon, makakwarta. E pila na may ginansyaan ng ingunana ng mga pamaligya. Di man na makadato sa ilaha kung makakaginansya o mahalinan sila diha. Diba? Siguro, kini mga namadlong, usahay makaingon ta nga, sayon ra kaay nila mamadlong mga katrupa. Kay kada kinsina, kada 15:30, doon naman sila'y madawat nga swildo. Sentro. Ha? Munang inigsuwat nila sa tiket mga katropa para pamultahon ang usa ka bayolitor. Pero tirang dali, ah. Pero ang ilang giisyuhan mga katropa o tiket, wa sila kahibaw kung sa'y panginahanglan nun. Basig wa na ito'y bugas in taon silang balay. Walay sudan. Ha? Muna mga katropa nga, Drisan Prance, bilib ta. Kay perti ng daghana nagkatag nga sidewalk vendor pero makaingon ta mga katrupang gipasagdan. Pero dihang dapita sa Bayugan City, at least, giimplementar nila kay na may ordinansa. Dere San Prance, doon nagya po'y ordinansa. Pero diha ni mo makita mga katrupa kung kinsa ang dunay dako na kasing-kasing naglantaw sa kalisod sa itong mga kaigsuunan. Balik taon niya, human sa pipila ka mga commercial.

0: FM.
1: Wake up! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
2: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
1: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
2: Ano siya Pyramid 500?
1: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenelio, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Magmakamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana, jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigdota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: World Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipili sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit
7: yung
6: gaso. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-apitin. Sa muna akong gimintin karon.
6: Ron. Tantum Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuha niyo loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuha na yun gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa
7: okay na. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikataba.

0: Pagpaling sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

50 minutos makatrupa nakalapas sumaan ang last 9. Pura sa tudyan na to sa Clear Skin Soap. Ha? Para muhamis ang inyong kutis mga katropa. Matagligo o mataghilamo sa atong dagway. At yung sabunan mga katropa ining Clear Skin Soap. Ha? Oh, matangtang ka ng atong dark spots. Unya patas ang skin tone o magpabilin ka nga fresh o radiant matag-adlaw. Ay kalimti ang pangalan. Hinumdumi lang ninyo si Madam Claire Castro. Mo na yung spilling mga katropa, Clear Skin Soap mga katropa. Mapalit na siya mga suking butika. Gani available ka na dere si Bihan. Sa XFM San Francisco ni Amina Himutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Padayenta sa atong pagpanaguban sa atong tolomano ng sentro, ato lang ning na dungagan gahapon ba kay. Nahisgutan naman ni kagahapon ni Ray pero usahay ato lang makita og unsa magyoy dapat natong ipatuman. Ordinansa de San Frans naana. Nga kining bawal yun ang mamaligya mag-display ta og mga baligya diya sa sidewalk. Or bisan asa diya sa kalsada. Sentro. Pero wala gina nga naanay ordinansa pero usahay mo patigbabaw yun po ang kaluoy. Diri San Frans, murag ato makita diri ang ipatigbabaw kaluoy. Kaya doon na ordinansa anak mga katropa nga bawal yun. Ako gani. Kami. Ako. Di na gani ko musaway, no? Diha sa National Highway, nga gani na ay traffic enforcer diha. Diha anang, kana diha dapit sa Kadiwa Market crossing by Barangay Tres. Pero tayo naghanak, adi, na maligya o mga kakanin, mga street foods. Kana mga piniritong tinae, unsa pa ng uban diha. Quick. O kanang fishbowl. O mo na fishbowl. Mo na yung mga sikat. Nga ito sulo atong hala nga ketchup. Pero sayo mo, sabot ha. Di na yun nga. Naana may ordinance sa Mayor Grace. Kami, ako di ko mo musaway ni anak nga nai na maligya. Kundili, musabot ha. Musabot ha kay nanginabuhi untaw na sila. Sentro. Wata kabalo ka nang namaligya diha quick or namaligya fishbowl diha anang bisag na traffic na kay na diha sa Sentro San Frans. Basig doon na nai gipa eskwela in town o college. Doon na nai gigatas baka ha? Nga palitan na gatas nga batang gamay. Sentro. Wata kabalo sinanay namaligya diha kikyam or fishbowl daghang kay anak nga iyang pakaunon matag-adlaw. Muna ning kamot muna ang bisag doon na ng ordinansa diri San Frans. Ako mismo dili kumakaako pag pangatake sa atong LGU diri sa San Frans nga nung wag i-implementar ang ordinansa. Daan panahon ni Mayor Rofila. Doon na yung mga clearing operation diri San Frans. Pero maulagi, ordinansa ang atong ipatuman o ang atong kasing-kasing kaluoy. At least diha sa Bayugan City. Ang inyong gipatuman diha dili kaluoy. Kundili ordinansa. Kay toa. Piyait in town to ko sa katatay nga dry namaligya og mga street food kay gitikitan gipamulta. Inyo hapon na diha. Kay lagi kung pasagdan basig diha na sa Tunga Center Island mamaligya. Sentro. Pero sige lang, amping-amping lang yung pinintawan mo diha nga di mo maligsan. Delikado ba yan ang mamaligya mo diha sa National Highway o niyan ay mo parurot ng mga sakyanan? Basig mawad ag brake or makatog biya in town on driver kay Bilar. Tigluuya. No, mo na nga bawal yun na unta. Pero mo lagi na, ordinansa ang atong ipatuman o ang atong kaluoy. Sentro. Daghana kayo na malik ng mga sidewalk vendor di San Frans pero saon taman ang atong mga traffic enforcer maluoy biya pod na. Kung ilagyo pong istrikto ipatuman di San Frans siguro daghana kayong natikitan.
kung ang mga traffic enforcer sa San Francisco og sundugo nilang tagabayugan nga pangdakpo ng namaligya mga katropa og fishbowl. Aw. Perting daghana nilang madakpan ri San Francisco. Pero mo lagi na kung kaluoy ang atong ipatuman. Amo ni nga atong makaigsunan padayon sa ilang panginabuhi. Sentro. Kung diri sa bayugan ordinansa pod ang ipatuman motong ang mga matinumanon nala matikitan gyud mo. Oh, kamo taga bayugan ay mo diha pagpabuyag. Kung dunay designated nga mga baligyaanan nga lugar dito ra gyud mo mamaligya. Na may night market diha, no, diha dapit sa Bidkor. Oh, diha ra mo mamaligya. Pero mao lagi usahay kay gusto mahilinan sa buntag, gusto mahilinan sa udto. Ngita in tawag pwesto ng atong mga tatay mag-display kay para in taon mahalinan. Ha? Isa kalisod sa kapanahon karon, mahal ang mga palitonon. Mo nang diskarte gyud in taon ang atong makaigsuonan, ha? Samtang atong national government na busy diha sa impeachment. Mga katropawan natin kung oras, ha? Anyway, ugma pohon Martes, masig mag-uban-uban ta kay na yung mga changes sa July, June 30 pa man ugma, tuloy pa niya itong programang Sintro. O siyempre mga katropa, akong partner sa Technical Division, ang among Technical Head, si katropang Bilan ni Duran, sa ngalan sa among Station Manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among makaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, salamat na ituod nila ni Madam Gloria Lupina, Lina Pataho, Wilma Joaquin, o sa uban pa diha ng mga naminaw, nagpahipi ra diha sa Dapli na Minaw Gradyo. Inyong alagad Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagsalig may buntag na itong tanan ang pingkanunay ug dalaygo ng Dios.

0: FM.
1: XFM.
2: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo, master.
3: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
2: Lami, ano, oy. Unsa ba na?
3: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Na ay pinistat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
2: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
3: Usa na?
2: Kuan God, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
8: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
8: Oh, Bay.
7: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: Mga katropa, exciting dito!

Yes, mga maring, mga katropa. Doon na tayo, Jess Pinotos na nakalabay sa alas Jess sa buntag. Payong buntag kanyang hurut. Uy, welcome na rin sa to ang tulumanon. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: Sa periyahan. Ika Andrea sa studio, mga maring. Ako din si Maring Inday Erika Delicopa. Dalimis tayo sa panimakubensaan. Tungod kayo, mangunay og salangan.
1: Alright, so, pinahin na sa natin yung tapad na to. Ang kusuga ba ni? Kana. Ato nga tapad, kisa ni, nagigibalibo ang dila.
2: Katul kayo, oy!
0: Murag ikaw.
2: Kailan niya po niyong iyaan sa kanon na yung panabang. Kailan si Tia Darya. As useless daw, upaw ba daw?
0: Ang sa'yo mong penalty horn?
2: Ako penalty horn kay no ID, no entry.
1: Yes.
2: Ayaw ko piyansa, di ka kasulod.
0: Ang sa'yo meaning sa ID?
2: ID, kanakong ibutang nga kanang sa sa'yo mong lughan?
0: Ang sa'yo kanang ginasuot?
2: Kanang ibitay-bitay.
0: Ginasuot sa mga taga-LTO, ana?
2: Ana, kanang kuan ka. Kanang apil ko nang sa TMU.
0: Hoy, nabantayan ako, Tia Daria, walay paglubad ang imong beauty.
2: Siyempre, alagang ni Lando.
1: Aba.
0: Maroon nag-commentary. O, siyempre, mga mari, kaoban po nato diri ang pinakangilingig diri sa kuan, gikan sa Davao.
2: Yes.
0: Yara, paubos ko. Kaya taason mo, jug ko pa rin, Gab.
2: Nalampas na po kasi mong height.
0: Makitaan ako ang pusoon na yung kalakihan.
2: Wapa kay mong dress karon Maring.
0: Oy, kuanin ako. Kuanin ni Maring Ganggang, gi-donor.
2: Mura kang matrona ka ng wanapuyan.
0: Kanang, kapapa ka Maring, kanang kinibitan, kanang nakadepende gini na sa suot ni mo. Kahit pakuli, gina ko sabay, kaya kong suot, no? Patalikurun ni ko sa bitana ni Edgar.
2: Lamihan na, oy.
0: Patikulun ko niya. Awiran niya ako ang buhok, Maring.
2: Niya, pa. Kata, mura ka katong ga-study nga nasakpan sa mga classmate.
0: Nag
2: Zoom meeting sila. Sige, anak iya.
0: Marag anak agad, Maring.
1: Gerbin din ka, Maring. Gerbin ka.
0: Sakto niya. Lain kayo siya, oy. Kay, inang, kung ano niya, kay Maring, saya, tigidig.
2: Kuan ka, kanang, kabayo style.
1: Hindi siya ka nag-iniro, kabayo, gideya.
0: Di kabayo ko, Maring.
2: Di ka mo alasay mo ang pangira na Maring, ganyan kabayo. Dako, ang ganagkargana, Maring.
0: Oh, niyansa po. Uy, gamay, mga dua kapulgada. Bye na, mga Maring. Di ka nandiyan sa studio. Mabati na karoon nandiyan sa...
2: Mati City!
1: Alright.
2: Alright.
1: Siyempre, sa Mati City. Gusto may naanya sa Mati City?
2: Ato ang mga amiga din na, no? Kasi si Inday Tato. Si Inday Bipa.
1: Aba.
2: Akintasya. Nausap niya pangalan dahil Maring.
0: Aba. Kaya
2: maduha mga dito o kaya nasiya ka naman po sa taas sa bukid nun.
0: Ay nako, siyempre, babati sa taka nun sa XFM bukid nun.
1: Si Juan niya, ito ang amigo nga taga sa to, taga katong DE ba to?
0: Taga DE.
1: Si Jonathan.
2: Yes. Kasi niya pa yung mga kakaraang gamot din na, palayo ko padala.
1: Mga himunghat, mga Jonathan na siya nakahimunghat niya.
0: Oh, good morning, di ay kang SM Inday Marie.
1: Yes.
0: Hey, good morning, kita pa madilibiran ta og tubig day.
1: Yes. Permanente ba yan?
2: Pila na yung mga sakop na rin, kibising masuko na Marie.
0: Sila ni Parirustong.
2: Yes, kinsa pa?
0: Sila ni si Michael Ricabo.
1: Kinsa pa yun?
2: Kinsa pa?
0: Si Kuan, kinsa pa binaril si...
2: Ang maestra, pila siguro ang maestra.
0: Maestra, kinsa pa na si
1: Ani Matapio?
0: Ay, si Maring Sende.
1: Si Cinderella.
2: Maestra po nga isa.
0: Katong, kabula ba ka si Maring Sende? Ako daw kay kadang kargada ang bana, ana, day. Kaya si Kuan,
1: Junalo?
0: Si Junalo.
2: Uy, dako din. Maodi ay. Dako
0: ay. Marada ka ng swing arm sa kanang Kuan.
2: Swing arm sa kanang tresera nga motor?
0: Swing arm sa kanang bike nga BMX.
1: Maoba.
0: Og diri asa, mabati ta sa XFM San Francisco.
1: Yes. Salamat ka. Ayun yun niya. Wala na. Outgoing na doon isa.
2: Wala na. Matod pa ni Ray. Wala na mo ang inahantia.
1: Si Ray Alinton.
2: Yes.
1: Wala na.
0: Si Ray Alinton, wala na po dahil siya?
2: Dili, ang iyahang ilahang inahan.
1: Inahan niya.
2: Wala na may mga inahantia.
1: Aba.
0: Ako, syempre mga Maring, mabati sa takaroon diri sa XFM General Santos City.
1: Yes. Nakalariyan o, naminaw na lakan natin ha sa General Santos City.
2: Yes.
0: Kasi may ato ang kuwada, kasi ato ang si... mga...

0: pun Siri.
1: Siri.
2: Sige sa nga, Ri.
0: Siri, Ripirarin.
2: Si Ripirarin.
1: Tarong nga na, kay ipabalik na rin ba ang parang kapital?
0: Kapital, ipabalik na kapital.
1: Kapital na lang, cool. May na lang makabawi.
2: Ay, nako.
0: So, kuhan, ito isa pa.
2: Mabati sa takaroon diri ang mga maring sa XFM Pagadian City.
0: Abay, sa Pagadian.
1: Alam ko na.
0: Sa mga silingan niya. Sa Pagadian.
2: Ay, di mo baka namin.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako mga maring. Ito sa pagkita ang gilas ni ang mga Suki Ron kay live takaroon sa Facebook page. Sa XFM 107.1 Tagom og dinhi mga orasa pukaon mo na mo sa amo ang video kit challenge.
0: Be.
2: Si Tia Daria daw ang mo opening. Ang opening ceremony si Tia Daria ang tirada mga maring. So ala itahit na Tia Daria sa tuang GC. Ari nga masayod si katropang Gab Alas. Unsay yang isilik kay tag 35 ra ba niya to ang silik
0: dito.
1: Mahal, mahal man din yang kuan oy.
2: Brato ra kali na kay 25 gani dito sa kuan sa Peredo.
1: Basahan, basa-basa pa din ha.
2: Ana, gi-type na mga maring ato ang video ki. So, Sharo, di mapukaw niya ito ang mga suki nga namati rin sa Tibog Isla sa Mindanao.
0: Abay, imuara malagi na. Mutype sa taga-tua, diri.
2: Mutype sa taga-tua. Diri rin niya madungog niya nga programa, mga maring sa XFM Tagum. Ay, nako naman yan.
0: Sige, oo, sige.
2: Mga magandang itsutsera mga baklang to. Ito na, mukanta na si Tia Daria mga maring. Kay Wiyo, kini yung kanta niya. Kay iya doon ay pahinungod sa mga...
1: Ipanungod sa mga kuan, mga wakwang.
2: Ano yan
1: mga na? Kikik.
0: Yes?
2: Ay, kaya nag-advertise pa. So, ano yan na? Samtang sa dili pa mga maring kita magsugod sa itong kanta. Kina di atong programa hato ni Kanato sa Santon Vitamin C.
1: Yeah.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
1: Yes.
2: Paligo na ang imong immune system, inumadaadlaw sa Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas. Santon Vitamin C, para mas mulami ang ngisi.
0: Mag Santon Vitamin C.
2: Palakpak. Sa di pa ta magsugod mga maring sa pag-bijoke.
1: Ay, magsugod na ta.
3: Wow, the world suddenly happy every time you are.

0: Undangan na siguro ay. Ay, pero taas mo kayo mo rin.
1: Okay, salamat na, salamat.
0: Ah, thank you, kayo.
1: Salamat sa imong dakong yes. Pagpakauwaw, Maring Darian.
0: Nauwaw kayo, ipotol na ko, Maring. Kayo muna, taas kayo, Maring.
2: Siyempre, katong kataha mga igala, hatunto ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much.
1: Aba, gagiving ako ka.
2: I miss Dance Coffee.
1: Sige lang, kayo. Happy naman. Ugma, basig na na, ugma.
2: Ang sa, ang saman.
1: Ang kapi.
2: Ako ang form.
0: Ay. Okay lang ang form.
2: Ana, ang duha ka, ang isa ka.
1: Ikaw, sige. Ayos mo yung kantahan ni mo.
2: Nakanta ko, Why Must I ni Idol Edie Peregrino.
1: Aba, sige, sige.
2: Why Must I di, ay, ang title ano? Why Must I mag-Georgia Salantay? Ano?
1: Himasa ay mag-Georgia Salantay.
2: O, jadi asab sa Bukidnon, painungod na ito ni kang SM Inday Marie.

0: Pak Ultrasound yang aku kapan basing aku anak aku ang sob. So, salamat kayo sa mga
1: ay, palakpak mo, oy.
0: Palakpak sa mga
1: baby, ako na pod be.
2: Okay, matila may mic mo gusto di ay.
1: Ade okay ba daw? Check, okay, check. Hey.
0: Sino ba ka mataling mga namate ron? Aha. O sa'yo mong kanta di bayot?
1: Lahay na ko nga. Kasi, kung ano si Buyabon na mong kanta ni. Sige.
0: Sige dabe, sige dabe, sige dabe. Ato ko nung liliyo din kanta ni Master Indar Tanini, mga maring.
2: Madol, gamay. Di na ka makita sa ako, no?
0: Gisilik pa. Pasinsahe, kahit na ito ang internet, mga maring, kaya wapan na bayarin.
1: Kaneng, kasi may provider na ito internet diri.
0: Kuan siya, ako nang ambot, unsan niya ito internet diri, mura sa tapad man siguro ni.
1: Diri, mister sa Bulgari man siguro ni.
0: Nagkakuan. Ani ana, ladies and gentlemen, Master Indar Tanini, gikan sa Bangkal, Altar Tagum. Go!

0: pun pangat pungdugan balibuan pagyud ug ilobo taakong atabada
1: wala na yun wala
2: diskase wala me
1: diskase
2: kami yung taga batanon ay kami yung taga batanon ay
1: kaya nakain na ito ang
3: kinabuhin na siya po ng CSM na yan at siyang ano nang bijoki mamaruhan ka nag joti man mo
1: ba't hindi ba kato ito ang kanta mga katotok ka na ito sa santo na vitamin C ang alkaline niya vitamin C aro nga mas muli ko na imong immune system sama na mo sa mga edara na pero healthy gihapon na kaya nakasanto vitamin C ito ang pagbalik mga bayot at ito ang taga-apagtagan ito ang Marites and Friends.
4: Yes! Unya! Yes.

0: trofé. Exciting! Yes, to help!
1: Sa Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na rin ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na nandot Plus Gold. Yaga tumakadaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gigistingan, akong giminte na paharot o dua pastat akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa money. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Pat Malay-Balay TV.
1: Zaton Plus Gold, tapak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
3: Zaton
4: Plus Coffee Mix kamo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo.
7: Turbo.
8: Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
1: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.

0: Ay, ako mga maring, balik na sa ito ang panagupan. Lagi ka dito sa studio. Ako rin si maring Inday Erica. Kauban ako si...
1: Kini lang yapon yung iyaan. Kini si Tia Daria.
0: Ogse.
2: Yes! Iyong ang maestra, Master de Tanini.
0: Good morning, Master.
2: Good morning. Sorry po, sorry po.
1: Good morning.
0: Siyempre, kanya ito ang tila. Greetings, mga maring. Arang nga, mas maligod pa nga ito ang tuhod. Makasuga ako, din sa magluhod, mag...
1: Turbo Male Enhancer.
0: Matag, do.
1: Do.
0: Kanan. So, doon na tayo mga caller. Tao-tao na ito na tumagol mga maring ha. Basig si Hepe. Ay, nako mga maring.
1: Masig Prisco na maring.
0: Wala ang pusa nakapundok. O, yan na ang caller ha. Tao-tao
1: na ito pa. Maninilay na kay number naman.
0: Basin maring.
1: Basin turut ko.
0: Basin o gato ning last payment.
2: Basin ko na. Sama lang siya. Number lang.
1: Last payment lagi daw.
0: Last payment.
1: Ina na siya nga. Wala pa is will do.
0: Wala gisave pero nakanot.
1: Ayaw ba? Yan nga silpon din na.
0: Mga maring, ato ni kanato sa Turbo.
1: Yes.
0: Ang Turbo, donut siya ay sangkap nga makaan o gakabawas ka. Nga sigurado mong paggahi, ginmaring sa imong pagkaikaw. Diba maring, ito nakainan ba? Gahi kayo mo, maring.
2: Gahi, santing kayo, oy.
1: Mugahi pa rin na iya, maring.
2: Oy, naka, siyempre, ang Turbo, ali, power biya kayo ng Turbo, ha? 5 days ang tamaan, na.
1: Taas, biya, na magsigig lakawan, na magsigig barong. Padlock.
0: Lain ba yan na maring makainom kag turbo kay mabaghiran ng gamay mo, mo diskuhag dahil yun.
1: Mabtik siya.
2: Mabalising dahil, mabalising.
1: Mabangon o galit.
2: Yes.
1: Mabangon dahil ng galit.
0: Murag banakon diya sa mawab.
1: Ayaw to maring.

0: Go.
1: Ay, si Alvin gihagi tapo ko ni Alvin Go.
0: Wala oto ba? Wala oto ni si Alvin ba?
1: Ayaw taga na bin.
0: Wala oto ni si Alvin ba?
1: Ayaw taga na bin ha. Kang Josephine na pero Vicente de la Rama, Kuya Jody ay ning turbo kay layo pa lagi magpapangyod na lagi.
0: Ay.
1: Murag action ka o gawala ka ba? Murag
0: nakasuway na si Josephine. Murag nakasuway na ay.
1: Nakasuway na ka ma'am Josephine. Kisa pa'y naabas ha, mga bayo.
0: Nasako si SM Inday Marie.
2: O sa ingin. Kayo sa'yo niya.
0: Kaya nga nung dili mo daw siksi ang background sa karaoke.
2: Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba. Aba.
0: Aba. Aba. Aba.
2: Aba.
0: Excuse me, huwag may labot na naman.
2: Huwag may labot. Huwag may labot na na.
1: Napahigingon din yan ni Ray Alinton nga is watching.
0: Sinita man siguro na.
1: Si Kisani, si.
0: Sinita Baldirosa.
1: Si Ray Alinton man kuni, oy.
0: O, napod siya ni Sinita Baldirosa. Watching lang yung gingon.
1: Ah, yung pa si Elder hindi ganyan nga. Banat maring. Si Florindo Piokay. Kanino sa imong gikanta ka tropa? Aba, gilamihan si Manuel.
0: Anapod si SM Inday Maria. Yan sa tiya dari ang anong namang kanina kinsay nabilin sa ICC.
2: May ingon niya.
0: Maro po niya eh.
1: Kamo ha, trabaho, dili magsigi karaoke ha ba?
0: Ba.
1: Sorry SM.
2: Sorry po.
1: Aha. Ato ko na ito bago ni May.
2: Gisa man na.
1: Hello?
2: Be?
1: Hello, maayong buntag kinsan eh.
3: Buntag mga
2: Marie. Oy, marang bagong tulong, marang mata.
1: What's this?
3: Alvin
0: yung marim. Hinay gamay mong radyo.
1: Palayo gamay.
0: Do, palayo lang kagamay.
1: Pusiyon ko na mong itmi games ron. Alvin, taga-asa ka ni ka? Taga-apokon na to?
0: Taga-apokon siya siguro.
1: Ay, sa aba.
0: At taga-asa?
1: Bermudis.
0: Ay, Bermudis. Ako makain ng Bermudis. Dahil makasaag mong guna diha. Mga opat karotonda.
1: O sa may ato mga stepping Alvin.
3: Aking request ha, kanta ha.
0: Uy! Unsa lang eh. Papugos yung kamaring.
3: Nadevelop gani.
1: Nadevelop, pakisilik, napakidos na tiya na rin.
0: Wala na, wala ko'y coins.
2: Napon rin, 150. Magalang 150.
1: Magalang rin ito mga ato machine diri ha. Sige, pabot. Awa kay Grit niya, kay amo na kang
0: nabigyan. Saan na yung request di ay?
1: Na-develop daw.
0: Dili, oy, na-develop na sa simo ha. Dapat kantahon na yung request.
1: Asa ni may pahinungod ng kanta ha?
3: Sa inyo ang tulumari.
0: Uy!
1: Na-develop na sa tuwa.
2: Na-develop.
0: Pamatod ina, takaya yung magchicharon diyan nga baligya na sa popcorn.
1: Hindi ka kangkuan ha, na si Carl diri abakante.
0: Napod, napod si Kainit.
1: Si Kainit, kay Gili na yung masibog ni. Ah, sige, amo na yung kantahon, taon-taon, pabuta ha, ma'am, Alvin, saan yung ma'am niyo, sir?
3: Si Marie, salamat.
1: Ay,
2: salamat,
1: si Marie.
2: Salamat.
1: Si Alvin Gook, maringan.
0: Si Alvin na, masiguro to.
1: Sige na, oy, kay ato nang taga-apatagad ang yang kwan, siguro niya, taon-taon. Yan, na-develop kay...
0: Hindi, lagi. Walk away daw.
1: Walk away?
0: Okay, na, para ma-develop daw siya.
1: Sure ba, na siya? Walk away, bitaw yung kanta.
0: Walk away. Wala ka namin niyo, baka mo nag-istorya.
2: Walk away ang yang gusto.
1: Saman, isilik daw dabi kay si Master ito pagkantahon.
2: Ay, sabi rin, ikaw may pagkantahon. Ikaw, ano? Maring.
1: Unang tamo tila, beto, ang kantahan ni Bea.
2: Ay, si Bea.

0: Undangin ang maring. Undangin ang sabi nito. Nakalit naman itong barako.
1: Huwag ka may, wala, develop na ako sa'yo. Sabi niya gusto nga kanta. But anyway, huwag man lang siguro na ito. Tiwaso niya ang kanta, oi.
2: Huwag tila sa tao, oi. Nadilata na ito ang magtila.
0: Bro, nakalisod-lisod ka ito, maring.
2: Ipit ba ni Alvin, ay.
0: Bro, hindi ka kabalo. Imong gipadayon ng gihapon.
2: Sige, oi. Sige niya lang. So, magtila at nagpadayon. Napadiriya si Ria Linton. Naniid, Rami, Diri, kay Kanusa, Musulod, ang ETM.
0: Oi!
1: Aba!
0: Tagaanon na ko ni, pero kaliman na ni mong tanawarong niya.
2: Nagpamati sab siya sa mga
0: kawan. Ayaw sige palabi niya, Ray, ha? Kaya basig mausap, basig sasunod, anak. May ngunan na nga, your ATM is now loaded.
2: Aba.
0: The Bluetooth device.
2: Ana pa si Alexander Umaki Algabri Sr. I-mention niya sa isa M&M Mary nga, maugani, sugod na po, dogsong, maghihihi.
1: Aba.
0: Si Master, mag-una siya. Pag-suwang pangayong sorry dito, Master.
1: Sorry po. Sorry po.
2: Ayaw, ana, Master. Sorry po.
1: Sorry po. Ay, bong. Paparibubong. Sorry po.
2: Sige,
1: Brad. Sorry, Brad.
2: Ato ko nung mutila ng tabayot kay...
1: Be.
2: Sige na, be.
1: Ako nila. Nakuha man ko ng bugan pa. Mubalos ko din yung dobe.
2: Ay, lagi mo. Tabangan lagi ko ninyo. Ako ba ko ng kigol?
1: Sorry, sir. Matura kayo.
0: Upload ka.
1: Matura kayo. Matura kayo. Lain kayong paglasang.
2: Sorry po.
1: Para magbugat sa gunoy.
2: Ako na po, bip.
1: Ayaw ba. Kagilong kayo. Dari mo ginaskalal ka na, no, eh.
2: Piso wifi ni Golvin Bokbi. Akong bigyan niya.
1: Grabe naman na. Piso wifi ni Alvin Bokbi. Kaya nawala lang lagom-lago. Di puti na.
2: Nawang ka na lang.
1: Nawalang ka na.
0: Wala may subay, maring.
2: Wala na.
0: Ang coins, wala na ni subay.
2: I-check na ba siya. Nahulugan na ganang tayaon nga piso.
0: Kanang dinokdok sa mga bata, maring.
2: Perting hubaga, request ni Nick Quahaw, aba.
0: Ay, si Nick Quahaw. Mga yots, request ko daw, aras siya, perting hubaga.
2: Anak ko si Alvin Goka, Joey Taogma Erika. Aba, makikjuwit sa ako.
1: Aba.
2: Ihagit ako beauty by yot.
1: Sige, Ogma. Sa'to yung katahan ninyo? Sa'to yung katahan?
2: Ogma, matag video kay na to, mudawat ako sa color nga makikjuwit na to.
1: Ay, siya.
2: Ato sila ang hagito, no? Asa dapat ilahang mga kakayahan.
1: Kana,
0: kakayahan yun.
2: Ugma po hon. Sige ha, again, inyo mamaming gihagit diri. Kami mga gawin nagpala. Pilumilaman nga diri ha.
1: Gusto gin mo enter yun.
2: Inyo mamaming gihagit diri ha. But anyway, amo gina silang kuanon, kanang suklan. Mutila ka mo?
1: Mana kung tila, oi. Upload sa ngayon dila, gipilasa biya kung dila, oi.
0: Upload di kaya mo rin, kayo mo hamre itong kigol.
2: Okay. Nabili na giyemong kuan ni rin sa kong kuan maring.
1: Asa?
0: Ang isa kang ngipon, nabili na maring. Ako na ipatao dito sa likod sa kuan, sa Gansano Center.
2: Ay, naku mo. At ito sa unahan, mga maring, atangin sa mga pagbalik, amo ang legit kaayong nga mga chismis. Special segment nga, The Merites and Friends.
1: Alright, adiyan na.
2: Apang sa di pa o sa kakanta o na itong ipahinungod sa mga namati. Kanta na ganayon, walang ibang mahal. Gikanta ni Chino Romero o hatod di kanato sa produktong gigama sa Yeswell kini ang
1: Saturn Plus Gold is Saturn Vitamin C.
2: O ang
0: Turbo.
2: Turbo.
0: Turbo.

0: trupa. Exciting!
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Mission Next! Daghan ang natumangan!
5: Lipay ko pagkaiso. Uy, kung ganun ko nangando yung makilarong-tarong, daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Erme Bilar, niya alos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong tabang gid sa ko ang Vision X Plus, sir. Mauronin, nakapabalik sa normal ako kananaw. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
4: Vision X! Slay ang kaipitibo! Vision X Plus! Mapalit sa inyong mga suking butika!

0: alala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
1: Ha? Sa Krupp Gold bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krupp Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: Ubay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad nakasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.

0: Marites and friends, ibalik mi aga. Salamat no, maminyo yung atangi sa mong pagbalik. Kaya sa siyempre, kao ba na mo ang, kao ba na ko karoon, aduhasan ka mga ariat no, si Maring Erika o si Maring Daria.
1: Daripay, takaw na taatangi. Dagko ba yung kaislam dala o?
2: Pero ako, kung atangan ko, di man siya gumusibong.
1: Alangan Maring, kadagko sila kargada Maring.
2: Ikaw naman kumubi ka, ka.
0: At least, naikasukol.
2: Yes, ikaw lang yung kumupahilo na, Mari. Ayaw sa kong kanang kumupahilo na sa ako.
0: Mumplastar ba?
2: Mumplastar ka basig makuan ba lang, Mari?
1: Mausap pa ilang una-una.
2: Basig, ay, nako. Siyempre, kaling ato ang Marites and Friends. Hatod ni ka na ito, mga Mari, sa lamian kayo ng kape ng gigamas na Yes to Health. Kini ang...
1: Canton Plus Coffee Mix.
2: I miss that coffee.
0: Yes, okay, siyempre, no, ang... ay, ako dahing, ato dahing pasalamat, ako pasalamat personally.
2: Oo.
0: Ang DMs rent a car, no?
2: Uy, mga tiga.
1: Ay, kaya kailan ka dito, Mari?
0: Dili, ani ni siya.
2: Sige daw.
0: Kabalo mo, mga katropa, sa mga naminaw dili sa Tagum, no? Kung gusto ninyo, o ka ng mga nindot kayo, o ka kanindurable ng mga sakyanan, kanya affordable kayo, itry na ko ninyo ng, ato na ko mga DMs, no? Mga lakap, family gathering, mga outing, ang nagani kung na may mga team sa basketball o niya gusto ninyo kuha dili mo magsigiga di mo magangka sa inyong mga motor at to mo din dong kaya na ay mga van ay mga nagani dong mga sakyanan mga barato na kaayo ang renta no diya sa DMs rent a car no diya na sa may kaning sa street kanina
2: sa Pioneer Street
0: sa Pioneer Street
1: Pioneer Avenue
0: diya sa Pioneer Avenue na adyan wapo kaayo no niya pagkuman ay sus gino din yun mo magmahay kaya mga sakyanan mga nindot kayo brand new.
1: Di
0: mo mag-problema. Kanya, very efficiency.
2: Ganang-ganang naglano mo rin nga, mamalay. Isa ng kapamilya, masood lang isa ka ban ba?
0: Correct.
2: So, dapat sa DM sila mo arkila.
1: Yes.
2: Kanya, sigurado ganyan sa kanyang nindot, niya, ligon, niya, kanyang walay mga abiria.
0: Walay mga abiria. Di good mo, mga abiria, good, no? So, sa panyong gawat, no? Sa mga lagad.
1: Ang inyong handa lang din, ha? Ugnaay mo suka sa stunga.
0: Kanya.
2: Huwag to mo, na may plano nga
0: matang. Ayaw pa sa kayong mga dagaton, kay. Kuan, kapag hinlo.
2: Labi na ka ng maata mo sa Barangay Luban?
0: No, diyan sa Barangay Luban, diyan.
1: Pag abot diyan sa may...
2: Manikling?
1: Manikling.
2: Awa na.
1: Manaog sa kadali lang, manaog lang.
0: So, di
1: mo... Ay, nang luwa lang diyan.
0: Ay, mong sakay o mga dagaton. Ay, mga dalanon. Mga dalanon.
1: Pero naamay mo sakay, magbaon yun sila.
0: O, cellophane.
2: Masa pa na ka na ng plastic cellophane o...
0: Katong cellophane, plastic cellophane, katong, kung ano ba, yung rapper ba sa Dolbin Bihon.
1: Dapat katong balisin ko nga plastic. Kaya para i-apil o potos ng
0: naong. Taklay, taklay.
1: Itarik na lang para umakatulog. Dito na lang sila mag...
2: Dito na lang masuka. Uy, harapay na nga on-road.
1: Ay, tabi-tabi po ha, sa nga on.
0: Uy, basta ha, kung mo rinta mo mga sakinan ha, diyan mo sa DM sa rent a car. Kaya nindot kayo diha. Kaya mag-affordable na kayo mga katropa. Alright?
1: Yes.
0: Sige.
2: Ay, nako. Ano tayo mong giingon ganina? Nakagiingon sa
0: ay, ay, kabalo ba mo? Nakagiingon ninyo ba? Kabalo ba mo? Nakoy nakita na ako ang kaila?
1: Oo. Uh-huh.
0: Sige siya. Bahis ay...
1: Ano man? Wala siya nahimutang?
2: Nagsalimuang, anak.
0: Nagsalimuang. Nagpalaro ko nag-alingasam. Nagkalam nga wala na. Wala na pangajian ba?
1: Kinsa na?
0: Kasi kabalo. Di na ko isulti pangalan. Kaya sigma, paila taglay bilos diri.
2: More than three sila. More than three, more than four,
0: anak.
1: So more than lang, more than...
0: Grupo man kunin sila, grupo nila mga amigo. Karon, pamilisulti ko, ipagkota kung anong karon nun, be.
1: Anong karon, ma?
0: Kaya nalalaki na, ana ba? So, sige silang balik-balik sa mga, sa VVI.
2: Ay, sa site.
0: Oo. Sige silang balik-balik dito, o di sa mga nagkadaya, mga bangko.
1: BPE.
0: BPE, dyan, dito sila sa mga, nagkadaya, ano, may daga dito, dahil sa security. Ano mga kasiklaseng itim, sige silang balik-balik dito, mga maring.
1: Oy.
0: Oo, kamalo ko kasi, balik-balik sila, nag-check.
1: Ay, ang gina-check nila?
2: Ilang gina-balance?
0: Ay, ilang gina-balance nila dito. Gina-check nila. O, so,
1: naman, balance check?
0: Oo. Kaya naanap ba nila ang mga kuhan dito? Salary. Oo. Matod o gano'ng...
1: Salary?
0: Salary niya. Napag-inang, kung naanap ba kuhan ka ng... Masay tabagala kanang nga to nga guys 2 eggs ito bagana.
2: Kanang kuan kanang
1: mid-rinse.
0: Ah, mid-rinse. Mid-rinse. Ah, mid-rinse. Basketball na mid-rinse. So, eh.
2: Anang kuan na...
1: Taka na po ka. Mid-rinse. Speaker, magunang...
0: Mid-rinse, magunang siya. Kala mo, tira kag half-court mid-rinse.
1: Mid-rinse.
0: Mid-rinse. Mid-rinse. Mataan.
1: Mid-rinse. Speaker mo na ito mid-rinse. Eh?
0: Ano na mid-rinse?
1: Sorry po.
0: Sorry po, master.
2: Sorry po,
0: Gab. Sorry po, Gab.
1: Nakiklalas mo dyan ka mid-rinse. Ka basketball.
2: Onya, onya, onya.
0: Moto, moto siya. Onya kayo. Moto nga, pag-ala dito na, onya. Pareha pa din sila problema siya mga amigo.
2: Ay, sila tanan.
0: Ah, magpuli-puli, nag-abot sila dito. Ano mga kayo. Onya, napito isa rito kung ipota ng anong. Ay, isa, parang wala nila excited. Ah, di mga excited, ansan, di nila mga excited maring siya nga. Aja, di na kumukuha na naman yung anak, yan na yung mga apelido.
1: Ay! Nagulat na di ay, nanay nagulat.
2: Nanay nakaong-ong naman na tawag.
1: Kinimang ko si Jordan o si Kinsang ito, kanay Marek.
0: Si Billy.
1: Si Billy pa yun.
2: Nanay mga naka-ongoing nga mga naka-hold.
0: Si Kati, si Kati.
1: Si
0: Kati, wala mo kaya na ni Kat-op ba, mga Kat-op.
2: Ah, si
0: Kat-op.
1: Si Ray.
0: Wala na ito, si Ray. Ano to? Okay na to, si Ray.
2: Okay, si Ray. Kapital na Mayuli.
0: Wala na yung problema to, si Ray.
1: Okay.
0: Mga to, man.
1: Ano di ay?
0: Muna siya ka ragigagot.
1: Mga din ang uban niya, sige, nagtanaw silang cellphone.
0: Nakanito yung uban, sige.
1: Yan tawag mo sigang mata.
0: Yes, pagsig ba ispahis. Mga na ron, no? Ang gigagol, ano na, gugol kahit nilang grupuhan to niya. Nakasabay mo ko silang GC. Mabalaan na nila niya, kahit nihilo mo nilang GC.
1: Wala na.
0: Wala kisaw.
2: Wala, nakasaya.
0: Pero na mga sun face.
1: At ang yun, niya, pasig na mo yes, di, sa GC.
0: Pasig mo, yes.
2: Ay, sige.
0: Mauto, way lami.
2: Way lami, o, wala, oy, da.
0: Da, para mo to, ay.
2: Way lami. Lami pang ana-ana.
1: Ay! Lami pag yun ang ana-ana, maring.
2: Pamatod, eh, da.
0: Lami.
1: Tara, asa na ta?
0: Pag-sokol.
1: Pwede rin lang dyan sa portal.
0: Wow.
1: May portal yung silikon.
0: Huwag ka nika scamil, ha?
1: O, kanang portal kita, katong portal. Katong korte na nga na ibangan.
2: O, sa ibangan nga, India. Dahil lagi music in.
1: Nasoko ang landlord.
2: O, sa iyo sa landlord.
1: Anong landlord yan? Sugan, gamit, hindi ka malong hipos.
0: Hindi, kay Pabla siya.
1: Tukatugag, higda. Hindi man yung hipos.
0: Disposable, magod na. Disposable man na.
1: Pangita pa dyan ang kaso, tayo lang, sorry na.
0: Sorry po. Sorry po.
2: Kaya magawa mo sunod na nga ito ang live drama.
0: Sorry po, pari bobo.
2: Diriya sa pinakakuyaw nga programa sa radyo, dili kayo mga sikat, pero ginaabangan sa tanan.
0: Yes.
2: Ayan.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.

0: 煮饭 ，exciting。
1: Tangan sa Kabisayan ug Mindanao atong programa mga katropa. Kung ako ikaw,
2: siyempre una tayo magsugod mga maring ato sa pasalamatan na nagpaluyos to ang programa kay Drita na Buhi.
1: Siyempre ang DM's Red Car.
2: Yes.
1: Kanagyo doon kay kabalo mo mga katropa. Usbo na ko ha. Sa mga travelers, sa mga gusto laang outing, ayaw mo kagagool kung gusto ninyo ka nang mag isagid mo ka hagsaan, no? Isa mo ka nang sakyanan, ayaw mo ka pala di adto ragod mo. Adtos, bisitahan ninyo ang DM's Rent a Car.
3: Yes.
1: Aba, diyan
3: alam diya sa Pioneer Avenue.
1: Yes.
3: Padulong sa Capitol Road siya. Mm-hmm. Padulong sa Capitol.
1: Okay, so, mauna ha?
2: Yan, sige pala.
1: Mauna diya, ang shout out ato mga amigo ito diya. Uy, guwapo rin ba siya kayo nung bisaga. Ako ang gigalala dito ngayon ito, kay Pertin yung kupuhan, no? Ay, na!
3: Ni Arkila, pwede ka dito.
1: Pertin, indutang yun, ha?
3: Ang sabi mong gigakuanan nito, gigamit?
1: Kwan, kaneng, kanang si Dan.
3: Ay, si Dan.
1: Si Dan.
3: So gusto ka katong gagmay lang.
1: Yes.
3: Hindi ka gusto ato mga van.
1: Ay, ito mga van kay Upatraman me.
3: Sakto lang gid mo.
1: Sakto ra.
3: Taksa-taksa. No. Sobra pagtunga.
1: So si sobra? Sakto ra yun.
3: Sakto ra yun. Ay, kadagoon. Dagoon na po mo di ay.
1: Hindi mo kay Tantusan.
2: Ano lang siya ito mga
3: Basahan ang sulat. Kaya naman dahil na di ay.
2: Siyempre mga maring, kaya ito ang programa sa abgi paloyohan eh, sa ito ang mga kapsula ng gagama sa Yes to Health. Labi pa diya mga maring, ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, tuldukin ka nandahan ka ay mga balatian sa masa high blood, diabetes, o ba't pa mga sakit. Pinakagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyang butika ng dole mismo sa inyong mga lugar. Ano mo ito sa layo kayo mapaakan mong banakon.
1: Kana.
3: Pero available lang yapon na sa Mercury Drug o sa South Star Drug. Bisan pa sa TGP, DI Maring o Generica.
2: Yes, o. Okay,
3: nationwide.
2: Syempre, kung gusto ka mga Maring na ma-check up ka ato sa ito ang clinic dari sa may palingki sa Dakmayan dole mismo sa Mr. DIY.
3: Yes.
2: Abligikan sa Lunes nga ito na sa
1: Bernes. Sa Bernes.
2: Uy, Domingo.
1: Wala, uy, kay relax na.
3: Wala man si Palanga.
2: Oh, pangitaalan si Doc CJ ni Druda ko magpag-check up ka, pero kung mabalit ka, pangitaalan si
3: Palanga.
1: Palanga.
2: Imo sa kay si Palanga o ba nang
1: si Palanga ano kay kabalo mo. Nakitaan ako si Palanga ba? Murag nangita to ninyo si Palanga.
2: Mabadi.

0: kayo to insult siya?
1: Ambot lang kayo, bata kita sa...
2: Ato na tanawon.
1: Pwede siguro kayo na may gipalusot sa tela.
0: Kaso, okay. Ang tela nag-insi, nakibang agalimin. Mga to, hindi undang ang isa ka-technician.
1: Ayan.
0: Hindi undang di...
1: Kaya nalutsan
0: yan. Nalutsan. Ay, nakalusot.
2: Nasalisihan, nasalisihan.
0: Ay, nakakaso. Katangan ko na niya dito magtuwan
1: ko dito. Sa kini kayo, higdaan po niya. Basig mo na po niya manutsan.
2: Asa na, Benza?
1: Sa tela.
2: Dinin ako niya, ay, magluyan ako eh.
0: Lahing mga portal yan, isudlan.
2: Lahing mga nga portal ako. Kami niya, wag yun na lahing. Wag kami rin yun ang katropa bubong maglalis niya. Yun kay, kung dito mga, kwan dito, lisoto dito.
0: Ayan, sa Pekas, kaya pa nga kailang kutina.
1: Lahing niya, nasudlan yung portal kayo, one in, one out.
2: One in, one out.
0: Ay, kuwami lang sila, kaya kanang shifting man sila.
2: Shifting, mamianin niya.
1: Hindi pwede mo magdungan?
2: Hindi pwede magdungan, anak, kaya bubura kayo.
0: Gamay, mubo kayong mga, gamay pang timber.
1: Ang peace sa inyong kuwan, ang peace sa inyong...
0: Ang ilang timber, nipis kayo ilang timber.
1: Timberi, puna ka ng mga dagong akahoy.
2: Ay, wala may lain makuha, oy. Katura mga sanga sa kuwan, kaning sa Batilis.
1: Batilis.
0: Batilis o Batilis? Tambal sa hino.
2: Tambal sa purga, purga.
1: Ay nako, nainan na to ang SWAT diri agi
2: ng mga
1: dear mga bayon.
2: Sugus maayong pamatasan mga maring. Tuguti ako nga makahatag sa kuang pagtahod ganinyong tulo. Ako na si Selena. Nagpuyo ko dinhi sa may pagsabangan Tagom, Davao del Norte. Kabalo mo, dili ko nagpuyo sa una sa Mako. Kao, silingan na mo si Jules. DJ Jules, mag-inis siya kay siya man kuno may number one DJ sa Tagom sa unang panahon. Pero di alamin sa mga pagsabangan kay ganahan man kung may mag-ulan kay diri na may magkaligog sa pa. Apan gini akong suwat karon nilinis siya about sa kuang among gipuy-an diri bahin gini sa kuang gini yung kinabuhi nga wa ko kasabot na ba kung ang uban niya wala kasabot do sao nila pagmanage sa ilang kagalingon ako wala ko kabalo pagmanage sa ning ako ang kagalingon bahin aning ako mga laki gibantog ko diri sa among lugar sa pagsabangan nga usa ko ka child makers kumbaga daghang kay kog mga anak ba. Kung maghuhumog naman kayo kong ilong o niya ang kanan, dalira po kayo kung maluya sa mga istorya sa mga lalaki. Para masabtan ko ninyo kung sa iunod niya akong suwat. Yun ano yung mga panghitabo?

0: Victor.
1: Selena. Murag ako wala kay ko kakuan. Wadi ko kasagang aning imuhang kuan imo. Kay kabalo ka Selena.
0: Lalo kay Victor ay kay tagsa na lang kamo adto diri.
1: Kabalo ba jud.
0: Murag dili na jud kamo kuan sa imuhang ka obligasyon.
1: Kabalo ba jud ka Selena nga ako busy kay ko sa pag uban-uban sa ko nga amo na ko nga si Jules. Kay dagang kay mga giantuan nga mga deliberan nag kininga mo ang pitch.
0: Nya nga no, sa kabisi gud nimo. Video ka kapit dire sa balay.
1: Alangan nga ako, siyempre, ako bago himo nila og mascot.
0: Nga bata para pa kay nimo anak. Madugay na dili gyud ni kaila si Moha.
1: Well, well, well. Ambe sultian ta ka. Ay gabala ka kay kauno na to nag pitch sa gika sa Pigrulak.
0: Anak, bless na yung papa anak ko.
1: Dali sa. Maraming lahat magagdiw. Laki magagdiw.
2: Pwede siguro. Papa, papa.
0: Ah, tarawa.
1: Oy, Tulindoy.
0: Bless na yung papa.
2: Amin ko, papa.
1: Tulindoy. Magaluyang ka, kaluyang ka.
2: Papa, ngayon ko po.
1: Nakoy, nakoy yam-yam. Ipakao na ng yam-yam.
2: Papa, ngayon ko. Ngayon ko, wanta.
1: Dali. Kini, nai-chichiria din. Paborito niyong linlin. Chiquito. Chiquito. O kani, o kani.
0: Ano siya Chiquito, oy?
1: Ay, kaning kao ba nalang din? Bird white, nila ni Kachupoy, o ni Dulpi. Anak ko, nai-kwarta, o.

0: Ay, Victor.
1: Nalamat pa,
0: naman. Pura dili na kakabalo si mong obligasyon. Kinahanglan ka mag-billing din sa mua. Halos wala na gatas ni mong anak.
2: Selina, kabalo ba yung kang pitos kayong mga ang panahon karon? Sama pag sama sa gingon sa kong amigo nga Silar nga nag-grab sampila ang mga kwandangan na baglangaw diri.
0: Ano ba ako? Wala yung rekwarta. Mag-billing yung ginagmay lang. Masisi mong anak lang. Bahala na sa kuha.
2: Kisa may ganahan mo nila buhato rin. Ikaw, sige kang yaw-yaw. Napay mong buhok nga. Gigan pag ila-ila na ito.
0: Oh, alam ka, ultimo pagpalit ang shampoo. Di kakabalo mong hatag.
2: Wala kang sidura. Wala kang sidura na
0: yung buhok. Ang saman ng tawanan mo. Ato na ka rin. Mag-yaw-yaw po.
2: Hindi naman kay. Iwan mo kung ang kabalo magkas akong kuhan. Kabalo magkas akong sitwasyon.
0: Hoy, Victor. Obligasyon akong ipangayo. Dili, hindi mo ang kasaba.
2: Alangang, ano ko kundi? Siyempre mo, dinggoy, jiko, kay, mo mangina yung kina, naku kay, naku tayo anak ko.
0: Mau ka niyo, tanawa. Oh, mga kabalo, humot kay ko.
2: Humot naging kay ka, pero ibang duster, mura nang ubi cake.
0: Ah, sige. Ayaw na yung gini.
2: Dari.
3: Ayaw na
2: ma. Ako ka nga, may mga sigundahan na tubig, mura kayo, mingaw na kayo. Gimingaw na ko ba? Ay, dari ba? Grabe na kuha po, di mong tiyan, di mong pangita, matasay mo ang payuyan.
0: Tamaki lang mo na ang tiyan mo, lugsot naman na.
2: Pero kay good morning towel niya, higtang tali po son.
0: Agay!
2: Ay, ginoo ko.
0: Sakya, hinaya lang po doon.
2: Ginoon sa naman tao nila kawa, oy.
4: Mga maring, nakaanag yun may isag yun ni Kwan yun, Victor. Nasigundahan yun niya ang ako ang ako. Naduhaan ko kunyag anak yun. Nami magkukaayo mo dala si Victor ko. Kaya pinasaranggat ka style ba? Pinasipilya-sipilya ba? Nakatry na ba mo na maring ka na pinasipilya ng mga steeping? Bibiyaan ko ni Victor sa lakto na pagka-istorya. Kini-antosyas lang dapit. Milabay ang mga bulan, pilakabulan o pilakabulan nga naabot og tuig. Ako'y nailailang nga lalaki. O ginaan yung mga panghitabo.

0: Bipo.
1: Timon! Dali tayo, dayon, Timon!
0: Salamat kayo, thank you.
1: Kamusta man ka? Nalaglagi ka,
0: ay. Anak ko'y dala mga pasalubong sa imo diri.
1: Ay, salamat ka, ayo. Dali ka na si mama. Pailainat ka ni mama.
0: Ay,
1: Ma! Ma, si Timon, ay ako ang uyab nga. Bako.
0: Ma, beep, beep po, ma, beep po.
2: Mano yung mga... Selena, mano yung mga... mga yabay? Bisita ka, si pangalan eh?
1: Si Tibor.
0: Tibor day, ma'am. Taga... Taga Pulumulok. Seryoso d'yo ko niya nito din sa inyong bahay kay... Seryoso mo ko ka Selena.
2: Isa do. Matay ako nito kung ang tikasang kagag dagway.
0: Nga do man, ma'am.
2: Manguyab ka ni nga. Kabalo ba ka nga... Daghanan na siya ng anak.
0: Awa, may problema sa ako na. Awa, may problema ang pagbuhay. Ang pagpatay, may problema.
2: Tawar ang kalawa si Lina. Tanawar ako ng mga uyap ni Modri.
1: Joke lang. Joke naman na nai. Ito ang papasa
0: ko.
2: Ayaw pagsigiog ka ng kwapuan. Ayaw pagsigiog ka ng gara-gara.
1: Nay, joke lang maguna si Tibor.
0: Atik lang po. Joke lang. Sorry po.
1: Uy, Tibor, eh, kasi jamming ba kayo?
2: Dali mag-istorya niya.
1: Dali
2: mag-istorya.
1: Dali na makina mo to si Mama Tibor.
0: Si Lina, guy, na in love. Yung joke of my say mo.
1: Ano naman? Mas may na in love naman sa katungkot sa akong kagwapa? Sexy?
0: Unsa pa man di ay dawat na ko ng imong anak. Kung gusto ni mo, di rin ako magpuyorol nga. Dugay na mo ko kajirjiro ni mo.
1: Ayaw naman. Sa ato pa... Mujurjur, dahil kakaroon, gusto siya kanin mo mujurjur?
0: Palakwa sa iyo, mama, kayo lang yung
1: kailangan. Ay, layo, mag-gusto na. Tibor, layo siya nga kawag ko, Tibor.
0: Oo, sa pamayla nga yun, tara.
1: Tara. Tibor, sa paniligaya lang yun, Tibor.
0: Ay, nakainom ni Turbo.
1: Ay, nakaturbo ka? O, mapagani.
0: Ay. Si Lina, grabe, si Lina.
1: Tibor!

0: mana mau suka merembang kang laki. Merembang kang galang, sama galang. Mau berka.
1: Ma, gibiyaan ko ni Tibur, ma.
0: Hoy, Selina. Gibiyaan ka ni Tibur, yan hilang kang dipakanang, ha. Ganun lang siya magsuka-suka, buntis ka?
1: Buntis ka, ma.
0: Kapagang dagway. Nakayagayagay, ma.
1: Ha? Ano ako manimong kwan si Tibur, may nakabuntis.
0: Tungkol kay tanga kay ka.
1: Tanga.
0: Grabe kay ka, diyo, manyo ka lang, wala ka nang kwan si mong,
1: Hindi ako tanga, ma. Nahigong mako niya.
0: Maminaw. Wala ka lang tanaw sa imong sitwasyon. Ah, duha lang kanimong anak, napabunti sa sagka.
1: Pero saan man eh?
0: Grabe naman.
1: Ay, nahigong mamang ko ka Tibur, ma.
0: Ha?
1: Nahigong mako ka Tibur.
0: Nahigong mako ka Tibur?
1: Yes.
0: Kung nahigong mako ka Tibur, ano saan naman naroon? Mauna nga, sige, higong ma. Mauna naroon itabo ni mo. Pagkakigang dagway.
1: Ay, ako ilong ego. Nakadoslip niya ko, ma. Ayok din lang sa aping.
0: Nusip talawa na imong ngayon. Hiwi na imong... Muna na rin akong kihosin mo, ha?
1: Si Tibur, naman, nilayas na ba?
0: Gilayasan ka? Gilayasan ka, kaya naisa kadawan si Tibur si Mulawas, na dako kay kagpuson. Huwag ba kayo kanabuntis, mura kagpuson
1: na on. Namali na ka, ma! Siksikayo ko!

0: kaya akong kinabuhi karon. Masin kinsa na lang biyaan ko. Buntisan ko. Nga, tinod amin ni ako yung gugma kanila. Saan mo na ako, ati? Lisan ka ayo. Lisan kayo mula kay kaumon. Hindi mong kinabuhi.
1: Mga maring, hinaanin na mag-iwala akong kinabuhi? Wala ko mga pangutana. Muna pagka nang nailalaki nga makakita kong laki ba kanya. Mistorya sa kaistoryan kung mga lami kayo nga mga mga pulong kay mamuhin po yung nadayong ko. Dalira kay kumalukmay. Muto mga maring, milabay ang mga bulan, tuig. Muna pag nisuot sa kong unang-una ba nga, di nagyod ko. Apat kini yung mayong ka makadeside ka nga dili na ka, dili na yung kamusap. Nagitaw nga mo abot nimo. Pugin ani mga panghitabo.

0: un marine.
1: Na. Oh, naduoy
0: malas kayo ko ang life, oy.
1: Naduoy ko ni mo, kaya mura na sa salida ang imong kinabuhi ba. Pero, ano ba ginang kinabuhi? Maring, uy. Doon lang, uy. Mabot lang
0: pero maring
1: na.
0: Malas yun kaya ako ang kinabuhi.
1: Dili malas. Nakatunong lang dyan mga laki nga kanang. Dili para sa ilmo.
0: Dili yun. Parehala dito na sila lalaki.
1: Ayaw.
0: O pag makuha na nila, dili na sila. Biyaan na ka maring.
1: Ayaw, huruta ang mga laki. Kaya napagani si Jules di ako.
0: Kasi mo na si Jules di ay.
1: Tagakuan. Taga Picas Barangay.
0: Pero wala lang ikaw kikita niya, lagi anak niya.
1: Ay, sige man, nagpangahin ti og feeds. Busy ka ayaw.
0: Saka busy na siya.
1: But anyway,
0: Mito Maring.
1: Selena.
0: Ang kinabuhi siguro Maring, sa kuha lang, malas ka ayaw.
1: Napapun ako imong likod bin. Lapara ni mong likod.
0: Ayaw naman. Di naman, natin taran Maring.
1: Di ba, pasabot na ako nga. Kanang, ayaw padlaki ang pultahan sa imong kasing-kasing. Ablihi ka na sa posibleng maabot nga laki. Doon na ragi laki, mahigugma diyan imong dawato ng imong anak. More pa.
0: Ang lahat lang namin na rin, pero sa ako, dili na ko.
1: Ayaw, uy, doon lang.
0: Masik masakitan na pong kumaring.
1: Kanagani si Batiog na akong bago man na nasakitan, pero... Mura ganit gihapon siya.
0: Lahit man naman, masipag masinaw na iyang ulo. Priminti mo nang kasakit.
1: Sama ko ni Nick Kwahaw, nasakitan, pero hanto nakakita sa saktong gugma, sa car kayo.
0: Nakaganda nguyap sa ko, Maring, pareha ni Almingo, pero dilit na jug ko.
1: Maring, basta mura ni akong ikaingon si mo, ha?
0: Ang sama na, Maring.
1: Ayaw, sirhi, ang imong kasing-kasing tungod ka ikaw ragyapoy mag-antos. Paminawa na.
2: Milabay ang mga pila kasimana. Ako ginuglugan ang istorya sa kong amiga. Ang kalabang mayon nga dilin ako sirhan ang ako ang kasing-kasing sa mga posibleng mga musod nga lalaki sa kuang pangunauna o sa kong kinabuhi. Mga Maring, huwag insigida dayon, nakugang kong kalit o ginani mga pangitabo.

0: Selena. Tidak ada kami sotir ya kan ini.
1: Dance siguro karon. Murag una-una sa na ako may murag natagam na ko.
0: Selena, my love. Ako, usa man siguro ka-engineer o gulitaw ko. Pero nahigugma ko na ka nimo. Igsapayan ako ang imong anak katulog ka buhok. Dawatan ako na. Dawato na ko na.
1: Tinood ka?
0: Paeskulahon ko na diya sa lindot ng mga eskulahan. Basta dawato ni mo akong gugma, pakaslan ko ni mo, higugmaon ko ni mo, higugmaon ko sa bikaw, Selena.
1: Pero Dance...
0: Sakita ka ni? Tagaan ko ikang cellphone. Araw ni makunta ko ni mo sa messenger.
1: iPhone 17? Fully paid?
0: Aron ni mo kung ma-video call kung doon na kay gusto mga katuyuan. Aron nga...
1: Tsakan ako ni nga...
0: Selena, my love.
1: Android naman ni nga akong cellphone.
0: Ilabay na. Ilabay na siya. Kaya ang imong kaanyag, imong kasiksi, imong kaputi, niliangay mo kumot ka ng arang klase nga cellphone. Taga na kag-iPhone 17.
1: Grabe ka dato ni mo de ay Dance?
0: Dili sa paghambog pero daghang kog mga constructions. Ang akong isa ka sakinan, di ko hatong ligid.
1: Apan, Dance.
2: Ayaw naman.
1: Naku yung mga anak. Naunsa mga madawat yung mga akong mga anak.
0: Selena. Kapila ka ba isulti dahil kanimo nga dawat na kuy muhang anak? Bisa ka na yung mabugang ngirang inahan dawaton ko na.
3: Unsa?
0: Nada siya.
3: Unsa yung ganito? Mabugang ngira ko?
1: Hinaya mo tingong mamaulaw ta, oy.
3: Hung-hung pala may na, ha?
1: Maulaw ta, ma.
3: Si pangalo, Densyo?
0: Densyo. Sorry
3: dele
0: po.
3: Vince, dele.
0: Si Vince.
3: Dele Vince, dele Vince.
0: Vincio akong for short Vince.
3: Vince.
0: Ma'am, nadungog din mo kong bisulti, ma'am.
3: Nadungog na ko. Sorry ikaw ba itong mga tingin? Ikaw itong tingin libre ng tambal.
0: Dali, kay, ni, nagkuhan ako, nag-line ako, panginabuhi. Usa ko ka-engineer karon. Inhenero ko.
3: Inhenero? Maestro?
0: Oh.
3: Supervisor, conductor, sige.
0: Sakto. Ma'am, masig kayong...
3: Ayaw to ko, ane! Kaya masakita na niya po ka, Selena.
0: No. Not me.
1: Naduduha ganit ko, ma.
0: Lahi ang tanang lalaki.
3: Musulay sa ko, pag-isurayalan mo niya.
1: Sugar, sorry ka ayo, Vince, ha?
0: Selena.
1: Sorry ka ayo, pasulti mama, kay bumangirakin siya.
0: Kung makita ko palang andunggan si mong kasing-kasing, hunghungan ko ka na.
1: Pero...
0: Palihog, ikog maa.
1: Pero, Dance...
0: Ang sapayan lagi na ko na imong kakaagi.
1: Dilit ako manawat imong paghigugma ka na ako.
0: O nga naman, muluhod ko si mong tubangan, muluhod ko. Nakaluhod ako.
1: Ayaw, tindog.
0: Ayaw, pagkutiho niya na.
1: Ayaw, saan ang nabigo nito? Ayaw,
0: tindog ko.
1: Tindog na. Dito, Vince, dilit sa ko. Dilit ako manawat imong paghigugma.
0: Bisakitan ko.
1: Dili,
0: taliwala sa ko maayong tumang pagsuot si mong panimalay dala ko mga pasalubong niya di ko di madawato nagugugma na sakitan ko
1: ibang pagka maayo
0: magkakilid ko magkakilid
1: pero dili din ako madawato ng mga pagigugma
0: apa nga naman
1: maghunat ko sa ako ang
0: kung doon ako yung mga pagdumot sa mga lalaki
1: na, masakto na doon kayo akong pangunahan na nga maokin na ang tanan pero kasakaron dili sa ko sakit pa kaayo please.
0: Siling na tabangi ko at tatagan.
1: Sakit mo kaayo.
0: Ako yung mutambal sa mga sakit.
1: Mas may dalan naman di ay.
0: Ay naman tagag Santo plus gold.
1: Ikaw ginito, Vince, nga. Ay, hindi yung tambal sa una.
0: That's right, tama ka.
1: Ikaw din lagi. Pero, Vince, sa tinuon lang.
0: Selena.
1: Magpahulay sa ako. Maunang sa kuwa ng pagigugma.
0: Itong mukha na yung gingo ni mo.
1: Sorry kaayo, Vince.
0: Magpaabot ko. Masakit yung cellphone. Kung buti mong kontakon ko, kontak ka lang ko.
1: Pero sorry kayo sa imong pagigumanin na kumanawan.
0: Pero kung di...
1: Pero kini mong iPhone, nawatod ka. Ama, Ben.
0: Gikuha, Miss Amaw.
3: Salamat, Ben.
0: Selena. Selena, ayaw kong sirad eh. Selena!
3: Mga maring... Tidak ada baka yang di bati ni Vince dari sakwa. Tidak ada baka yang gingon ngadawat niya aku ang mga anak. Ugo sa katinuod kana yang gingon nga kaya ko niya buhion. Mangutana ko ninyo maring o sa may mga timailahan sa mga lalaking kana nga dinuod ang gibati sa usa ka babay. O sa may timailahan sa mga lalaking nga nagbinuang sa ilang ipanulti din ako. kay natagam na mo ko mga maring? Daghan na kay ko ganak ba? Luoy na kay ko kasi gina ko kasabaan sa kong inahan. Bi, tabaki ko ninyo, bi. Maluoy mo kay kamo. May nagpalik-alik aning radyo, maga. Mahawad ko nung kay mo manambaw. Mabito na nagpadangat ko din sa inyong sibianan. Kay, tuo ko. Kay, nag-expect ko nga inyo kung matambagan. Magpaabot ko sa inyong mga tambag, maring. Di nila lang kutob. Selena.

0: siyempre, no, bakit may pag-ibig pa mo? Grabe, jo kayo. But before that, no, ato sa nagiyahuhang atong mga katropa din ni San Davao del Norte, mga maring. Hoy, kamo ba, pamamina, ragod mo, ha? Ayaw mo, sige, gara-gara, kabalo mo, sorry, ragod mo, diri, kay kabalo mo, dagang kayo mga exciting raffle draw, kada adlaw, ginalo. Din hilang lang, siyempre, namagintay mga paduwa dong, gikan sa ato ang mga amigo sa Yunaco Pigrulac, no? Oh, so sa pagkikalayon kini sa probinsya sa Davao del Norte o Dabnor PVO. So mga katropa, dalaw na itong dalaw yung mga pamilyang mga higala kaoban ang mga mag-uumang o mga animal on enthusiast, no?
1: What's the right meaning sa PBO?
0: PBO, kasago na nga, basta kay kayo maura manigiswat din eh. Provincial provincial veterinary office.
2: Pero basya na rin.
0: Os mo na ko ha, Dabnor BPO ka ng provincial veterinary office. So dalating nyo mga katropa ninyo, mga igala.
1: Siya ka ng PVO.
0: PVO, ano siya, dili PBB, no? So, itong mga animal enthusiast, apila namin na yun ng mga natay agri-trade o livestock expo. Wala, huy, kanang lagi yung mga hilig kayo mga livestock, kanang hilig kayo mga egg layer, naman ni siya, ni Brad, naman ni siya, alakoy. Alakoy mo, at kanang sa mani, kay mga apil ko, ani, B?
3: Bisaya, dala para makasabot.
0: Ano, mga tota ni Doy.
1: Ay, nara.
0: Mga tota.
1: Nara, diri ama rin.
0: Mga tota dito, ha? Ayaw okay. Mong kumpiyansa.
3: Basahan ka naman rin.
1: Ay, nako, mga maring. Ay, nako, sakto gina'y kakatrupang master in Italy sa pakigalayan sa probinsya, sa Davao del Norte, o sa Dabnor PVO.
0: Aba,
1: ay, nako.
0: So, karoon na nga, July 2, ang hanto na, July 2, hanto 4. Aba.
1: So, Osaka, Osaka, Tuloka, Adlaw nga celebration alang sa mga mag-uma o hog raisers, poultry raisers, game fowl breeders, pet lovers o mga negosyante sa agrikultura.
0: Aba.
1: Sama na ito ni Tia Daria. Kahilig ba kayo ni si Tia Daria o kanang kuan? Hilig ni siya mag-poultry.
0: Mm-hmm.
1: So ato dito ka dito kayo makakuha ka.
0: Kung tulo. Kung tulo.
1: Kung duha?
0: Pulto. Ana.
1: Ako lang sa Blion Master. Ayaw niyo pala pasama nga suki nga namati ganun ha. Ang Dabnor, Yunaco, Livestock, Poultry o Game Fowl Expo 2026.
0: Aba.
1: Taghanda mga ipanghatag
3: ano sa ama naman rin?
0: Karong July 2, hatod 4.
1: Okay.
3: Ilahan ang atangin na ninyo dito.
1: Atangin niya.
3: Pamaspose pero... na dito.
0: Ayun niyo, paspose. Atangin lang, pero ayun, paspose.
3: Ayaw lang di ay.
1: Walang himasa lang.
0: Himasa, ana.
1: Sige, salamat kayo sa inyo.
3: Bugdo biya kayo.
1: Oo, ang unsa.
0: Ang unsa ba?
3: Iyang bukton.
1: So, di ata karon sa kaagi ni ato ang little sender na to nga si
3: yes.
1: Si itong kabawat.
0: Si Selena.
1: Si Selena.
3: Grabe ni si Selena, oy.
1: Grabe ang iyang kaagi, no? Nagi mga anak ba?
0: Uy, nakabalo mo ka ng nakoy kailan, ano, dito sa mo, sa, dito sa NHA. Kung ang git siya, inunog ko siya mga amigo ko, yung mga yung iksuunog sa iyang papa nga. Pero nagawat na mo siya nga, kuan. Kuan rin siya ka ng, si tawag anak, muna siya ka nga patining ba?
3: Patining
0: ba ito? Anak ka nga kanang anay-anay maging anak o.
1: Masag liar.
0: O, ano ba? So, karoon niya ito siya.
3: So, ang iyahang ginakaon kay Buran sa producer Pids.
0: Siyem, taka na istorya niyo. Pagulak pa muna ko. Ay, lang ipataka ang istorya.
1: Ipit, itahan na rin.
0: Ay, iskasin eh.
1: Malibre.
0: Ay, boy, din. Malibre.
3: Malayain ka.
0: Malibre.
3: Sabay ako yung Babs dito ka.
0: Malibre.
3: Sorry po. Sorry po, Master.
0: Libre yam-yam. Libre yam-yam na rin.
3: Ay, tan siguro.
1: Maring, base sa kuan, pagduki-duki sa kuan mga investigador. Kuan daw, kasagara mga anak nga kaagi ni, kuan daw, kay mga guwapa sila.
0: What? Mga iturahan yun, lo. Kasi mga iturahan.
3: Sexy.
1: Pero ang dako pangunta na niya kay, ang mga lalaki, dali ko na mapulaan.
3: Ano na?
1: Basi batasan
3: siya siguro. Matay pangit siguro. Matay ka ng subidyaro, unog na wong, kaya di pa mabiyaan.
0: Ano ba yun? Siguro, kaya ba yung mga lalaki, ang ganaan ng mga iksuti kong dagway? Di ba? May iksustiki ba?
3: Ay, iksustiki.
1: Ito na yung kining kaagi ni Kuan, nakuha niya sa dilin na sa ingong nga talagsaon, kumun mani, uy. Dahan ko
3: kaila. Sa ato pa daghan kayo na.
1: Daghan sila o daghan kayo mga kaila niya. Kasi lang ang mga kuan. Ang uban kay gibiyaan sa mga laki nagkaanak mo daghan kay laig batasan.
3: Ang uban ay diferensya.
1: Ang uban sa pesya mismo mamiya kay mapulan siya og laki.
3: Ay kanana mga kuan po mga scenario.
1: Gusto niya nga kalayang lahi o kana mga hitsura ang mga kagaya.
3: Pero lahi ito yaha kay gibiyaan man siya kay kuan ang lalaki man bibiya.
0: Humog siya siya ilong mga mari.
3: Dali na siya ang lalaki. Ang lalaki man bibiya, dili man siya.
0: Buka biyaan lang siya nya jamingor siya sa babae lalaki nya panguman pag makuha ang gusto igor siya nakan. Mo kwalin mo. Mo scared na babos ka na na yun.
1: Pero ano kun po nang ika, kining last nga na higugma sa Yahoo kay engineer man din niya.
3: Ano yung pag-engineer hindi tama.
1: Nagkama na sa mga...
0: Stepping stone ba?
1: Nagkama na sa mga kuhan na mga businesses.
0: Oo, nagkama na sa mga kuhan na...
1: Mga sidelines.
0: Mga inline. Warta, sideline.
3: Tagasa man itong mga yun sa iPhone brato.
1: Ay, ayaw ko piyansa. Basta gigan to niya sa gigawa sa
0: bis. Basta gigan to nilungkab. Accessories of the crime nyata.
3: Ay, maapil na ito, Ana.
1: Kada na siya.
3: Basta siya ang mastermind.
1: Magmantin na lang sa itong Infinix. Si ligado na siya maring
0: bitaw si kwan si ano yung Jules ato ni pala tambagol siguro.
1: Oo
0: sige maraming pala kaga kanang rabali mo si PG sa una itong bata pa.
3: Patambaga mas niya
0: dari patambaga na dali saan niya
1: masol
0: dari ka ni Jules dari ka pa
3: damay si Billy
1: kung sa'y masultin niya kaya namin naman si drama
0: asa man
3: kaya namin naman siya
0: Adiri ya lang sa bano ikaw sa may masulti ni mo na kung ikaw may ikaw lalaki inana baka di Jesus ma paghuman ni mo og kwan brad paghuman ni mo og tamla mo pasi dayon kay ana
2: depende sa kwan master
0: ansa depende sa sitwasyon
2: depende sitwasyon
3: depende sa tamla
0: depende tama bitaw so sa to pa mag depende ko for example ang sitwasyon ang murag mo GIP ta ka pasi ka
3: Ay, maramaro pa din yung mapasok yung dahil-diritso.
0: Pearl, mayong ako. Shout out ko ka Pearl Lydia. Ba't din yung inaanalo? So, tama bitaw, depende sa sitwasyon.
1: Depende na siya. Kay ako bitaw, no, kanang ingana po ba, kanang mahadlok kumaring, uy. Kay kanang na yung mga ating-ating kalaki ba niya, basig ako.
3: Pero huwag mo lang yung nabiyan si Edgar si mga lagi, ha? Magyapon si Edgar.
1: Kaya yakal man akong maayo.
3: Depende na po rin siya ka
0: eh. Depende na siya. Saan na siya? Saan na siya magyaka? O saan, depende sa posisyon?
1: Depende kay... Depende po rin sa... Ako, wala eh.
3: Basta kayo... Matinala mo kung... Ay, sa ato pa, ikaw magibiyaka. Kaya di mo ito sa kaliho. Gagagmay naman ito sa matiis.
1: Ah. Dinood ka na
0: nun. Dinood ka.
3: Ayaw naman.
0: Ganahan yung bra. Ganahan pa kasi matrabaho.
3: Bala siya. Mga i-receive mo na kuyatan.
1: Ay, nako. So, si Master na siguro yung mga kukulay kasi may patugatugan nga siya kung yung tambagan eh.
0: Okay, baby.
1: Tambagin na siguro niya, Master.
0: Well, Selena, no? Gawas nga, tambaganan po minda ko. Kami mo tambag ninyo. Kana nga, inang problema ni mo, Selena. Eh, mula lang, ayaw, tama tong gingon si mong amiga nga. Ayaw, istradi ang purtahan si mong kasing-kasing. Mas hindi ayaw ka mo na naghihatag sa Ginoo ni mo. Nga mo na nilalaki nga kanang bubuhi ni mo mo hatag og tinud nga paghigugma kaya ka agakon gikan sa kalisod ato padung sa kaharuhay o na nga ikaw ang ako ang kung ikaw ako kung ako ikaw ay kung ano eh grab the opportunity na dayon ay dada sabi do gayan di amin lang magyaman mabalaan rabi taon na kuala sa panidi lang sa mga pipila kasimana.
1: Okay.
0: Kung hindi manalag pila kasimana, mga isa ka buwan, ana.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pa kumana, decision rin ka. Mura kag-repeat ba? Your decision is final. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Okay, salamat. Ang tulog ba po? Salamat kaayo silinan sa pabalangat ni mong kaagin nga ito. Ang tulog manon.
0: Kung ako ikaw?
1: Ako si Maring Indayari ka, Diligwapa, Diligwapa, sa pandi makupiansaan tungkol kay Mangulay Agus sa lengay.
3: Kinilang niya po ninyong ngayaan sa kanunay panabang. Kinilang si Tia Daria.
0: Ang siyempre, Master Detanini.
1: Nakakay, salamat o.

0: kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, o sige kamatian.
1: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Ito ikatulo ni mong bana, o sige magiging kamatian na to.
1: Maumaopod, nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige magiging kamatian na to niya.
1: Ay, daw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Kahit mong kahit ulo. Man mo kawag balanghoy.
2: Exciting!
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: balit sa mga butika nationwide.
1: Mga katropa, exciting dito!

Mabalitin mo din ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinilan sa may Sapatera Bili. Pilit sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayan sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
2: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacanang.
2: Dalawang Maynila workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan, Palawan.
2: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga lider na unahin ang pagkain at kapakanan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang gobernur.
2: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan na mga mag-aral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. May pwedeng pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay pag-ugnayan ang paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikado ang impormasyon at tumasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live. report.
3: Naiintindihan ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makapagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tutupukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaituin ng Child Protection and Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa

0: kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media na mga minor de edad dahil sa umunay masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang anti-political dynasty bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
1: Ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court. Sunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang issue ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news. XFM News
0: Nationwide. Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Ipinaliwanag ni Jokno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense. Pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaaring nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jokno na sa ngayon wala pa sila nakitang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor at Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaaring nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Iginit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres. Umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis. Dahil Mario manong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na mga naunang testimonya at ebidensya.
2: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita, papapasukin na muli. Narito ang report. Papapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no-visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatandaan noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado.

0: pangangailangan ng ilang proyekto dahil sa ginagawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Urnang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabibisihin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo muna sa palasyo ng mga kanyang para sa nagkakaisang Tumutino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, pitong workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya sa nasabing bilang, limang katao ang natrap kung saan nakaligtas ang tatlo habang hindi naman pinalad ang dalawang biktima.
1: XFM News Nationwide.
3: Kaugnay pong balita, katropa, naglabas ng opisyal na pahayag ang Maynilad Water Services Incorporated kaugnay na aksidente naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang Local Disaster Response Authority para po masimulan ang emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynilad ang paigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XLM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
3: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aburlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aburlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburlan na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalahok

0: binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Panawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Tapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masiligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malalim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paranan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinamaan ng bala upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
3: But I want to go for the school when they come in here. You change the doors.
2: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ng pamalang lokal na ikayati ng mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Robin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senador na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
3: It's very difficult for parents now to raise their children
2: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malalim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
4: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. E pinatupad, Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ang lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklat, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at igingit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi ka kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bagda mga estudyante ay bahagi lamang ng mga akbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFMU.
1: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Hulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Jiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang magkating klases. Subalit nasita ng hanay ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines at Tugegaraw City mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
4: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
7: Nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle, pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkantak ng regular o random na checkpoints. Kanila rin ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: Diretso na tayo sa panahon, katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, katropa, low pressure area, na mataan sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
1: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
4: Samantala po tayo sa Metro Manila, katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagi maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ang localized thunderstorms.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
8: Balitang International.
4: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo the 14th sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita ng hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal. At moral.
9: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz, ehatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye sa Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
9: Balitang sports.
4: Iyatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Filipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pauna niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gandler, Shira Hordio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumalalim pala sa ankle's surgery. Samantara, pamuno naman po ni Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Frigoni.
9: XFM News Nationwide.
4: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Pilipinas.
9: Mga balitang dapat mong malaman. FM News.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santong Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa araw po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. Siguro ay narinig nyo na siya kahapon ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paller. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakayan na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Yeah, sumama po kami ni Doc Ron ha, dito sa atin pong talakayan mga katropa. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan ha. Interaction lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-6096545. At syempre, tayo pinapakinggan nationwide sa atin pong mga XFM stations, ganda rin sa atin pong Solid FM, at sa iyo pong mga partner stations natin nationwide na mga na-hook up na sa atin pong programa sa ngayon. And tayo po ay live na napapakinggan. At syempre, sa atin pong FB page ay live na rin po tayo mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto makapanood ng live sa atin pong mga programa at mapakinggan ang atin pong mga talakayan, kahit sa amang panig kayo ng mundo, ay i-follow ninyo ang atin pong FB page, mga katropa. Yastro Health Inc., Yastro Health Clinic, and Yastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong handog na regalo ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng atin pong live streaming sa, para makasali ha, sa atin pong Healthy Katropa Giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating sa ating paregalo ay mabibigyan po ng Healthy Katropa Giveaway. Oh, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook, ay makabahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health at i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health, at gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, mga kinakailangan gawin para malay nyo mamaya kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. So mga po kami ni Doc Ron ha, dito sa atin pong talakayan mga kaibigan, sa may mga katanungan, huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-6096545. Sa mga nagnais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store, at All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, ano? Ay pwedeng mabili ang atin pong mga produkto ha. Pwede rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga products at hanapin lagi ang tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre pwede rin naman po mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. Mm-hmm. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay may mga programang makakatulong ang angkop sa inyong pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, bio zapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilot-hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan ha, sa atin pong Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga services at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery ng inyong pangangatawan, ay bisitahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado na mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinapusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamlay.
5: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life.
7: The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. At pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, itong isang uri ng karamdaman. Ano? Masasabi natin na nakakatakot ito dahil ito lang naman ang number one killer disease sa buong mundo, mga kaibigan. Ito yung sakit na tumatama sa atin pong cardiovascular system. Dok Ron, gaano ba kalala itong problema na ito na cardiovascular disease at ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan pagka meron tayong ganito itong problema?
1: According partners sa World Health Organization, ang cardiovascular disease ay kumukuha ng buhay ng approximately 20.5 million kada taon.
0: Dami.
1: Oh, 20.5 million kada taon. At kung titingnan natin during pandemic time, yung kasagsagan ng COVID, number one pa din ang cardiovascular disease problem na kung saan ang cause ng death. So ibig sabihin partner na ang lifestyle disease talaga ang isa sa pinaka main problem na kung saan ay talagang nagbibigay ng mas mataas na rate ng kamatayan ng tao. Mm-hmm. That is the reason why dito po sa ating programang The Secrets of Health, yan po ang palagi nating ina-address, ma-correct ang tinatawag po natin na lifestyle disease katulad ng cardiovascular disease. Sa Pilipinas naman po, mga katropa, cardiovascular disease continue to be the leading cause of mortality katulad ng heart attack, strokes, hypertension, heart failure, accounts for large percentage ng mga hospital admissions and deaths sa mga hospital sa buong Pilipinas.
0: Consistent yan.
1: Consistent yan.
0: Oo.
1: Every year po yan, partner. The alarming part is marami ang mga tao na nagdi-develop sila ng cardiovascular disease na hindi nila alam. Oftentimes, ang symptoms lumalabas lamang kapag merong damage na sa katawan.
0: Yun ang nakakatakot.
1: Yun ang problema doon kasi yung tinatawag natin hindi alam na meron na palang cardiovascular disease. But there is a good news. Meron pong good news, mga katropa. Research consistently shows that up to 80% ng premature heart disease and stroke may be prevented through healthy lifestyle choices. So yun yung ano natin, target natin dito sa ating programa na partner, sa mga tropa natin nakikinig at nanonood ngayon, na maturuan po tayo dito sa tinatawag nating healthy lifestyle na kung saan ay ma-prevent ang pagkakaroon ng complication ng sakit ng cardiovascular disease.
0: Kahit na siya ay consistently nagiging or consistently number one killer sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas, ayan, siya yung top pa rin sa cause of mortality. Highly preventable naman pala siya, Doc. Lalo-lalo na, Doc, kung maalaman ng atin po mga katropa, mga kababayan, kung paano ba nagka-functions yung ating cardiovascular system. Doc, bigyan natin na sila ng facts about how our cardiovascular system works.
1: Yes. Ang parte ng cardiovascular system po natin, it includes ang ating puso, ang ating dugo, ang ating mga ugat or arteries, veins, and capillaries. Ang puso naman po natin, kung titingnan po natin mga katropa, it beats 1,000 times or 100,000 times daily. Hamakin mo yan. Ganon yung trabaho natin. Trabaho ng puso.
0: Walang pahinga yan.
1: Walang pahinga yan. Mula nung ipanganak o mula nung nasa sinapupunan ang tao hanggang sa mamatay, hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ng tao. So 35 million times yearly and over 2.5 billion times in an average lifetime. So kung titingnan natin na partner, na ang puso talaga ay kailangan nating alagaan. Kaya sabi sa Bible, alagaan natin ang puso sapagkat dito nang gagaling ang issues ng buhay. O kapag maganda ang function ng ating puso, well, kailangan overall health. Pero isa sa primary na kailangan nating bigyan ng pansin ay alagaan po ang ating puso. Nag-i-include naman, kung titingnan natin, ang mga sakit sa cardiovascular disease katulad ng coronary artery disease. Ibig sabihin, yun yung mga sakit or inflammation or bara doon sa malapit sa puso natin. Heart attack, stroke, heart failure, peripheral artery disease, arrhythmias. Ibig sabihin ng arrhythmias, partner, yung hindi tama yung or hindi nasa rhythmic yung pagpintig ng puso. Hypertension, atherosclerosis, at kung titingnan natin, over many years, mas lalong dumadami ang lumalabas na sakit linking sa tinatawag nating cardiovascular diseases.
0: Ano na ba, Doc, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cardiovascular diseases na ito?
1: Primary culprit or ang pinaka suspect or pinaka talaga dito is atherosclerosis. Ang atherosclerosis po, ito po yung pagtitigas and at the same time pagkakaroon ng bara sa ating mga ugat, kung saan ay nagde-develop ng cholesterol at inflammatory cells doon sa ating ugat. Also calcification ng calcium, o yung instead na ang calcium is pupunta sa buto, nandoon na nakadikit doon sa ating mga ugat, and also damaged tissues na nag-a-accumulate doon sa ating arterial walls. Mm-hmm. Now, for a long time sa medical world, atin pong naiisip na ang pinaka dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso or cardiovascular disease ay itong tinatawag nating cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: On some other books in which is atin pong na-research na kung saan ay ang cholesterol pala ay hindi pala siya yung dahilan. Mm-hmm. Kung hindi, ginagawa niya lang yung trabaho niya para ayusin yung tinatawag natin na sira doon sa ating ugat.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mapapansin po natin, mga katropa, kung kayo po ay nagasgasan, halimbawa kayo nagasgasan sa inyong tuhod,
0: mm-hmm,
1: may makita tayo, partner, na parang jelly doon na nakakover. Yun po ay cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Ang trabaho po ng cholesterol sa ating katawan, lalong-lalo na po ang LDL or low density lipoprotein, ay para i-prevent yung tinatawag natin na hemorrhage, mm-hmm, o pagdurugo. And that is the reason why ito yung pinaka-simple na illustration na kaya kong ibigay sa inyo. Mm. Is kapag ka merong sunog, hindi natin pwedeng sisihin na ang pinagmumula ng traffic is yung ambulansya at ang fire truck.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nandun lamang ang ambulansya at fire truck kasi merong sunog. So, yung daanan, yun yung ating ugat, yung fire truck at ambulansya, yun yung representation ng cholesterol. At ang cause ng problem is yung sunog or yung inflammation. Kaya kung titingnan natin, yan po ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng inflammation nandun. Pag nagpunta na doon yung tinatawag natin cholesterol in order to repair, makikita lalabas na yung muscle.
0: Mm-hmm.
1: Edi ngayon iisipin ng ating katawan, may muscle, bakit walang buto?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon naman ang mangyari doon sa bloodstream natin, doon dumadaloy ang calcium, didikit na naman yung calcium doon, mm-hmm, kaya nagkakaroon ng calcification.
0: Uh-huh.
1: Kaya kung titingnan natin ang arteriosclerosis, ang pinaka main problem talaga dito, partner, is yung tinatawag natin na inflammation, mm-hmm, sa ating katawan.
0: Oo. No. Yung iba kasi, Dok, galit na galit sa cholesterol. basta marinig yung word na cholesterol. Ayaw na ayaw nila na yun ay napapasok sa pangangatawan.
1: Hmm.
0: But the fact is, nabanggit mo, mali yung pagkaka-interpret natin.
1: Pagkaka-interpret, yes.
0: Oo, doon sa mga bagay na yun.
1: Na-demonize kasi sa mahabang panahon yung cholesterol, partner, no, and also doon sa mga listener natin, na-demonize. And in which is, hindi natin naintindihan kung ano talaga yung function.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung cholesterol is produced by our liver.
0: Mm-hmm.
1: Pinoproduce yan ng ating liver. At ang LDL, yung lipoproteins, meron lang HDL, LDL, mm-hmm, VLDL, and meron pang 13 subtypes ng klase ng lipoprotein. Yun ay carrier. Yun yung kumbaga bangka yan,
0: mm-hmm,
1: ng mga nutrients and also bangka ng mga sakayan din yan ng mga dumi palabas, mm-hmm, sa ating katawan. So, yan po ang primary is yung arteriosclerosis, and under dyan is yung tinatawag natin kapag meron ng arteriosclerosis, nagkakaroon na isang tao ng hypertension, mm-hmm, or high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Which is mostly tinatawag natin na silent killer.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung minsan bigla na lang natumba ang tao, nagkaroon ng heart attack, mm-hmm, o bigla nagkaroon ng stroke, kasi meron pong mataas na presyon ng dugo. Number two, kapag mataas ang LDL, mm-hmm, cholesterol. So explain naman natin next time kung ano yung talaga bang ang LDL ay bad cholesterol, mm-hmm, sa mga susunod na natin na talakayan. At ang LDL, it transport cholesterol and especially nagre-repair doon sa mga damaged arteries natin. At, mm-hmm, ang nangyayari kapag itong LDL cholesterol ay na-oxidize, partner, ito ay nagiging dangerous because it promotes also inflammation, mm-hmm, doon sa ating ugat.
0: Kaya yun yung cycle niya, no? Mm-hmm. Pag may inflammation, mag-attach doon yung LDL. Tapos, mas magko-contribute pa yun ng mas maraming pang inflammation ulit.
1: Kapag na-oxidize na siya. Kasi pagdating doon, na-oxidize yung LDL kasi, mm-hmm, kinakain siya nung tinatawag natin ating immune system. Kasi foreign siya sa ating ugat. It should not be there. Pero ang nangyayari, nandun siya, kaya nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. So LDL, nire-repair niya at it promotes inflammation, kaya nagiging cyclical yung problema, mas lalong dumadami yung para sa ating ugat.
4: Okay.
1: Number three is yung tinatawag natin na chronic inflammation. So saan ang gagaling itong chronic inflammation? Number one, poor diet, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit marami sa atin ang merong sakit sa puso, marami ang may mga problema sa kidney, marami ang may diabetes. Ang sarap natin kumain ng kanin. Kapag sobrang ano kasi dito sa atin is ang pantawid gutom talaga, kaunting ulam, tapos maraming kanin, ang nangyayari sa sobrang kain natin, especially yung white rice, ay nagkukos po ito ng pagtaas ng blood sugar level sa ating katawan, nagkukos ng pagtaas ng insulin, na kung saan ay nagkukos ng tinatawag natin na inflammation. Number two is itong paninigarilyo. Ang sigarilyo, it has 2,000 kind of harmful chemicals which causes inflammation and destroys our body, mga katropa. Number three is obesity. So kapag obese ang isang tao, ito ay indication na pagkakaroon ng cardiovascular disease, chronic infections. And ito, kalimitan na nababypass sa partner ng ating mga kababayan is ang kanila pong health sa ngipin. O kapag ka may butas ang inyong ngipin, this causes tinatawag po natin na chronic infection sa ating katawan. At yan po ay nadadala, especially kapag ka nagnanana yung ating mga sirang ngipin, tapos nalunok yung nana, yun po ay nagkukos ng inflammation at nagkukos ng infection doon po sa ating bloodstream. Also, those who have diabetes and yung tinatawag nating chronic stress. Ito isa sa trivia na masasabi na maibibigay po natin sa mga katropang nakikinig natin. Is alam nyo ba na merong mga tao na mababa, normal ang kanilang cholesterol level, pero nagkakaroon ng cardiac arrest at stroke kapag ka ang isang tao ay merong tinatawag natin na stress. Sobrang stress.
7: XFM.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Mix sa mabugnong nga panahon Coffee Mix. Ang atong pinakaunang coffee nga atong mahinom duman kung manginahan na dapat painit sa lawas mo na nga ay you heard it right. I do really recommend Coffee Mix. Ang atong oras, hantod na niya, ang alas tres to pag-uban-uban ha. Alauna-una naman. Wag ko ba mga pisaw ko taon-taon, babe. Pag-usin niyo mga radyo ka, tropa, balik ko na ako ang atong oras atun sa inyo ng Santhom Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health ka, tropa. Mag-uban-uban sa programang X-Rated hangtod alas tres sa kahapunon ka, tropa. Ka, tropa, X-Rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long,
2: sa gugma. Ako, giminon kay Kunin.
3: Promise? Ako po, giminon na nimo.
2: Kasakit.
3: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, mupahilak ka nimo. O mupakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw!
7: Ayaw na.
2: X-Rated.

0: And that was England John. No, it's England John Ford calling. I really love to see you tonight.
1: Ganong tonight lang, oy nga pwede man siguro ugma. Ganong gabi iraman ko ka nang, ganong gabi iraman ko pang itaon. Usa kula mo? Ayan, magandang chinita, maulan nga hapon. Oh my God, it's so cold outside.
0: But it's hot inside the station kasi ang hot ng DJ nga nakaupo ngayon dito.
1: Hello po sa inyo, may hapon. Dari sa Visayas, gaulan-ulan good siya mga katropa, unfortunately.
0: Pero I'm gonna take off my jacket kay wala pa nag-i-on ang akong aircon. Ay, nakakuan akong aircon, naka 25.
1: Grabe naman sa po ni inyo ang aircon nila. Ay, gipahinan.
0: Ganiya man good, medyo init, but karon kay medyo, I mean, ganiya, medyo bug na mo to, medyo, ipakuha na mo, gamay na. Karon parang, super init na, eh. Ay, wanang ako sa siyong gihubo ang akong chocolate. Kainit ka kayo. Ay, init ka ayong ako naman. Mao ka diha. Mao ka diha, DGRC. Hello po sa inyo dyan sa mga suking tigpamiraw na ito. Diha sa mga tagsatag sa dapit. Dili lang dire sa Visayas. O diha po sa... Tawag ano sa Mindanao. At syempre sa mapdan sa pagsibya ni ini atong programa. Diba? Ayan po. Shoutout po sa akong tanan nga ex. Shoutout ko sa akong tanan nga ex. Kagwapo ni John Daryl. Uy! Ang sarap ni John Daryl. Sobrang linamnam ka dito, Daryl. Oh, shout out sa nang ex niya. Okay pa ba ka, Daryl? Para bang? Okay, kung sa may na-ex ni Daryl, shout out daw sa inyo, ha? Oo. Shout out po sa 107XFM Kanlaon. Hello po. Magandang hapon sa ating mga katropa. At sa naaabutan ng ating pagsisibya. Hindi ko man alam ang Tagalogi, no? And of course, shout out to 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Cabanglasan. 92.9 Gulingayan and 95.9 General Santos. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Tagum Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. Shout out to SM Kenneth Bustamante for winning Broadcaster of the Year. Ayan. 99.1 XFM Mati. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Magandang chinita. Kagwapo gini dyan, ano ay, kisa ni siya ni John Daryl. Inana, unta tanong nga, maka-shoutout na lang daw sa atong mga ex, basta-basta. Usaon na lang yung wala pa ka move on sa ex. Anong gagawin? Hirap naman, no? Hindi ko pa kayang i-shoutout si ex ko. Good afternoon, Rodrigo Antipuesto Enopia. Hello po. Greet ko sa akong asawa, si Helena Dulyong, nga naaron sa Tubod ba dyan? Mayong hapon. Gikan kay Charlene. And of course, gikan kay Randy Santisa. Ay, magandang chinita again. Hello, DJ Orsi. Mayang hapon, kumusta man? Ang palangga ko nga gwapa o chinita nga DJ. Palangga na kini mo doon. Palangga na kayo ko niya. Shout out my Diaz sa Highway 23 Gas. Sorry? gas station watching live from Surigao del Sur. Ang pinka always TGR. Si God bless you and I'll love ya. Ayan, oy, magandang hapon sa inyo and thank you. Thank you naman at naisipan yung makinig. For sure ko busy ka mo but you choose to stay with me this afternoon. Ayan, ano mo pag-uusapan DJ? Usapang X-rated na naman tayo. Ayan na, ayan. Tinitignan ko kung saan. Eto ba yun? Ayan. Wait lang, hindi eh. Ah. Ay, sige lang. Atutupang ito. Ay, kanahag zipper. Dahakag zipper. Kamu hinungdeng na mag-last yun naman yun kung ayan eh. Love is blind. Tinood ba na nga Love is Blind? Uy, naadyo ko'y tubag ani ay, pero dili sa nako tubagon ron kay humanan sa dato ng X-rated na to. Kinsa may nabuta tungod sa gugma, taas ang leg. Pero unsaon na lang kung nabutaan ka tungod sa gugma. Nabuta kay nahigugma or either nabuta tungod kay nahigugma na diha ka pili ka. Pili ka kung asa ang imong gustong tatahakin. Ay naku, nang gigigil ako sa iyo, little sender. Wala pa ta nagsugod na ako nang kikuay. Sige na lang oy. Ano yung mga inaani nga mga topic karon medyo sensitive ni? Anong sensitive ni? Joke. Sensitive ni, pero for sure yung ko nga na ay o ba na to nga nakasinati ni ini. Nabuta sa gugma. O ka na ang atuang X-rated story. Muna nga, sa mga nakaagi og susama ni ini, nga mga nabuta tungod sa gugma, huwaton pa ba ni mong mabuta ka o butahan ka tungod sa gugma, ha? Ayaw! Pumili ka ng gusto mong gawin sa buhay. Uy, yung pala, choose your battle! O, natay choice unsa atong padulungan. Arvin Habas, hello sa imo, good afternoon. O, ato mga taga XFM Tagum, hello po sa inyo, ha, din, ha? Nagpagpaminaw ni Master Inday Tanini. Ayun. Isa yan sa mga talagang inaabangan ko when I was in my high school. Same kami, bata pa kami at that moment. We're both young. Ano po, Master? Salute sa'yo. And of course, shoutout sa ating XFM Davao Katropa Digital. Solid FM Davao. Kuya Cardo! Kuya Cardo, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang chinita. Dili magandang hapon kay maulan na hapon sa Cebu. And yes! Ato na ni siguro sugdan o hindi na natin idugayon. But anything before anything and anything before. Ako sang tagaan mo og panahon og oras nga makadungog sa atong isa kasunatan nga akong giandam din hin. Para gini sa ato mga katropa din ha nga medyo magulaay no yan o gusto magulaay na. Paminawasan niyo ang isa ka OPM hits nga akong gustong i-share ninyo. Bakit ngayon ka lang? Ay! Sa mabugdaw nga panahon, aniya ang sakit nga kanta. Sunata, ngalami sa dunggan, apan sakit sa dugana. Ogie Alcacid, bakit ngayon ka lang? Sa 8.3X sa FM Cebu, katropa mo, exciting sa programang X-Rated.

0: exciting!
1: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmana, hindi na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala ng me-time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pariho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan ni si Kalona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:40 in the afternoon. Time check is brought to you by Windsor Color Wine 2026. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smart watches, and four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliano Sports Complex every Wednesday to Saturday for online registration. Message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao, mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat sa kayang tarani.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: lalaki ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sugo sa may pamatasan yung may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon sa XFM Network Philippines. Ang atong suwat tampo ng atong hatag ag pagtagad karong adlang Lunes, kining usa ka babae nga taga Panglao, Bohol. Kung diin mahal ang humba. True, mahal dito. Dear DJRC, palihog nga tago ako sa pangalang Tina. Tina. 22 anos, ninyo og du nanay o saka anak. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Bahin sa gugma lang gihapon, DJ. Isa pa man di ka kasaligan diha nga part, apan diha arang gihapon mi mudag. Dili mag-uol kay kung sa may tambag ni mo, DJ RC, amo lang gihapong sundon. Di na nako dugayo ng ato ng sugda ng akong sugilanon. Aron inyong kasabtan, ako ning giuluhan. Nga, buta. Sa gugma.
1: Unsa? Imong buwagan si Amil?
2: Oo.
1: Nganong imong buwagan si Amil, ha?
2: Tungod kay hapit na may magkauyab ni Jerome.
1: Unsa? Tungod lang ni Jerome? Imong buwagan si Amil, mao ba?
2: Basta. Kay mao ka ng akong desisyon, baby.
3: Unsa? Buwagan ko ni mo?
2: Gikasubo ko, Amel. Tungod kay nakadesisyon ako. Dili kita alang sa usag-usa. Maong tapuso na nato ang atong relasyon.
3: Tina, ayokong ingnaani. Anong kalit naman na imong desisyon? Huwag ba siguro kayo na himong sa dyan mo? Ha? Mang, ayaw ko yung naani. Please, maluoy ka. Kung unsa man gani, kung unsa man itong problema karon, ato ni sulbaron. Di ni mawang sulbad sa itong problema.
2: Di ka subok ko, Amel. Pero hugot ang akong desisyon. Magbuwag na ta.

0: gidaing ipalabis si Jerome? O imong gibuagan si Amel, maoba?
1: Natural. At tugid ko sa malipay ko.
0: O nalipay na ka, nga doon ay nakilag tungod ni mo.
1: Baby,
0: wa ka ba may paw? Nga hapit kad mamatay si Amel. Tungod kay buot kini maghikob. May nalang gani kay nabantayan siya siyang mama. O kung makabadayan siya pagkamatay. O na kung nadayunan ba siya, malipay ka?
1: Ah, problema na niya.
0: Tina.
2: Salamat. Salamat kay Tina. Gagidawat ni wakong gugma. Dagan kay salamat.
1: Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, Jerome. Mahal kit kaayo.
2: Diligay ka magmahay sa mong pagdawat sa kong gugma. Diligay ka magmahay.
1: Digin ako ni mahayan, Jerome. Dili.

Yeah.

0: Wagin na si Jerome, oy. Balik ito si Amel. Naa ka na sab ana ha. Tungti nakita nako. Nga dako kayong kanahian, Tina. Dako kayo og diferensya. Buutan rin kayo si Amel. Ikumpara ni Jerome.
1: Baby, kung gusto ka nga mag-amiga paghihapon ta, ayaw gidya daota. Ayaw siya ing naana sa pagsulte. Nakasabot ka ba, ha?

0: Ay, nako sige kuyog ang baby.
1: Jerome,
0: sige mo kuyog. Basta kung so, iyay, panulti ang pabayanan ni mo. Klaro, biya kayong wala siya magkagusto na ako. Mamaya na sige kuyog niya. Ayaw na siya amiga, ha?
1: Jerome, ayaw sab na ipangayo din rin ako. Nakahibaw kagyot nga, suod na ko siyang amiga.
0: Ah, basta. Huwag ikaw magkagusto niya. Ay, ikaw lang. Basig mo na hinundan nga, magkaaway ta.
1: Jerome.

0: pinagyod. Gusto ni Jerome nga makigsuod ko. O makigkuyog ko ni Bebby. Sa tinan lang si Bebby lang nga ko ang suod nga amiga. Gilibog ko kung sa akong buhaton tungod kay. De ko gusto nga mawa ang duha. Pero dili pod ko gusto nga mawa ang among relasyon ni Jerome. Maong gatago-tago mi ni Baby kung magkita mi. Mura na normig kami ang managuyap. Kailikayan na ginako nga masuko si Jerome nga hinako DJ RC. Maokin eh. Ang nahita po.
1: Tina, may kinagkita ta. Ganina rin ko nangita ni mo. Mahinong danon kini akong toyo ni mo.
2: Oh, unsa ba ka na?
1: Si Jerome. Si Jerome ba? Daan pagyod ko nga nagbino ang ragina ni mo. Tungkol kinakita anak ko siya. Kadyo na si kuya ka babay. Og suwit kayo sila ng lakaw. Tina, naunsa ka good?
2: Unsa man ka, ha? Tibog ka ni Jerome?
1: Tina, unsa gunay mo gipanulti ha?
2: Ayaw na kanta. Nakahibaw ko eh. Kung unsa may akong magustuhan, mausay mo ang magustuhan. Unsa man, wa ka makuntento ni Amir? Ha? Buwag na mi. Sulo na ni mo siya. O niya karun? Si Jerome na sa langimong dauton? Huh? Ayaw na pakita na ko. Dili na ta, amiga. Nakasabot ka? Dili na ta, amiga!

0: sabaka, ha?
1: Jerome, kasakit ko sa imo, gunit na ko.
0: O sama, di ganyan ka magtuman sa akong gusto, ha? Kapila na ti ka ina, nga ayaw pagpadaol ni Bibi. Pero doon ay nakasulti na ko. Pinagkita mo si Bibi.
1: Pero naging istorya na siya na ako. O nagpahibaw nga, doon akakunoy, mabahay nga ko yung sweet pagyod mo. Tungod sa akong kalagot nga pataka na lang siyang sulti, ako siyang gisagpa. O gibiyaan tungod kay wa ko makagusto sa iyang gipanulti.
0: O niya, mitausap ka.
1: Walagi, wa ko mutuon niya. Ikaw lang ang akong tuhuan, Jerome. Ikaw lang.

0: Ngano?
1: Kuyo, kikog maha. Birthday sa akong mama. Unya, ako ang papangumprahon niya. Kuyo, kikog ba?
0: May lakaw mo ko eh. Importante kayo.
1: Oh.
0: Ikaw na lang good.
1: Cherong.

0: anong tagsak na lang mo pakita nako?
1: Sabta na ko. Kay baugin na siyang busy kay ko. Ako di ka masabot. Narali mo. Masa ako, busy ko.
0: Cherong.

0: na kinu. Nausap ka.
1: Ay, wala ko na rin ni mo eh.
0: Lahi ka na git sa una, Jerome. Lahi ra.
1: Oh, narinig mo, lahi na yung nagsabot. Ilam na ano eh. Kapo, iberi mo.

0: mangkati na.
1: Dugay na may nakabantay si mama ni mo nga mura magkagmihugo ka.
0: Unsa man, may problema ka? Ha?
1: Ay, sulte miss mama ni mo. Asiga, doon na kay ginadala, ginadala nga problema. Be, sultihi miss mama ni mo. Basig doon na kay ginada diha nga problema. Maong bidaot ka.
2: Wa pa.

0: gikakiss ka ganiha, ha? Jerome?
1: Migala to na ako, eh.
0: Doon na ba'y amiga nga mag-kiss?
1: Hilom, ragot!
0: Di ko mo hilom! Hangtod nga mutugan ka na ko kung kiss na ka itong babayaan na!
1: Kuwong pala!

Jerome. Hayop ka! Dako man utakay nga akong magsalig nimo. Dako man utakay nga akong gugma nimo. Pero nganong imo man kong giingon ini? Nganong man? Nagmahigot ko. Nganong nagpadapa ko nimo? Nagmahay ko!

0: Wagi lagi ng tawhan, ha? Anad lang siya panapat ni mo.
1: Di na cute ko niya, day. Di na cute.
0: Wa pag gani mo magminyo. Na, bunog ka na. Unsa ka kung malminyo na mo, no? Ayaw na gina siya baliki, ha? Paningdiking gina. Ayaw gina baliki.

0: baby. Abi na ko, gay ka na ni Jerome. Nagkuyog naman sa lagi mo.
1: Di ko makalikay niya, Day. Ang kunon ko nga, love kay na ko siya.
0: Bisag kulatado na ka?
1: Andam ko mag-antos, Day. Tungudog alang sa akong kugma niya.
0: Ambot lang yun ni mo, Tina. Ambot lang yun ni mo.

0: kaya na matika? Gadi ka mag-isuod ni Bebe?
1: Pero Jerome, di na mahimo. Suod na ko siyang amiga.
0: Kinsay mo pilion? Ako o siya?
1: Oh, Jerome.
0: Tumboy ka? Kaya di ka makabiyan niya? Ha?
1: Oh, ayugod pong patakag mo ka ng imong bapa?
0: Pataka niya, ha? Ha? Ah! Oh! Ah! Hindi pa!
1: Pero, ah! Ito na.

doctor na ibuta sa gugma? O magpaabot ba kung mabuta ko tungod aning gugma? Mahal ko si Jerome, pero grabe ang iyang pagpanapat din hinako. Pero gano'y mambisang pag ginakulata ko niya, DJ? Ang akong gugma niya di mawala. Mahadlo kong mawaha si Jerome na ako, DJ. Kay paminaw na ako, siya lang ang taong mahigugma na ako. Sa puton, masataan niyo eh. Angay ba nga biyaan ako sa hingpit ng akong best friend, alang palabihon ako. Aron lang palabihon na ako ang akong karelasyon. Unsa mang yun. Angay ba nga buwagan na ako ang akong gikarelasyon karon? Magsige man siya panapat na ako, di man ikapagutan na. Hindi na po talagang itatanong to. Ibaharan ko ni Jerome nga kung magigbuwag ko niya, iya kong patyon. Unsa may akong buhaton, ani? Palihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo. Gina. Ginakulata. Tina, ambot na lang mo, Tina, oy. Tina. Si Tina. Takang salamat ug maokini ang akong X-rated stories.

0: kaayo ko, musugot nga di ka malung. Asa ko musugot? Ay, ay. Ano na? Hawak mo pa rin ba ang beat? Sa mga katropa na itong excited na mo advice. Oh, diba? Nagigigil ako sa iyo, be. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kaya 2 songs ang plinay ko. Gustong-gusto na kitang batukan ng konting-konte. Pero dahil servisyong totoo tayo, ako gapang-gapo ipalabi ang akong humanitarian law. Ano daw? Open na nga itong linya, 0995-994-6868-0928-5508-727-0928. Okay, bahala naman. Ayan, may caller na tayo sa kabilang linya na hindi siya makapaghantay. Gusto niya nang sabu... Ay, hindi sabunutan. Wag. Shout out to Reniel Medalia. Hello, dia sa Medalia family all the way from Orgilio, Cebu City. Grabe naman yan. Ang mga Medalia family na yan. Natin na si Reniel. Mayong hapon. Kinsa ni? Hello.
1: Yes.
0: Hello.
1: Magandang.
0: Ayan, totoo yan. Yan ang totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman to. Wala na akong, ay nako, alam ko na. Yes, at dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa ang iyong advice. Ano ang masisay mo?
1: Ang masisay ko kay ano, sina no? Kaya binapipon. Wala tao na gani ka. Gusto niya magbayo.
0: Love is blind daw.
1: Ah, hindi ko patuha ng love is blind. Bunog na gani kayo ka. Mahigog magay po ka. Gusto na magbayo kayo. Pero magkagano.
0: Feeling na ko ano? Feeling na ko ang mahitabo kay dili siya nabuta sa gugma. Ay, dili siya love is blind. Mabuta gina siya kadugayan sa gugma.
1: Oh, mabuta niya siya, maduga niya yung sikulat and jerome.
0: Oh, hembot lang.
1: Isa pa, DJRC, no, kung nagbihunga man siya ni jerome na kung makibulag sa patio siya, hindi mo pabletter ba siya eh? Pabletter niya sa pulis, yung nga na ang buhatin siya yung ulag, na isa pa, kung ginawin siya sa yung ginikana niya, na itaong mukuan sa iya, isa, kung simba ko marong ni ko ang gana gi dakte mga lahi tay para di tong tigbulag sa iya blackmail ba na yung ana DJRC?
0: Yes, oh mahog siya nang inanak yun, mahog yun nang i-blackmail sa totoo lang.
1: Eh basig ko anak kung takot niya kung ano
0: okay
1: mura mo kung gula na yung lati yung kilibutan na
0: bitaw ano masabang ulata po ding laki.
1: Ambot ng DJRC kay wala mo ko nabilang sa ganyan na ako.
0: Adili ka sasama nila. Para maayon na pagtulon, may nang pagkuan, may nang adili ka mangulata.
1: Ay, wala, mangulata manggaling ko DJRC kanyang sa iba mo sa kamara.
0: Oh my God, no! I can't! Dili ko anong hadlok niya. Pero hadlok maghihapon na siya na naon. Uy, ganang kulatahoy, main. Ano?
1: May ilang pisa na kulatay sa iba mo sa kama. Kasi kuhaan naman siya kung atas ha. Kasi mo na ngayon siya.
0: O sa, uy, isulti na!
1: Kung kuhaan ba, kanang sa iba mo sa kama ba, kanang...
0: Masa may tingog?
1: Nagluwain ito, may nap.
0: Ano? Bida-bida kagamay. Ang gapi dito, Marvin. Uy, bugnok ang Cebu, Marvin. Mga pideta kay bugnok ang Cebu.
1: Oh, ano lang dyan, pakabikati nilang para mainitan. May pangkati, may painit sa mo.
0: Ay, syempre, huwag ko'y choice. Lain po ka ng kuwain. Huwag mo ko'y pang, alam nga, maning kamot na ng Diyod ko. Kay, kisa may magpainit na ako. Diba?
1: Ang kapi na dyan ni Jansi, kay wala dyan lang painit sa mo ang matuglawang
0: paita. Paita sad. Anong kinabuyan eh? Eh, pero blast lang gyapon ko'y bahalag. Bahalag we nagpairit na ako basta na ako'y kwarta karong panahon. Mora gina importante sa kuha ay.
1: Paano man dairo? Sintay sila.
0: Bitaw, pero wala palagi may nagsildo ay. Tama bitaw? Pero kung may nagsildo, oo, sige lang.
1: Kung masahod naman yung mga.
0: Ingit
1: na kay kwarta eh.
0: Oh, why? Mabayad na po taga-utangan. Anak. Mga billings. Usa pa mandi ay. Oh, di ba? Ano ba? Positive lang. Positive.
1: Mura na kay Tina ba? Tina, di ka mag-tina. Tina nga.
0: Usa. Uy, usa na yung magipang yaw-yaw. Uy!
1: Mura kay Tina ba? Di lang siya mag-tina nga.
0: Bay tao, si Tina. Si Tina. Nag-usa si Tina?
1: Na,
0: buongot sa ito'y. Kirby tao, Tina. Taon dayo, oy. Kanang.
1: Bahan kayo ba? Sugot lang mabulog.
0: Hindi po maayo na, oy. Hindi po na maayo na.
1: Hindi po maayo nga na magpabulog.
0: Mabulog ka na, may anak. Siguro, pwede pa. Pero ginana.
1: Mabulog. Lahat nang nabulog. Ay, nang bunugong kagmayong dito.
0: Bitaw. Ingon bitaw ko. Moratos, dahil salamat. Tutropong Marvin. Ah, sige, go. Go.
1: Shout out na ako kay Kuan, kay Kimberly, kay Jumar, kay Jerome Pagalan, kay Pinay,
0: Mm-hmm.
1: O kay Kanara.
0: Kanara.
1: Ay, kay James pala yung BGRC.
0: Kita James.
1: Ay, may hapon na siya na James.
0: Sino na James yan?
1: James na. Cooler to be more than that one.
0: Ow! Alright. Okay, thank you, Marvin. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Ara siya diri. Before nato siya i-judge DJ, i-try po nato og put ang ato ang kaugalingon sa iyahang tiil. Hindi gani kami same size. Nga, antaman ni butang ko ang shoe ko sa iya, tinga hindi kami same size. Hindi ko tanata masabtan mo. Te hello man kinsani? Hello. Hello. May ara, tatao, di as kabilang alinya. Hello? Ay, wala. Di amo na, ginambal ko sa inyo, wala, kita na. O, oh, ara na siya. Hello?
3: Hello, hello.
0: Ayan. Maing hapon.
3: Maing hapon, DJ.
0: Kinsa mani.
3: Si Jersam.
0: Jersam, all the way from...
3: Mambaling.
0: Mambaling. Hello, Jersam, all the way from Mambaling. Aduna magigugma nga makabuta?
3: Mabuta yun na kung single taon.
0: Kana. Ingon bitaw ko. Kay nisad si Tina, di isad pod mo kuan. Ambot sad, uy.
3: Ditso ta sa kanang ibang sa siya na sa pili mo ta siya na kung kasi yung pili. Yan si Jerome.
0: Oo.
3: Okay, ay nas diron po ikan po kasi mong amiga kay nagtarong man to tambag yung amiga.
0: Oo. Oh. Kataw.
3: Wapagay mo nagminyo, gisigihan na kagpulata, awa na ayaw mga lalakiha kay mga lata pa man gani, misal yung wapagay na minyo. Samot na naging minyo na.
0: O anas.
3: Yung na kulata. Yung na kulata. Kanang dabo-dabo na na yung nagminyo.
0: Agwi, kaluoy sad ani, uy. Paminaw diha kuan oy paminaw diha tawag ani Day tina. Di daw, yung pa ni Juan Marvin, di magtina nga.
3: Kanagag lalaki ro na.
0: Oo. Oo.
3: Pero
0: oo.
3: Ang problema po doon, ang lalaki,
0: eh. Ano sa man?
3: Mga kita kagmaster pero inigpingong. Ay!
0: Ay. Ay, nako! Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan?
3: Di na kumpiyasa ng lalaki.
0: Di na kumpiyasa. Ah, sige.
3: Iniglato mo, iguad mo di ay.
0: Ah.
3: Ano eh, kuhan ron?
0: Ang laki, laki po'y pangita. Matod pa ni mo.
3: Oo.
0: Oh. Oh, lang point.
3: Oh. Matapos na pinagpina, kanang inanang tasing mga lalaki.
0: Hmm.
3: Ayaw, pagpakabuta ko eh, kay, hindi na lang mag-antot ron eh.
0: Oh.
3: Kulay taon.
0: Kana?
3: E mga kulay taon.
0: No.
3: Yung babae, good nga niya. Lalaki mo kulatan niya.
0: Hmm.
3: Pilaray, kusugan ng babae.
0: Na.
3: Ito bago na sa puto-puto, kasakit
0: agay.
3: Na.
0: All right.
3: Kariyara ko na si Jirupe, kaya ako ikulata na.
0: Agoy! Hirahinay lang ha, kalmahin lang. Kalmahin lang. Okay, relax. Ginawa sa be, kadali be.
3: May kulata kayo, para po kayo paniwag to na.
0: Agoy! Muna akong giingon sa imo kagani ha, pang amukha o kadaan, bago ka manawag, kaya basi niyag malisuan ka din, hiyo, usaw na lang. Pero okay na ka, Ron. Okay na ka, ha? Okay na dapat. Uy, makulba-kulba. Arba ko na maingon ka nga ka na. Wapak kay paniho. Paniod to niya. Nangisog na ka din ha. Diba?
3: Itaw ka ng kamo mga babae.
0: Hmm. Kala paminaw mga babae.
3: Babae ron. Pami, kung paminon yung uyab pa mo niya, siyong mong kulat na. Oh, no. Diyain na. Eh. Musamot na yung kaminyo na. Kay,
0: yes.
3: Nahigot na po na.
0: Oh, lisod na kayo na ikyas. Correct.
3: Oo.
0: Oh. Mm.
3: Hindi na nauso ng mga kuano eh, mag-antos ka ron.
0: Oh.
3: Matiri ka ng, kasi ka na practical na ron.
0: Oo, oh, oh. Dapat dili maging martyr, ana ba?
3: Practical na ron.
0: Oh, paminaw niya, paminaw.
3: Gano'n rin mga babae, hindi mo mabuhi kway laki.
0: Kana!
3: Laki, mabuhi mi kwa po'y babae, oy.
0: Uy, ako di ko mabuhi kway laki. Uy, bahala ko siya. Uy, dili, ay! Di ka mabuhi kway laki. Oh, exempted ko ha, exempted ko. Okay ra nga di ko appeal. Di ko mabuhi kway laki, promise.
3: Ay, kari, ikay bahala ko.
0: Uy, dili ka mabuhi kway laki. Sige, padayon ka. Ikaw, mabuhi ka kway bae.
3: Bae?
0: Ah, mabuhi ka, bae.
3: Oh.
0: Ay, nakasasabay ko na muna. Saan ka na ako? Saan ka na ako, no? No. Ah.
3: Nagaan po.
0: Na, diba? Lahir namin ginag na, pero dapat patunong lang kita sa maayo, diba? Karang tarong ba?
3: Patunong kita sa maayo, di kita patakagpili. Kaya kapilitag na ay, kanang na ay, panang utok, na, isud na.
0: Yes, correct. Muna ako mamili ang jug ko o kung naman ko ipasud sa kuha dapat tarong. Sa kuha kinabuhi ba, ana? Muna, Tina, paminaw, Tina. Oo, Tina, paminaw si Tina. Gurka, baliki ko gusto na si Tina, B.
3: Ikaw, Tina.
0: Mm.
3: Basig, sige yan, tuklata siya yung kukuyap.
0: Mm.
3: Basig, daot niya mong utok na. Hindi ko na nagtarong.
0: Agay! Maliso? Ano? Lupaita po. Ano? Uy, ayun lang sa buong taon. Ikaluoy sa diti. Uy, Tina, paminaw, Tina. Uy! Ayun, Jude, pagkuan niya, Tina. Pagkuan in taon.
3: Tina, mahimig yung tinapay. Kung sige ko
0: taon. No! Sabi niya na, Tina, di magtinanga. Agay! Salamat. O sige, pangalan ni mo?
3: Jersam.
0: Ha? Ang sasa?
3: Jersam
0: na ako ipaila-ila sa imo, Jersam. Jersam na ako ipaila-ila. Hello sa ato ang kuan B, ato ang visitor din hi. Pag-hi sa kay Jersam B. Hello, may hapon. Kani nga microphone, oh. Ako lang siya paila-ila sa imo. Pero sikreto na ni Kinsa ni siya.
2: Hello.
3: Sige.
0: Kani, igagaw ni Tina.
2: Hello?
3: Ikago ng Tina?
0: Oh, actually, mo may naabot din hi, actually. Mo ni ano yun, dili bagi pa dahang suwat.
3: Si Juan mo na, si Gigi mo na.
0: Si Gigi, oy! Tanda sa Juan ay, tech room ay. Sige, kubi-kubi, ano mga... sige, hello, ina. Kumusta ha si Juan, Jersam?
2: Hello, Jersam. Kumusta naman ka?
3: Hello. Okay na gyapon.
0: Ano, hello, eh. Gwapag tingog, no?
3: Oh, gwapa.
0: Ay, uy, alangan na. Di wa may gamay, may pangit din sa mong istasyon.
2: Correct.
0: Oo. Ila-ilahasa siya kadali before na ko siya buyan sa hangin.
2: Pila may edad, your son?
3: Ha?
2: Pila na may edad?
3: Wala ko. 41.
0: Uy! Ay. Johnny! Johnny!
2: Active gyapon ta sa
3: tinguang.
2: Active gyapon ta sa tong lawas nung kalipay, your son?
0: Akoy!
3: Aw, oh, siyempre, kinabakobo.
2: Uy, ko. Kanindot, anak, your son, uy. Pwede ko makadungog sa imong...
0: Usa, Marn. Usa, gusto niyo madungog. Oh. Ago? Gusto ka... Alo, Jersam, gusto mo kadungog ang ako ang Omega nga si Megan din sa imong ago. Padungga na siya kaisa lang.
2: Pwede makadungog, Jersam?
3: Imong kukabawaan na.
0: Tudlui siya. Tudlui.
2: Ganahan ka makadungog sa ako, ah?
0: Agoy. Jersam, paminaw, Jersam, kaisa ragid din mo sample lang ako ang Omega nga si Megan.
2: Ready na ka, Jersam?
0: Ready na daw siya.
3: Isa, isa pa kayo sa mga amiga, Bogan?
0: Megan.
2: Megan.
0: Sige daw.
2: Ganan, ready na ka, Jersam?
3: Sige daw.
2: Sige, in 3, 2, 1...
3: Hello?
0: Nabutan, ano, oy.
2: Nabutan ra ka ato, Jersam. Lami di.
3: Lami kayo.
0: Lami di. Anyway, thank you, Jersam. May pagpaminaw sa imuha. Naalaan naman, Dok. Pasangin lang yung ka, Dok JJ. Murag ka nigi mag-uba sa imuang career. Mapasangin lang ni ikaw. Anyway, your Sam, katrapa mo.
3: Exciting!
0: Exciting! O, ato sa nagbasaho ng mga letter sender nato din, Hihoy. O, ala si Loren Torres, diri Boss Joven, o. Boss Joven, ha. Napasanginan in town si katropang Doc JJ nga. Na, busy sa iyang parcel. Uy, ayun, napasanginan niya siya. Mayantag maminaw ka sa mga tambag ni Mutina, kalami ni Mokosion. Hello, may hapon! Ayan.
4: Welcome
0: sa Pistan. O, din ako dugayo ni ka. May natong oras, sultiin dahil niya sa usamay ikaingon ni Mo sa atong letter sender. Ngagikulata. Agoy, oy. Paita sa kanin.
4: Oy, tinamparos. Dili na ako sa Marte ng panahon na. Ayaw ito ang pagpagagad, day. Uyo pa lang. Una yung sige yun. Ayaw pa, love you, dong. Kay kuya, brata. Pwede naman na, kantaan sa babae ang kalahing kanta dito sa bisnat na ayaw pa, love you. Pero sing bisak, may nga nag-ayaw pala biday. Pero pwede na sa kita may yung ayaw pala bidong kay iya brata. Kasi gudiaan ka na ako mag-inusara. Na ako na mag-save me. Don't touch me.
0: Naadil yung igagaw ni Tina, si Megan. Actually, gisugo ni Tina si Megan nga ipada ang sumat.
4: Dili ko si Doc Daisy. Ay, laki kay King si Doc Daisy.
0: Uy, oh, rin. Kababay, ani?
4: Mga bae, good.
0: Hala, uy, mura na lang siya glaki. Tomboy, mag-good din siya. Good line kayo mo kay Megan. Uy, baka insult.
4: Ang microphone, niigan siya. Laki pa sa sita ng laki.
0: Uy, namay mga, ano, kaluoy ni mo doon. Ano, uy, ay. Pala kaluoy.
2: Laki rin tingog.
0: Laki rin na siya tingog, uy.
2: Laki rin tingog, pero taas kinig ko, Angie, si.
0: Anyway, actually, pwede ni mo ipada ang imong gusto isori, imong iingon gikan sa imo ha, ipadong ni mo kay Tina, ipaagi kay Megan kay aron diretso na to minsan.
4: Ay, para na kuno.
0: Tapoy kasi Megan
4: ay. Ang babae karon nga pakamartir gaga.
0: Agay! Hala!
4: Ikaw?
2: Ano nakasulti
4: mga ano? Sa ko alam, ang gugma,
0: Sabi.
4: Inood na. Dili sa yun kalimtan labi na kinagugma pero kung inana na lang ang pasakitan ka kanunay. Adi na pud maayo.
0: Letaw.
4: Pero unsa di ka na ani Jerome nga wa ni Ramil no dako dako siguro baw ni si Jerome nganong manibuhi ang tina.
0: Saba ang dahilan kaya di mo na ako. Ay ay. Kailangan. Bisag wa ta kay baw pero duda sad nako. Ah, mangutana ta kay Guan, mangutana ta ani kay Megan. Megan, paminaw ni mo, ang hinungdan ba o nga nung dugay mo biya ang tao tungod kay daku ang kumagko?
4: Daku ang inbound.
5: Aya!
0: Oh, sabay, base sa imong experience, kung naigugma na ka, tungod ba kay daku ang iya ha?
2: Balag, unsa dyan ka kulatado, no? Basta daku lang dyan ato ang tinago.
0: Okay ra ka?
2: Okay ra dito.
0: Ta igagaw. Igagaw gidai sila dai. Kalami nila ipagpakong. Mo gini ang bagay nga kanta niya oh. Mo ning gwa nga kanta.
4: Di masad ko kay kan kanang. Alergy masad ko taga bujol ay.
0: Buang ray mo kasulti o sayon. Oh, ana buang yun. Anyway, sige ta.
4: Kasinsero, jeans ko lang nyo.
0: Ayan, isulti na yung last katambag.
4: My special friend.
0: Ala, special friend. Sultiin ako sa ilas ni mong ikatambag ani ato ang amiga din sa ato ang...
4: Ikaw, Tina, ayaw ka doon ang pangudrat nga kanang patyon ka niya kung makibuwag. Kinarabang kusog kayo mo. Ay, wala na. Nag-tissue nga na.
0: Ah, okay.
4: E, pala ko plan?
0: Pala ko, papriso na lang, no?
4: Papriso na, eh. Kana ganing asawa nga lugoson og bana pwede mo dali makiyak anak panguyat pa mo
0: ditaw lama na sa balaod
4: dili na kabuntag ano ay papriso ako ko nag patrol kan
0: pat
2: wala ka kana suya
0: oh
4: bahala kung sa panak na datog ba pero duga gid ko kana ginung dan ron di kinabinga puhian bahala kula ka do
0: as in posible din na di ay posible din na ma'am siya ang hinungdan kay tungod sa kadako
4: oh yan pas good niya ang kasakit sa kulata basta ang baon di mawa
0: ibiya man gani ko nga dako kay to iya abot mga aansam nga akong kanang abdo ibiya ko oy
4: guru
0: na bahala naman guru oy bahala nag yun
4: dahil o gani di kalitan kag dako niya kalitan kag gamay murag loag lang.
0: Ay, naku, Miss Ann, thank you so much.
4: Of course. Pero, kumidya ba yan eh? Dalang tinuod ba yan eh?
0: Pita, badag kumidya, pero usay makadag ka ng kuwain.
4: Kasi kita ng kulatahon, tao'y bahala ko, duroy.
2: Hindot ba ng kulatahon, tanya, ikaw man kinaana din sa kama ba?
0: Nao ina ba inoono ay nga igo ka away-away yun at out-out kay palamion.
2: Nindot man ang feeling. Fantasy ka ayo.
4: Ay! Di ko na. Ako'y kulataon kay mamusin man ko.
0: Agoy!
2: Uy.
0: Ay! Shh! Hapa! Hapa! Ay! Na-inaan naman din. Anyway, dahan salamat sa imo, Miss M. All the way from the Lagat. Nakay shout-out, Miss M.
4: Shout out na ako si Emily Flores, the original James Casincero Buanio of DJ No Gabriel. That's all.
0: Nine. Thank you.
6: Ako na ho, lalong lalong.
0: Ayun, sa mga nahigugma diha.
6: Dakong galisa.
0: Sa mga... Ay, wala ba din. Katropa ba?
4: Excited!
0: Excited! Alam siya, balik siya. Ay, marik ko na namilit, uy. Wapa daw ka na buang. Sabi nga, wapa daw ka agi gugman. Ito yung caller sa Pikis Linya. Last na lang ka caller. Kung wala.
6: wa pa ka nabu ang pasabot wala pa ka nahigugma.
0: Ngayon kung wa pa daw ka nabu ang pasabot wa pa ka nahigugma kinsaning color sabi ka Celine ya.
5: Hello, may
0: yes, hello. Hello po.
5: Hello.
0: Yes. Magandang hapon. Sino to sa kabilang linya?
5: Charles Panduli ng Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Ayan, ang layo. Santa Cruz, Davao del Sur. Magandang chinita. Kumusta man niya? O sa may maingon ni mo sa itong letter sender nga medyo gikulata man siya gamay. Ano? Joel, here's Megan. Megan, yes. Here's Joel.
2: Hi, Joel. Mayong hapon.
5: Hello, may hapon sa.
2: Kumusta naman ka, Joel?
5: Okay lang. Pabili ang hapon niya ulit ako.
2: Pili na dito ang edad, Joel.
5: 45.
0: Hello, oy.
2: Ay, nindot itong panglawas ng kalipay dila. Joel, active dahil gyapon ka ayong. Pwede ko makadungol si mong agu, Joel.
0: Boy, ano yung ginis yung istasyon para makaminog mga agu. Sige na, padungol ka namin sa imong dami nga agu, Joel.
2: Muro man to gikus si Joel. Gikusit to Joel.
0: Gisugnot o gikusit? Ano? Marag gigunit sa ba to?
2: Or gituok.
0: Ano man na? Tuokon man daw na.
2: Masaway na ka gituok, Joel?
5: Ha?
0: Kaso why na ba daw kagituok, Jul?
5: Ay, wala pa, oy.
0: Ay, wala pa. Sige, tamahin mo. Lahi man tayo kaagi.
5: Ano kita? Nakilawa na, nagkirin mo na. Nag-ngag.
0: Ha? Aling-ngag.
2: So, di kasi aling-ngag-ngag, Jul?
5: Aling-ngag-ngag, lagi din tayo.
0: Agay pa ita. Kundi, arag yun. May gani ka nakapaulan. Ugo. Oh, sige lang, eh, Jul. Kanang usa may last mo ikaingon sa atong letter sender.
5: Ah, ako ka. Sorry, ya ala na niya.
0: Detaw. Ya, kanang isa usa may ikaingon nimo kay Megan. Ikaago ra ba ni sa letter sender ni?
5: Na ako iko andiri nga barako ni.
0: Uy, la.
5: Bagay kay ni siya.
2: Ay, nanabi kong mga barako, Jul. Sabi na nga naka-turbo.
5: Ako biling barako rin.
0: Ah.
5: Bain dito sa Anyes, Rene.
0: Agoy.
5: Hilinig bayot.
0: Ala! Babay, mani! Naku, yan pa yun. Babay, di yung Diyos, oy.
2: Ano maaan man siya kong bayot, Chol?
0: Nga, babay, mani.
2: Tungo na nasa kong tingo, pero taas kinigisi, Chol. Alam, tayo.
0: Ay, naku, Jules. Salamat, Jules. Kumbiyansa kay kaning Megan. Siguro niyong dudahan nga bayot ni, pero laong kay ni og ganang buslot. Ay, taas og gisi. Salamat, Jules, katropo mo.
5: Exciting.
0: Anyway, katropo, wan mo ko igug oras kung ako sa imuhay die. De hecho, nalang takagtambag, no? Di naman ni dugay-dugayon, kaya kung dugay-dugayon, pati maabtan tadig asintado. Ay, di na ikapangutan na ang mga ingon nga angay mo mong biyaan ang imong ba ay mong uyab day biyai day unsa pa may rason nga makagunit ka nga nung dili ka mo biyaan ni ana. Sa pangalan pa lang, agibiyaan kaniya, gipasakitan kaniya, agibiyaan kaniya, gikulata kaniya. Di na nakarihay pangutan na, uy, biya na din ha. Di naman, Diyos ko, Lord. Kung kakitkiton ko niya akong atbang, Roy. Gibaharan ko ni Jerome o kung makibuwag ko niya, ipablatter. Doon sa barangay, patabang nila aron sa iyong proteksyon. Dili mo kinahanglang suluhan ang iyong problema. Damaya ang barangay. O ganun, nisod dito ka ng gugmaha. Ha? Oh, pawawsi. Tama. Oo. Nga na imo mamang kinalang piliod kung kinsa ang kuan, imong best friend o kuan, katong tao nga nagpamatuod nga gipangga ka. Ay, nako. Mora gid ako maingon day. Pilihay mong kaugalingon, kakawi piliod pud namong muli nagkaroon ka wa na mi oras. Thank you kaayo Megan sa pag-agi. Salamat kaayo sa programang X-Rated. Nako igong oras musunod na ang programa. Asintado ka. Oban si katropang Eric Seras Manait. As ako partner sa pikaslawa katropang Doc JJ. At sa itong mga callers and viewers, thank you so much. Katropang Megan, alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ganyong katropa DJ Reyna Chinita. Sa programa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
7: Exciting!

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa... Oble ko'y uya, boy. Exciting.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
7: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
7: Unsa day ng Krap Gold bay?
6: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
8: Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

o inday dula-dulaan. May adlaw ra o niya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sultian o ikaw inday suway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

nay thu cầu in đái hấp hấp yu ron mặc ta du ul aku kan mu nay chi mung du kan unya ikau aku dai hung parai parai dan dili gayud ikau in đái naku mag mahai iha tan kung tanan unyang mga kalipay buha in đái ayau in tao kung paan tuha agud mamu kun mahimu tilawan ta. Usa malu oika.

Happy don, kanui nai ko ikaw inday hapyut hapyuron. Magbaduol ako kanuna si imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Hello, hello.
1: Hello. Ay, au. Au, nana lagi ka.
2: Ay, au.
1: Maayong hapon, mga suki, mga student permit, kamuksta naman mo. Yan na po yung apuhan, bata-bata sa kanginan, at your service. Losey. Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, ang atong pagpasalamat o pagyokbo sa tuang magbubuhat sa lain na po nga panahon, lain na po nga kahaponon, bisan pa man sa hulga sa panahon, mga katropa. Mga student permit, kaya naam lagi ko na ikuan ko no. LPA na per sa Surigao. Munig kulis maot ni nga tuang sitwasyones karon sa panahonis. Pero sige lamang, kumpate gapon. Ang importante niya is the importance. Siyempre, mga katropa, ng atong mga panghinaot, nga kamo, anaaram mo diha. Okay, ako, aniaram po ko diri. Bisan og huot, bisan og akineng muraba o kanag nayayay. Nayayay ta sa mga pagbati, sa mga gibati o sa bationon. Nga pamagita sa adjustment ano mga katropa, mura ba ka nang na-excro ba nga gi-adjust pa. Pero sige lang, mao namang kahanin. Ato nilang ng sikwatihon o maayon. Kung unsa ugaling ng kwan, nga esmeringhoy esperiketek. Siyempre, nga itong programa mga katropa, gato'n kinikanin nyo sa usas mga produkto sa Yetso Health Incorporated. Ang produkto nga Santon Herbal Oil. Ato na yung ibalik ni Santon Herbal Oil mga katropa, kay nindot man kung ihaplas ni mo. Para nga mawagting ng imuhang panuhot. Niya mudagan po mo karatel po ng mga lamok. Okay, mahadlok man o kapilo ni mong banyos. Muna yung technique niya karo makadagan. Siyempre, sa ito ang mga kababayan center. Kababayan center. Mga katropa center. Asan-asa mamong lugaran na pita mga katropa. Para ninyo na ang halo-halo espesyal. Labi na sa mga dunay gilokno, gipasan. O gisipa-sipa, gibit-bit ng mga programa kagool. Ayaw mo kabalaka kay wa mo nag-inusara. Nagtuo mo kamura. Daghan po. Daghan po sila. Muna ka na ninyo ang mga attendance na ipasa na na kay hapit na rin atong garwis yun. Dili na dayong kung mag-enrollment. Ay. Okay, mga mga po, mga absinos man. Inig human o garwit, ano, wala na, di na kung mag-enroll. Lagot na dayong ko. mga langit. Sa mga nagsaog karon sa ilahang mga gisaog, mayo pagsaog niyo dyan mga katropa. Basta kay hinumdumi lang yun niyo. Hinumdumi lang yun ninyo. Ayaw yun ninyo kalimte. Mura gini nga itong mga paghangyo, mga pagpangalyo po sa pamaylaay na ni. Pangalyo po, panghangyo o paghonghong di ka ninyo mga katropa. Nga si Jose.

0: mga student permit, kinsa dai nakakuan sa atong asoy-asoy
1: ra. Ha?
0: Naka le na ba mo sa page ni Jose? Katong mga wa pa naka-follow dia, i-follow taw ni Jose. Oh, may na lang ba? Madugang atong follower. Salamat na itood sa mga nag-view kanonay sa atong mga asoy. Sa Pittsburgh page, mga katropa. Dito na ta mag-asoy sa kuan sa page. Diris radio, kuan na tanre, musikahan ta diris. Bag-ohon tanre, kaya kuan na maghapit na Ma'am Julio. Niya, inighuman sa garwis yun. Kanusa mata mag-garwis yun, ano? Hapit na. Mo paso na ginis si Kwan, si Maring Adel, ginis Day Calye, si Mala Gloria. Muna sila ang mga Kwan, si Maring Adel, sila Dodong Ritsan, sa Maninguman. Betira man yung kamaya itong mga estudyante. Naghay nagpa-enroll, pero kamay ramay ni Kwan. Muna yung gingong agmulahotay sa katapusan. Kumbaga sa garwis yun, maurag yun, makapaso. Ang di makagarwit, walay garwit. May mag-attendance na tabi. Mayong hapon, parikoy, mag-happy Monday po. Si Maring Anik. Mads! Basig na ikwa niya, Mads. Kanang na'y daga niya ba? Igahin niya ni Jose. Parikoy, na'y daga niya parikoy. Ako nang ilawag ni mo. Ay, nako. Si Day Calye, nana, present lo. Mayang hapon sa mga tanan, especially sa mga mama nga nagsundo o nag-atang sa itskol. Bantayan gina mga bata in town kay mga kasayon na tas palibot mga katropang dautan na gyo kayo ang kalibutan. Okay, na po yung mga student uban sa kwan. Pariatong naitabo sa Tacloban lagi. Sunod-sunod, magsundog-sundog man itong kwan po dito sa gawas. Muna nga, bantayan yun. Hatod yun o kuha. Hello, hello. Ana ra man na. Present na si Day Calye, si Mala Gloria. Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Maring Gloria Bayogan Skite. Di ay? Si Mala. Presenting. Uy, niyan po atong bisita si Diden Pataho. Maayong hapon, lo. Dimbaya ko sa taga Dorian Lukak. Labi na ni Bobot o ni Edith Florets. Sige, paminaw sa imong programa. Bits kayo. Unsam na si Kwan. Unsam na si Edith o si Kwan Bobot. Magpadukol na. Okay, atong apilong dokol. Matod pa ni Mala Gloria. Nights Music lo. Adi ay? Nights di ay? Ambot lang o, nights. Katong mga labyo-labyo. Mayong hapon, Paring Jose, present ko karon. Ay, na-presenting mo po dahil si Maring Ading. Ato po din presenting ni, bahalag walay poto nga pagod. I-presenting lang nga po, bahalag wa kadag poto. Ikan sa Manila. Mag-absent sa ko karon pare, maminaw ko sa mga sonata nindot paminaw ning kahaponon. Basta na siguro ni kadit-det samtang naminaw. Kay mo absent ba ko no? Sige lang. Kung mo absent magaring si Maring Anel, bahala siya diyan. Kay naman na siya ay kwan, naarap ako na siya ay idol niya si Gino P. Gino P man to? Niya, giotro na niya. le atong leleon po na yung lain ng mga pahina dere basing na ay na atanawa na lagi dere si kuano Edgar Yomo Republic. Shout out dol from Torrento Agusta. I-follow ang page ni Jose da Edgar Rumor Republic. Sinusaram ni siya dere kay ang mga kuan dito. Mga studenter, may tuwaman sa page ni Jose. Ikaw rin nag-inusara rin na peta, Edgar. Ato dito sa page ni Jose, Gar. Na yung mga humot dito, Gar. Naghan na po yung mga wildling. Mga tataw. Wala, may dalaga pare. Ang daghan ron mga uhoy. Ang naib na mga impas na ganyan talaga na. Lahi man kuno dahil kuno yung nga bilin. Hindi lang na ako na i-mention ng kinsa rin nga bilin. Sonas basura. Tingaw na good mo abot. Kay aron nga masod ba pastilapan ng mo na mala kuno dai ni mga nangabili ko no presenteng na kunaan lo gablitsyo oy nana sa Dodong Richard do gayro katungad Dodong Richard ro di saka ni nang checks ni nagdetdet na po siguro ni Richard Gomes nagdetdet na po kakaroon dong puli ni kuan ni Dodong Krets wak na ganyan tao tumungas Dodong Krets kay hadlock og isampok ni kuan katong taga Buenas Gracias de Talacogones wak naman po to kay nawa naman po to kaubar sa iyahang ante na wapon. Itong iyang ante nga sa putong. Mapalibalabihon. Makatawa. ga ada manad lang ko sa Torrento kar gito kang Edgar Hosani Humor Republic basig na ay ko ada basig na ay dagad ya kay gibalibaran mo ko ni ko ni maring anil wa mo kunoy daga ko no kay lahi na mo kunoy nang abilit sa apo des Dodong Richard for ga gikompra man po gihoro wa gid na medlin ang angkang Jose lang untana bisag bumhon lang untana ganun taon mugnaa lang pero wa manggo magpahinomdom lang ta sa pikas kwarto kay wa magyon painomdom sa tama katropa balik na ta

0: Special.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Gisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Oh, diba? Oh, oh, oh, I like it.
4: Ay,
5: yeah. Ayun mo.
3: Atendan, slow, Jose. Oy, si Daidoret.
4: Ay, yeah.
3: Naka-atendan, sorry, si Daidoret. Panagustan naman rin si Daidoret. Kuan magunin siya agad kay perte naman rin besi, ha? Busy sa live lives. Oy, chair dance naman ako nun si Maninay. May hapon na ako, mag-attend dance ko para yahay. Naulian na siguro ning yung cellphone. Kaya naka-chair dance naman. Maya kaya naka-chair dance, naka-deha, kuan, Maninay. Bensyon, mayong hapon, lolo kong guwapo, minaw may sa imuhang halo-halo special from Das Agan City, Pilipinpines. Okay. Be, itong palakpakan ng mga taga Das Agan, be. Ay, naraba sa Dudong Bensyon, mauwaw taan eh. Ito na palakpakan. Okay, nag-watching manday ko no si Maninay ko no. Mayong pag-watching na mo dyan, Maninay. Na diridol daghan. Ah, daghan ko no. Matod pang Edgar. Oh, daghan na gaya, pero mga saling-saling na po siguro na nyo mo dyan. Lain na ba na mayong daghan kay mga pinilian. Kanami taong lagi tamos-tamosan na ba? Oh, naidaghan na rin. Oh, ibo na rin. Kawa na, humana na lagi tamos-tamosan. Okay. Murabag ka ng tubo ba nga, pang-ots na. Pastilapan. Si Lo, mayong hapon, mag-attendance ko, Lo. Mao, nangawala na sila kay Dele Nemo Itukar. Ang ilang song requests, Lo. Parehaan tong requests na ko nga song sa Happy Birthday. Og happy, unsa ni ghani my love sus wala gi patukar. Say wala na patawa, ikaw mo iwan na minaw di. Wala, ako na dayon ang nasaypan dayon kay wa ko no gitukar. Siara day mo iwan na minaw. Wala, nagini na maon yung akong ugangan ngay kaduha. Parte, patukaran ako og happy birthday, nagpatukar ko. Ghani my love sus sweat, ako gapong gipatukar. Kay, guan lagi, kay para kuno to ni Dajilin my love. Wa man siya naman kayo may wakang bati kaya ako na may gig angoy nagini na mao nag-imo kalaki di ha mama kwan na Julina. Ay, nako, sa sunod, eh, nag-yong kumukan na niyo, din nag-yong kumuplay, ano, kaya basag nag-play ito, magingong magwa. naminaw sila dito sa boarding house pagka Bernets, wala ka maka-programa, no. Itong Bernets, oh, wala kayo, mupatuli, mta ko ato. kay ako, di magin ko magpatuli, lagi niya. Pagpatuli na lang, di ako siya. Mupatuli nung tana ko, niya, wa man na dayon, kay nabilin man ko nung labaha. Kung pakang. Muna gaingon niya ang, unsa may gaingon, muna gaingon niya ang,

0: FM.
1: Exciting!
2: Lonely, it's the night. It's the night, lonely. Ada kon mo request kong song, Count on You. Count on... Ah, pangitaon na to na.
3: Ay,
2: count on may ako na ilan din eh. Count on You. Okay, sa may magpa-count ka.
3: Hello.
2: Lo, God PM, kumusta? Uy, ang akong mama nga isa, oh, si Mama Sign Sign. Ma, kumusta naman ka, ma? Ah, giregard paghapon ko din mo ni Kuan Man, eh, that's 10 grade. si Mama Julina, kay ihamang kong Kuan nun. Hawayon man ko ni Mama Julina. Oy.
3: Ayaw!
2: Oh, na, natakda naman ni Kuan.
3: Ayaw!
2: Na, takda na ni Katong Kuan ba, Katong mapalibalabihon.
3: Ayaw!
4: Sa kahapon.
2: Oh, mo lagi na. Saon naman lang gina ang pagkahimtanga. Huw, marimar.
3: Ayaw!
2: Pero sige lang, bahalag awayon tani. Padayon na lang tayo. Ingnon, wako nun ako, na-play ko nung happy birthday.
3: Ayaw!
2: Nga na-play mo na ako itong.
3: Ayaw!
2: No, no, say happy birthday.
3: Ayaw!
2: Oh, niya, ang honey, my love, so sweet, na-play nga po.
3: Ayaw!
2: Oh, wako nung nadungog ni Day Jilin. Sa pagkadungog, nag-it's call man dito sa Butuan. Kini si Mama Julina, wala na gini na, wala na gini na maon.
3: Ayaw!
2: Na, bisang pagpangutano na to si Mala.
3: Ayaw!
2: Di ba, Mala?
5: Ayaw!
2: Oh, si Mala Gloria, mo, si Stegos magini ka, naminaw magini.
3: Ayaw!
2: Di ba, Mala nga, nag-play ko Honey My Love So Sweet.
5: Ayaw!
2: Nag-play po kong Hapa Martin, duha mga nito.
3: Ayaw!
2: Ano gini na maon nga kung ugangan nga isa. Tuyo-tuyoon maguna kuniya og away-away. Karo nga din ako kuanon si kuan si Dijilin.
3: Ayaw!
2: Muna yan akong away-away yun ron.
3: Oh, no! Ayaw!
2: Bahala na mo. Bahala na mo mga away mo ni Jose. Basta kay si Jose, naarag yun. Di ba, Mama Sainsain?
3: Ayaw!
2: Pinomdom sa tag, ikan sa pikas kwarto. Diharap mo mga katropa kay dire na po ko.

0: Gipatutoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatutoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang tutoy. Wala lang sa gipatutoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
12: B!
13: Next time, ayaw din kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako si Sister Pain, grabe, ipigpino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Mahilig pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix, pwede katilaw naman ko. Mayang tulog, normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako yun ang ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako, naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Dato, pagkundisin imong lawan.
4: Nalapin ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Exciting, bro!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, moda! Power sa lube! Kanang lube nga gisanggotan ba? mga langit maribar. Asa naman tani dapita mo rag na dilatar ko gamay. Na-apply na baka itong risk-quit stand ni Kuan Maninay. Maninay, nadungga din mo Maninay. Nagkuan mo ko Maninay. Na ko ay Kuan, business na Kuan. Business of the day. Abinay mo lo, kusog kayo ang imong tingog dere sa tibuo kabukiran sa Kantagan. Mat mo na kalatiha, galing na ma. Usa mo na katinoo na, uy, nana si Edgar. Binta ka nana si Edgar dere. Mayong hapon, Lolo Jose. Niaragil ka, Gar. Gar, ignan ang imong mga silingan niya, Gar. Nga, kung nana sila yung mga programa, Gar, ingna. Kamu, kinsa tong na yung mga programa, inyo na na. Mga katu. Baton pa ni Binton Pataho. Good afternoon, Lucy. Og sa tanan na Minaw. Hello? Pataho og sa Mora family. Walay it on? Puro na gini family dahi ba? Nindot mabutok na it on spot. Baton pa ni Juan. Ni Jose. Mo pahinom-dom sa mga katropa gikan sa Pika Squarto.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga play unta kog barbero.
4: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
5: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
5: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
7: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko tion og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well?
4: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai, kailangan yun kai. Ako kinumingawon yung kumain. Inom ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Sancton Plus Coffee Mix?
4: Ano, magbisong kong bawas, nagduha ka adlaw, nagtulo.
5: Sita kong tabang ang Sancton Plus
4: Coffee Mix? Okay kayo.
5: Imong pana, kumusta pag inom
4: Sancton? Okay po kayo. So, ginauhaga, tanana ko mga silingan. Pag inom anong Sancton Coffee Mix, sinindot kayo.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Katong mga wala pa nagkakampoy niya ka nagmerenda pagkampoy na mo ha?
4: Ayaw!
3: Katong paborito ni kuhan ng kape.
4: Ayaw!
3: Paborito ni Edgar. Ah, Edgar?
4: Ayaw!
3: Bago man din nato nang bisita si Edgar niya sa May Torrento.
4: Ayaw!
3: Gar, naapa ka niya, Gar?
4: Ayaw!
3: Talamajir ba siguro ni Edgar?
4: Ayaw!
3: Okay, basta mga kuhan? Mga R ko no ang kong tumoy. Talamadze ko no.
4: Ayaw!
3: Masing masuko no ni si Edgar. Gar, ayaw ka suko, Gar, ha?
4: Ayaw!
3: Atik-atik na kong nagot. Ngayon na lang. Bitaw mga katropa. Saan na manggini na to? Ang mauna manggini, ha? Sa sunod na punta. Kaining sunata na po ang timailhanan nga nahog na po ang tabil. Sa atong pagugoy-hugoy sa kalibutan ng mga kalag.
4: Ayaw!
3: Kung manapunta sa mga sunod na panahon mga katropa, mag-bisita na mo sa Pines Newsik ay mag-asoy-asoy man tarito.
4: Ayaw!
3: So nga na lang, sinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto. Si Katropang Kian alang sa naghiusang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon ayaw pa daog sa dautan, dagan dautan pinaagi sa maayo. It's

0: Exciting!
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Mao din na ang Craft Gold Buy?
1: Oh, buy.
2: Salamat sa kasayuran, buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, par, alay pagod, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hay ang asawa?
8: Exciting!
9: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugma alang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butik.

0: ka nga duol sa inyong dapit.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga-Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
5: Exciting!

0: Gipatutoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatutoy.
0: Unya, ang sir ni mo ning kauna.
1: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang tutoy. Ako na lang sa gipatutoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bagura man ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B!
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika ni...

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamin ug ako tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, effective kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
5: Exciting!

0: sikap Lodi na apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mga play unta kong barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot.
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: Detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Zatone Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zatone Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zatone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zatone Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zatone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zatone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zatone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zatone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zatone Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zatone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zatone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zatone Plus Herbal Soap.
9: Zatone Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o mihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zatone Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kaya kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako ganun may ngawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Tagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Kada kong tabang sa Santon Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
4: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santon Coffee Mix. Sa inindot kayo.

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: Ka sa XFM.
1: Par, time sa par. Dali ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose. Usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Samsung Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Samsung Gold Coffee Mix.

0: Hilton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par! Alibagod par! Pakuratira ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par!
5: Okay.

0: Acum Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: Rhino Car sa XFM.
1: Ay, madi. Naiuban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa crusade.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: ta. Success the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Success the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Success the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
4: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
3: Ay, nakapalit yung gas.
4: Oo,
3: nakapalit yung gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan ni?
4: Dito sa baba.
3: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
4: Oh, Yestrel na ba yun?
3: Para makasure yun dapat
4: na
3: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
4: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong akong kabuhi.
3: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
4: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
3: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
4: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa kamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
3: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Tantum Plus Gold.
4: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tantum Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang

0: Bumili sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang syudad. Duhan na kabuok bulan.

0: Hala, tapa di tagkwarto?
1: Kani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong muragda ko koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadok adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Phantom Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unang nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: acum Mamina Oca sa XFM.
1: Par, ano yung nagod, par? Pakurati nagod na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?

0: no car sur XFM.
1: Oi par, pakurati pa gudang yung pitaka di nga. Ang sulod yung pitaka. Puro rin mga resibo.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Makakasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Sama po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: So mga kababayan po natin, ha, samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So ating pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Yun. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision, sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitan may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
1: Oh.
2: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo, anhina ng bangko.
1: Hirap yun.
2: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Yung gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner. Ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, eh ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Ang tumunog yung, ano, yung cellphone. gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
2: Lalo na po matutulog.
1: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka ano, nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan na night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Eh, yan. Yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita, at least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seeds.
2: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, ano, yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
2: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, diba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag, eh.
1: So
2: bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha Yung sapat na tulog.
2: Kung wala kang pera, di ka makabakasyon. Laking problema.
1: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods.
2: Oh. Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
1: Ayun.
2: Sa isa't isa.
1: Kaya sa mga kaibayan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ilibre na yan, partner eh.
1: Oo.
2: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
1: Meron nga nakita yan. Balitan,
2: diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: Hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, magbigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
4: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga Kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay madama, no, ay sadyain, ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon, ano. At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Eh ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente at isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide, ano? So consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity, ano, na makapagpa-consulta po doon, mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan, yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano? Uh-huh. Yung mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
2: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
2: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: So yan, ha. Sabi nga, we are a living machinery. So kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design, ano? Kung ano yung naka-design sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung naka-design nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan, no? So para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
2: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Di ba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain, kung ano yung mga junk food, yun ang kinakaya, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: Mm-hmm. So ayan, sa mga kababayan po atin, at yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
2: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
2: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pasamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kaibayan. Ang ayon po yung dalangin, ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: X
6: FM.
4: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kitang kanta no kanang murag kanang you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang pilion o kung maibalik lang gid lagi daw niya tanan. Ingana day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo ay mo balik-balik tama da. Uy dili na siguro ta magbeg-beg oi. And that's coming from you, Day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, murag isa po ka sa nagbuhat ana sa una. Ito mga panahon, ganibi nga, medyo buta pata sa kamatuuran. Binato o ka ng, if maghangyo ta sa iya kinasing-kasing, magstay gihapon siya. Unfortunately. Hello, Mimi! Maayong gabi po sa inyong tanang welcome po sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po inyong madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ito mga official radio station sa Radyo Amigo. Kumusta man mo din ha? Unsa may gikabisihan? Unsa may mga gipanghilak-hilakan? Unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din ha karon? Wala ba mo gibati og kanang kala kaaligut-gut? Giigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ra gid ang tugnaw? Yun lang, mo lang na. Munang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung nami mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagid-ana. O kung naamay nadungag sa inyo ha, always treasure them. O tagay og pagbili, tagay og ganang importansya. Kaya at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Oh! Amen. Amen. Karong gabi na siyempre nga ito ang program magipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi ayaw mo kalimut ha, kay dili naging best stable lang ito ang panahon karon. Medyo ulan, tapos nagainit, tas ulan na po, tas init na po. Dili ta magkumpiyan sa aning panahon tungod kay naakin na siya yung mga bitbit ng mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwedeng nga mag-ano lang ka ng, unsay tawag ana ka ng pasagdaan ng kaugalingon, ikabalo mo bi, sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So, dili yun pwedeng magkasakit ang mga bibiha. Maunang kung nakagipamati din ha ang di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dobi, tanaw na to, B? Reflect na ba? Unsa po ning gag-blur-blur po ni akong kuandre pa. Isa ha? Ako sa tanaw na ha? O kung nigawas na ba? Unsa daw? Ang mga childhood memories na di yun ni mo kayang kalimtan. Aside, atong nakakuan ka ha, atong naka-ika. Ay, kalimtin na to. Sa inyohang mga kuan, sa inyong mga komento ko ng gabi una, pwede rin ninyong i-text sa kuha sa ito ang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede-pwede sa itong mga official Facebook pages nga naka-live kayo. Paliwag ko pa-follow ha. 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental, and madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas at sa Mindanao. tanaw na to, ha? Oh, may gabi kang Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo.
1: Thank you!
0: Humangod si Aljane Adaya. Oh, may gabi din, ha? Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklub sa suka.
1: Oh!
0: Kisa nag-iwi mong classmate? Ha? Si Ma'am Maria Flor. Ako ganit, ma'am, kay giingnan kog anak daw kus diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tug nang dagdako ko. Sakit no, sa tinuod lang kato mga panahon na when we were still young. Usually sa mga elementary days nato eh. Kana gum mga ipang-ingon sa tong mga classmates. Unang-una, akong garden giingnan kong akong garden murag lubnganan. Di ang ending so suko kay ko gidunggam na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Muna. Kay giingnan man ko nga ako ang garden, syempre garden na ako, nag-effort ko di ba sa unang panahon. Kung remember ninyo sa mga panahon nato, way back 90s, di ba lahi ra man gid kay atong mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Oh, usually sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden eh nagatanom-tanom ta didto at. Ang atong madali-dali og tanong kay tangkong man. Ano? Nga di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanong. Oh. Ang sakit lang. Kaya syempre, hindi may iwasan nga na kayo mga classmates ng mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, nagdumot pa ba ako ato niya? Joke lang. Si LGM Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from LGM Trazo sa Purok 5, Magsaysay, Malaybalay City.
1: Thank you!
0: Childhood memories, dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Oh, Chinese Garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba may nakataas sa Chinese Garter is katong ibutang niyo si mong kambot niya, yung itaas gamay, di ba? Oh, di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana, tingso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love.
1: Thank you!
0: Iyang childhood memories.

0: School, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Ang gabi isa ko mga teachers din sa may barangay Madaum. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: Ni ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, masangit akong sayal. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal, buagi. Merese. Spartan RC.
1: Thank you.
0: May gabi din ha sa imuha. Do kabalo mo kung ako lang paistoryahon mas kanang wala ko kabalo sa inyo mga memories karon ha sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una when we were still in elementary and high school, lahi ra gid among mga experiences ay kay dili man kami babad sa cellphone.
1: Ooh.
0: No, no props. Dili mo babad sa cellphone. Wala mi cellphone sa una. Kung naka yung cellphone sa una, katugong, kung sige itong pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung naka yung cellphone sa una, nga na ay antena, o niya, imo pang itaas kay walay signal, ikaw nang pinakadato sa tanan. And we never experienced that. Ato na siyang higsgutan unya taod-taod ha ang inyo mga childhood memories nga di gid ninyo makalimtan kay kung ako lang pa istoryahon murag hurot ning murag di pa ni enough ning programa ha gyud. No, wala jud ko cellphone sa una, never ko naka cellphone sa una elementary og high school. Wala ko cellphone sa una, maglipay na kung magtumbalata bisdi ko sa eskwelahan. No, nga ana ra gid amo ang kalipay sa una, swerte na kayto mga nice cellphone lagi. No? O, may baon sa una, pinakadako lang mong baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience ng piso ang baon, pinanay mong anak ron dapat, pito. Pito na. O? Si Rostom? Rostom? Naka-experience sa piso iyang baon? O? Si Mama Maria Flor, 5110, Nokia. Mao ni siya itong naay antena-antena eh. Huwagin ko kaagyana. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay na gid kaayo ko, proud na kay ko. Unya na ato na siyang isugutan unya taod-taod. Kabalo jud ko daghan pa kay mug mga ipang share. Oh, si Sir Monski nag-share na pud sa iyang Sige unya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha akaron, labi na kung shaky na gid kay ang relasyon, di ayaw kalimot. The only way na mas mapaliguna to ang inyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ay pagsinabdanay. Huwag kumulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Aduna kina siya yung maca and clavo huwaska. Da kung tama gid kina siya bi aromatagaan ka og extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag ka-shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Ding ka makadto.
4: Purma da gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo. Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ka rock banana ng Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Complex. Kaya ako sa una na pandugay na to, na ako'y piang na nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon na testingan daw. Itry na ako inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Iko na. Sa isa lang. Ganito. Na usa ka bulan. Gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya. Maragulin. Pero ni gamay po. Naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa guwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pipila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get you love? Ayaw mo ano ba? Silang kita mo. Abot, pito ang panahon nung. Ang gwapo na kaya kong tingo, guy. Huyo kayo sa akin. Kita, oy. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you are planning nga mga anak unya karon wala mo'y budget kay wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes pero naa kay PhilHealth nako bi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot ka ayo nga customer service mga buutan kay nga mga midwives oo unya free pa jud oh free ang mga anak tapos naa pa jud kay pa cashback no ibig sabihin ikaw na gani ang mga anak ikaw pa'y tagaan no nindot ka ang inuna anak bibi. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up. Libre ang manganak. Libre ang tambal. Libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa gid ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka. Tagaan pa ka gorta. Kami ang anak. Magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa mahimutang sa may corner Moreno Street. Barangay Size, diri sa Malaybalay City. Kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa desk marketing. Or, pwede po nga, ang inyohang landmark is atbang siya sa terminal. Takanayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ha? O kung mga buntis hindi ha, gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games, oh. Snake games. Kato man to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko, ingon si Ma'am Maria Flor, pareha gyud ta, Ma'am Ay. No? Mind to be Cinderella din, ang akong di malimtan gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yun, naghatagan na sa bola, nag-dare. Mamiki experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat. Salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Cuerpo o 3610. Murag wala ako nakaabot anak ang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na ako. College 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo. Kay nagdula og nagdula, nag-riskati. Ako sa una, gidaog-daog ko ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko. Okay ra ka di ha. Oh, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Naka-remember ba ka na ko? Double D. Diri sa Alegria Compostela Davao di Oro. Double D? Wala ko yung na-remember na double D. Murag dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Buhol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa imuang pag-silip sa Facebook live. Si Bong-bong ba? Salamat yun kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa na. Ang dilin ako malimtan na nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City. Sana all. Mayang gabi, Bibi, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority magod sa tuwa sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kana mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, nang ano sa pabadag ha makita mga kabuang gidpod sa una uy ang buto ina unsa man ta uy no makig shatong ka try mo nang shatong luwi kay ang mga balanghoy sa una kay mga balik good mao man atong ginagamit di ba ka remember mo atong baboy Katugo nga, di ba, yuta, or ka nang, siyempre, like, murag buhangin siya something, tapos murag na siya whirlpool. Whirlpool? Dito mo lang po, like, basta mura siya ka ng, ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyo po na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya, katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos, kaingon sila, ang pulbos daw ang pagkaon niyo, mudako daw na si Zang. I remember na ninyo, daghang kitag mga kon sa una, no? Sila karon kasi gina mo sila kuri-kuri silang cellphone, oy. Si Ate Wilma, di suyo friend is ana siya. Osa ko, muad to school sa buntag ating mamaligya. Osa ko, ugulay nga tanom na mo. Aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas osa ko, nag-graduate og elementary. Nag-helper ko harvest og saging. Aron na ako'y ikabayad. Osa ko, graduate, palit sapatos. Nga na po, guti, sayo sa buntag. O, manguha sa kog pako. Or kaya na, babay, osa pako niya. Ako na siyang ibaligya. Tag-5 ang buok. Diba? May man ang pako kay wakay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin mga halas dito samtang nanguha kaluya na ko kagin ang hugpakos balon. wala mo kay gripo-gripo sa una sa unang panahon kay ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay hami maabot dito sa balon. Sa unang panahon, baktas mi, gikan sa among balay, padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. O, maktas mi, anak niya. Dili mi, kana mag-istoryahan na, midaladuko mi sa dalang kay basig, nahulugan o baon. O, nahulugan o piso, lipay na kay mi, anak. Makita mig piso, makita mig bay 5, kita mig 50 centavos, lipay na kay mi, anak, bi. No? Hay na ko talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato ma-recall, pero grabe gid kayo, like na makaingon jud ka nga. Kung unsa may naabot nimo karon, makaingon jud ka nga, deserve gid na ako ni kay sa unang panahon, wala gid ko nakatila og mga ingon ani. So, una gani. Hi sa kong partner nga, buwagan daw ko niya kay na, mahuman na amo ang relasyon. O, good luck na lang kay manguha kog bayabas. Ano ni? Manguha kog bayabas og sambag. Babayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha, ha? Wala na, Sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na, sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag, it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuwa. So, murag, wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka, ayaw hapit. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmurag, sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya, ha? At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kun asa. O sana po ka, Bibi, na to ang nagsalig sa to ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpun mo na ako, ha? Nga kung naamoy yung mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo nang luom-luomon, magsakit inyuhang dughan. Importante yun be nga inyuhang yun ng i-voice out ng inyuhang mga problema. From that, makakuha kitag mga pagdulunan, mas maklear ito ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gid na sa langit. Trust me, tanan magita nag-aagi na magita yung mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi. Pero wala gi imposible sa Ginoo, labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una, ati kay pobre raman mi, pero na ako'y dili gud nalimtan ati nadala na ako hang to drone. Dili na ako makalimtan gyud. Same gid dati. Naagid tay usa ka childhood memory. O, usara. Nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal lang ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamay ang mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na tong classmate. Sa pagmalik sa tuang programa ato ng pagkasugdan ng ato ang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato ng pagkasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mag-auto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa toang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ganang baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingon anak ka, machismis pa ka, lisod. No? Dito mo sugot nga, machismis tabi. Mahalag daghang kig mga kagid-kagid sa imuhang lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usan ni siya ka anti, naan siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala, mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. O syempre, kapag ka ikaw po din, nagkakaedad na, namang gina yung mga wrinkles sa mong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Oh! Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligin na nimo siya pari luumon kay ikaw rin gigihapon lang mag-anto sa anya. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko, forgive but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well, okay ragid kaya na siya nakasabot sugo kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to, naagi usa ka mga panghitabo, ilabi na kapag kagitawag na mura siyag kanang

sigurado ko nga dili ako ang papa. Kay wala na gyud nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gyud nako gipansin, Cinderella. Hangtod sa kaadlaw, natingala na lang ko na ay nag-message na ako. Iyahang bana. Amutok asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa kuang barkada nga nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di manggo daw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparihan na kong naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ni istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Di pasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghihapon sila. Ikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink, tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon, angay ba nga akong kunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha? Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana na nangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit akong naagian sa una tungod kay mas gipili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magselebrar Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan na kong naong ang ilahang bata. Kaysa kalugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gid yung galaw yun pag napuntuhan dabaw di oro kung kriyatin yung taas kung ihi so kapag ihi kapag putol ay gabi yung gabi matulog
0: Zaton Plus Gold
1: kriyatin lami natulog na kayo kung sa ihi o kira kayo pero wala pa kriyatin yun ng tipo alam kung nakapaminaw sa kung ipangulti ka rin kung nabalatian yun ang tulayan na kung ito sa iskriya kung kayo matapang na sa inyong panglawas
0: Zaton Plus Gold adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag inigman ako o ginom sa tong kape kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hey, adlaw sir. Nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melani DI taga-Tanam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men.

0: Exciting!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, sa ganina bi, inyohang nadungog nga to ang putahe confession. Kung asa, usaka istorya sa usaka ex. Oh! Ex na naman! Diligini mo, wala-wala to ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Ako na murag, sao man ipag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatod gahapon kay nato sa Turbo Men Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun being a mag-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon na tungang gabi, no? Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang banang mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagi kita'y solusyon anang ato ang Turbo Men Enhancer for as low as 75 pesos lang per capsule. Imuha nang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kina siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po ang ato ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame.
2: Thank you!
1: Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kayo, Ma'am Bobs, ha? Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex, pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kon-mangod, ang question mangod is, 4 years na silang bulag. Oh, 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan, padbita. Matuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. Oh. May gabi, Cindy, ang akong di malimtan, gitagan ko, o, oh, wow. Nokia 3310. Tambag na ho kay Janjan ka nang mulang niya siya aro makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili man guto niya anak? Ni si Arman, bitakara po di si Arman o ganang hatag o tambag ay. Ang iha karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo, binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya ugnaong pero diligid siya ang papa. Legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
3: Hello po, mayang gabi is hindi.
1: May gabi eh, ma'am. Kinsa ni palihog?
3: Si Jinky.
1: Po?
3: Si Jinky.
1: Taga-asa gani po si ma'am Jinky?
3: Sa Cotabato.
1: Ah, sige ma'am. Go ahead, say mo ang tambag sa tuang letter sender palihog.
3: Ang matambag na ako kay Ganjan, maumanggod to nakahatag siya na dahil mag problema kay ni inan man siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga basi di imagine siya. Mauto na kumbaga nakahit mo siya problema niya sa sarili niya kay mo to na ibugal-bugalan man niya tong bana sa yung uyab nga basi di imagine siya.
1: Kuan man, actually, dili manggit siya ang sa baas eh, mong i-ring, ma'am. Dili man gito siya ang nag-una-una adto. Bali ang nitabo is after sa birthday after sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga ang bata lagi kay kapari lagi naong sa iyang ex. Wala gid siya labot adto. Nabalaan na lang niya
3: kay love pa kayo siya, Cindy. In love pa kayo kay yang uyab. Mauto tinuod man na kay ang akong manghod nangala ang akong mama sa silingan na mo, niliwat na, silingan na mo akong manghod.
1: So, na yung posibilidad na basin nangala lang, no?
3: Nangala lang ko, tapos nag-secret ng tanong sa picture.
1: Basi.
3: Okay, mo to pag-dilisin din nga akong manghod, liwat sa mong silingan nga. Namabod niya sa silingan.
1: Ma'am Bina, kung saan mong iring ng wag na?
3: Nangayo pagkaon.
1: Uy, nagkaon naman siguro na. Ba, sure jug ko. May mga iring ba? Anyway, basi no, kay, basi bito na, basi atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basi nga, nakarecall siguro
3: basi
1: siya. Basi na
3: yung picture nga nabilin, tapos iyahang gitanaw-tanaw mo, ito niliwat ang bata.
1: Niya kanipod siya, kasi siguro ni Gara po, sa panahon nga nangutana po ang bana, yan na lang pong gisakin, nasamutan.
3: Nasamutan, yan problema.
1: Na. Kasi mayong buhato ni
3: Ani, ma'am, no? Hindi. Dagan kayo salamat. Kaya nga kung ngiring samok kayo.
1: Salamat kayo. Katawa ko sa iring. Ay, sabo kayong iring. Ay. Ay, nako. Maulagi na. Kay tungod sa pamilya hinuon, nagkagubot-gubot. Maugid na siya. May pang iring ng uwag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad, Sita Ong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ato ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mo nga maghatag o tambag sa ito ang letter sender for tonight. Pwede ba? Ngayon ana, no nga, kanang dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pangapangapangala manggod ni siya, no? Kita mo ano mga ginapang post nga mga I don't know if nag-aagi na sa inyong wall sa Facebook. Mayingan sila ngayon akong anak parehag naong sa anak ni inganing nga artista. Oh yeah, posible gid bedi ay siya kay nga ano nangala man siya sa picture sa anak atong artista kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Hello po, ayaw sa Radyo Paminaw po. Dari lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed, kay na diha. Dari mo paminaw sa ano sa cellphone. May gabi po.
0: Hello, may gabi.
1: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
0: Ah, madungog ra.
1: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha, kay delayed, kay to din ha. Kasi pangalan ni mo?
0: Ako ba itong nagkikisulay mo itong Merkulis? Dari ang nalimot.
1: Pangalan gani?
0: Fredo?
1: Ha?
0: Fredo, itong marabis karkar.
1: Fredo? So, pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
0: Ano sabi?
1: Pangalan ni mo po?
0: Sige, putol-putol, be.
1: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kaya ako yung mag-adjust diri. Ipagsibog ko niya kung mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik para magkasinabot kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
0: Hello, B.
1: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
0: Okay na, B.
1: Pangalan ni mo gani?
0: Pito.
1: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
0: Ako lang nagwanan mo. Sakto tong sakto tong kwan, B. Sa tong tambag sa una, nasundan ako, B. Nga. Napangalakan na lang. Napangalakan na lang siya. Kay X na ba'y na siya?
1: So, na'y posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing ka tong pagbuntis, basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook, no?
0: Ada. Masig na si picture na bilhin ba or sa Facebook ba si tanaw. Wala pa siya ka-move on.
1: Ala?
0: Siguro.
1: Tama.
0: Ya, na, sige na.
1: Tama ba na iyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya ha?
0: Mga karma ang babae. Tungo lagi sa niya na lagi. Pero, hindi mo gano'ng rason ngayon. Kadugay naman na ito niya may posibilidad din siya, man. Asa yung makuan?
1: Basta kay kapareha lagi doon yag now. Yan mo na karang i-confront siya sa bana. Kay nangutaan na lagi daw kuno ug nakita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata. Kay basin lagi daw kuno siya ang papa. Kay pareha lagi daw kay kunog na ho.
0: Ooh! Ugali niyo. Oh. Oh, iya lang isakyan lang niya. Isamot.
1: Na. Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton ang anak ni Aaron B nga murag nag-create man gini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae?
0: Ako pa na niya magpalayo na lang siya. Aron aron sa pag malinaw sa lang iyang ex. Bisa sa mo maka mugnaw kagubot sa pamilya.
1: Anak na lang siguro no.
0: Ano ang buhaton?
1: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga, murag, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay imong anak. Ano na lang, guru?
0: At, palayo labing sa iyo niya para bito nga, bisa siya ma-hassle o di, sa mga mugla-ubot. Ano, bagay na may pinakasayon, good. Dili lang nga labdo niyang ulo.
1: Maog yun.
0: Nga nag-labdown yung ulo, nabaw na itong naglabad ang uho sa pamilya na iyang namugnaay kagubot.
1: Anak na lang, isa tala lang sa niya, guys. Kung mahimo, maki-personal na lang siya istorya dito, kung dili po lagi siya tigbasod lang.
0: Wala, ano, tigbasod.
1: Kabalo sa unahuna, sabana, basin mo yung nga, ikaw ha, basin gisalisi, kunin mo ito mga panahuna. Ano?
0: Di, ang iyo na, ang para sa iyang prosip siya siya. Ang maya lang na unang buhaton ni manawag sa cellphone o chat siya. Nilin na mga haron sa paglikay siya lang mo. Biyan na lang niya. Magkikisuri ng cellphone nila ang siyang personal. Iba siya niya. Ang siya mahimos bana niya.
1: Maulagi.
0: Nag-init ng ulo.
1: Maulagi. Delikado po, no? Di po naka-trust mo yung unang na. Kaya ba si bitaog ka ng lahi ang unang-una sa bana.
0: Na masamot na bi kung makita na gisa sa personal.
1: Oh.
0: Itandi itong naon sa bata. Masamot na ginug kalago tong bana.
1: Na. Diha na. So dili na lang. Oh, tawagan na lang or i-text na i-chat na lang na igunaan ni i-explain.
0: Oh, perfect sad siya. Na dili sad siya dili mo samot og kagubot. Ala lang, chat na lang or text. Wala na.
1: Wala lang na.
0: Sige. Manawag siya. Ala lang.
1: Muna labin. Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
0: Oo, na dili na sad siya maka... Dili na bitang masamot na huwag kalagot ang bana, kay... Tingnan na, huwag na pangitan, huwag na pangalaan na siya, di... Huwag, giga same huwag naong sila, bata.
1: Anak, yun.
0: Pagtanaw sa ama, pagtanaw sa bana karon nga parehagid sila, di magtuhay din yung may amakan.
1: Ingon na lagi, pagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
0: Well, masamot, makayo o samot, be.
1: Maog yun. Likay na lang yun, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugali yun, likay na lang yun.
0: Ata lang siya, or napabay siya, contact lang babae, or sa laki, ano lang.
1: Anak na lang. Bisa, salamat kay sa imo ang tambag diha. Naa kay mga gusto i-greet ay hatakabuhian.
0: Ana lang bae kay nagtutulak ako signal.
1: Ah sige, salamat diha.
0: Salamat ko bae. Bye-bye bae.
1: Bye. Thank you. Tama jud. Likay lang gid ta sa kuan ha, Jan kay. Tama ang giingon bito sa imo sa tuang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basin mo tiurok ang utok pud sa bana. Noon. Kaya unsa ni basin lab pa sa babae ang sender. Hoy. Basi. Wala ta kabalo ha. Basi wala ta kabalo basin bitaw niya. Dili namang stock kung mabuntis dili namang stock bi. Basi nga pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling basi nga pang stock siya. Dili namang stock bi kay basi. Liwat naman hino. Simbak ko. Hindi na lang mang stock. Basin siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basin sige siya pang stock sa yahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis niya yahang ex, kumusta na kaya, unsa na kayo mga gipang buhat karon. Di ba, Ate Wilma, more na yung possibility, no? Wow. Yung mo na karon ng paggawa sa bata, oh. look alike. Ay nako. Ay nako talaga. Hello, maayong gabi.
4: Hi, did you change your name?
1: Maayong gabi po. Sir, yes, go ahead po.
4: Maayong naka kontak mo, Gigi, kay Grace mo, brun out, yun, sige, brun out. Ito, yun, maayong naka kontak, tika?
1: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
4: Karong pagi ko kapamay na usin di kay brun out, yun, mo, anya, karong ko kablin, yun, yun, nauli ang tulong na, yun, brun out, po, yun, wag ko ka, klaro, paminaw niya, karong pagi ko ka,
1: ah, sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan si basin na yun naminaw ito yung muhang BB Labs kay Ron. Greet na lang ikaw kay wala na po tayo igong oras po ed.
4: Sige, mag-greet na ko kaya ang Ma'am Cindy, mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si akong hinigugma si Angela Maribilia. Ay, o nga to sab, sayang mga iksoon, mga ginikanan, o sa tibok na niyang pamilya, di sindi niya. Ako tatog, yung asman ako, sige lang naman itong mga itong nabili na agi ba?
1: Wala naman tayo, wala naman tayo oras, go, dun sa nang oras sa 11:22 na mag-out na to.
4: Sige lang. Salamat na lang.
1: Ugma na lang, ha? Ugma na lang kung hindi brown out, matawagi lang ko.
4: Okay. Salamat.
1: Thank you! Naoy, taas-taas yun ang istorya siyang kinabuhi. Lugaran man kinini Isabelito, wasawa siya hang di ba kaya, oy? Love life, ha? Bago pa lang ganit sila, taas-taas na yung istorya. Nga na, palunta ako, no? Nga ka nang... Napurunta ko'y magkwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nagkaila, ang sao naman pagkaila. Kung si among gikaon. Kung si kaunon. Ay, naku, naingit ko. Sana all na hinigugma, napildi na ka Ate Wilma. Wala na, pildi na ka Ate Wilma, ha? Naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, di. Diyan, maurag ito siya dyan. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina nung for your safety. Ayaw na naging pakita din po sa ila, ha? For as long as kabalo ka, nga hinlong imong konsensya o wala imong gi surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Purayo po na sakyan po lagi ni mo. Samot na lang, mag-create na noon na siya o chaos sa ila, mag-create na noon na sila o pagdududa. Prangkahan ni mo, nga dili ikaw ang amahan sa bata, o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo, nga malayo, palayo kung gusto ka, pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang naay problema. For as long as hinlongin mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sa ilaha via chat or pwede video call or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito ka delikado at dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Gisugdan na pag-inim mo, gipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad na basing galawin ka. Huwag naman sana. May wala naman kita igong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ako nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita igong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuha, ha? O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo haugma po hoy. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
5: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Sa ka-call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Suntone Gold Coffee Mix.
6: Suntone Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Suntone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, makuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
3: It's a

0: Mino Car sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: XFM!

0: sur XFM.
1: Par, tebisa par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggang siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kayo sa atong lawas. Dako

0: Banglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kaniero taga sityo pagakpa barangay Bungabong antukan Davao de Oro sa akong test atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon karon na diskubrehan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix ang akong sugar nagnormal na so dili nako diabetic dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, lindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Payne. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakuisulti di mo, par. Pakuratira ko di mo asawa, par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: Sikap Lodi nga ngaplay sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Payot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan na akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestowel?
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Kada kong tabang ang Zenton Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom sa
5: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus Coffee Mix.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: XFM.

0: Gipatotoy na ni mo ang bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: O nya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawang ng kwarta. Yata ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na si, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika ni...

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug makarefresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkod karong mga panahona. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako gyud gituyo agad dito sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito po nagpalit. Atong mga kaigsoonan nako naminaw ka inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pa kondisyon imong lawas.
4: Nagapin ka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alay na good, par? Pakurati na good na imong silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
9: Exactly.

0: sur XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga. Ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad?

0: Cum mamina o ca sa XFM.
1: Hoy Marin, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Marin.
2: XFM. XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Himo. Manok. E, parte.
1: Unsa? Akong manok, di barter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusig.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito, unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Nihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas.
6: Basiyo.
5: Oh. Asa ka nagpalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh? Akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
5: Appetite.
6: Muna akong gimintin ka ron.
5: Tanton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan na yun gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Tanton Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tanton Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Tanton Plus Gold o Tanton Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: papali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkuratira ko na yung mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM! XFM!

0: XFM.
1: Oi, paminaw pagod, pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinag-debis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni Glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: ka nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro, kunya, tignaan sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: Bi! Ah, manakuhin no.
4: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Paige.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana.
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Santong vitamin C.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Mar, alay ba? Pakuratira ko lang ibang mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
8: Exactly.

0: Amino Ka sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
2: XFM!

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. At to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par!

0: Alaska Nationwide.
1: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun, basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Tong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong panan-aw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong panan-aw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision Express.

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Oi, nau sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oi. Exciting.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di-integrate mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa

0: World Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagbuwan ako mata, nagbangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Hindi man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na! Good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagusan del Sur. Kumusta? Welcome! Yan na po kita mga katropa sa itong panagkumanoban sa programa Exciting Pilipinas, Dining Adlaw ng Martes, Pizza 30 na yun mga katropa. Dining bulan sa Hunyo 2026, happy ng December! Di na malalis mga katropa, mauna ni ang katapusang hunat sa pagwarawaras unggoy. Dining bula na sa Hunyo mga katropa. Murag fiesta karon sa Bayugan City. Atong pagpasalamat mga katropa sa ato ang Supreme Provider. Di nakadangat daw sab kita ni mga takna mga katropa, iya kitang gi protektaran sa tong pagkatulog kagabi. O gipamata kita nining kabuntagon. O lain na pod nga mga hagit mga katropa ang atong sagubangon. Apan sa gyapon di ta magpakalimot sa pagpasalamat diha kaniya labi na sa pagdaig mga katropa. O mga kita o giya protection para karong adlaw. Uban sa ato nga mga pamilya. Mag-uban-uban nasab kita mga katropa gigakaroon mga tagnahang tunon niya ang alas 5 media sa programa Exciting Pilipinas. Siyempre, kininga programa mga katropa giatot kinikan niyo sa maing kabuton sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 coffee mix. Sa pagmata sa kabuntagon mga katropa, nindot yod niya makahigo po gininit kay mo naman niya itong naandan. Higo po gininit niya dunay kape. Kung magkapita mga katropa, magkapita o gatong dunay vitamina D3. Ang premium D3 coffee mix, mapalit na sa mga butika mga katropa dahil sa inyong mga lugar. Og pwede po din sa itong simbiyahan mga katropa kung mo kaanhi mo, makasuroy mo. Din ni mga katropa mo dalikyat ba? May nalang. Ana raman na. Og siyempre pwede po na nyo mapalit mga katropa sa online. Pinagi na sa Shopee og Lazada. Atong mga pagmangumusta sa mga nakapaminaw karon sa XFM Agusan, gilangkuban sa duha ka mga frequency mga katropa ang 91.3 San Francisco o ang XFM 95.7 Bayugan City. Atong mga pagpinimbaya diha kaninyo mga katropa ang untana makabaton mo karon sa inyo ang mga handoms kinabuhi. Labi na ang pag-impas. Kung na may impasunon. Pero kung wala pa'y ika-impas po. Mga tabla-tabla gini. Ito mga katropa. Sa mga mabot sa atong lanog sa Sibian, hindi ang kamuntagon. Maayong morning diya ka ninyo. Diya sa mga radyo, namina o sa XFM application. Pwede man ninyo madungog mga katropa kung naamoy application na ka-download mo. Basta naalay data. Bait sa nagig kayo, good sa nagyuda mga katropa. O pwede mo nga mo padangat sa inyong mga minsay dere sa numero nga atong gigamit. Ang 0981-15-25-275. Parang matagal po na ito nagpagtagad mga katropa. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, happy happy morning date mga katropa. It's June 30. Katong mga 30 of June diya. Maayong pagkuan-kuan ninyo diya mga katropa. Maayong paghigop-higop sa sabaw's binignit.
kasagaran naman ay minignit mga katropa kay during sa unsara nga celebration. Pero bisan man magkaroon sa mga katropa, basta ganaan ka mo kaon o binignit. Pwede rin kang makabinignit yun. Maram na yung makuha sa mga kabataan ka nito ang binignit sa Tian Manggunit. Well, derita mga katropa sa tong mga chismis karon nga kabuntagon. Kaya doon na tayo chismis mga katropa kabaha. Kabay nining impeachment trial lagi bato kang VP Sara Duterte nga posibleng maoy pinakadugay sa kasaysayan sa nasud. Pinakadugay. Ani karon ang usan ni sa inyong atangan unya mga katropa ang kompletong kuan ani. Ato ara maning paksian ron. Kaya posible lagi maton pa nga mamahimong pinakamataas pinakataas o pinakadugay nga impeachment trial sa kasaysayan sa Pilipinas ang pagdungog batok na kang Vice Presidente Sara Duterte mga katropa. Ini ang gipahayag ni Senate Secretary ni NATO Bantog base sa pagbanabana sa impeachment clerk of court. Kuan mga katropa. Kaning pagbanabana. Kaya gisaysay ni Bantog katropa nga posibleng moabot nga to sa 7 ka bulan ang gidugayon sa dagan sa trial. Diin na target sa Senado nga ipahigayon ang husay sulod sa tulo ka adlaw matag simana. Muni ang kuan mga katropa target sa Senado. Ang sa matag simana adunay tulo ka adlaw nga igahin alang sa paghusay. Muni nga taon-taon gid mga katropa. Kaya kining maong pito kabulan matun pang projection gibase kini mga katropa sa 92 ka trial days nga gihangyo sa House Prosecution Panel onya 30 ka adlaw nga gipangayo sa Defense Panel aron mapresentar sa duha ka habig ang ilang tagsa-tagsa ka mga ebidensya o mga testigos. Inoon, iklaro sa opisyal nga mabahimo pa kining mapamubo kung mas daghang testigo ang mapatubag sa matag adlaw sa pagdungog mga katropa. Grabe no, Moni, ang projection mga katropa ng mukabat sa 7 kabuwan. Kay mulagi na sa House Prosecution. Nagahangyo sila mga katropa og 92 days. Onya ang defense panel po. Na po sila ay gikuan mga katropa nga 30 pod kaadlaw. So kaning kuan isa ka bulan maning 30 ang kaning 92 mukabat mo ni sa 3 so nay 4 ang iyang target ni kuan secretary sa Senado mga katropa nga si Secretary Bantog ang mukabat gyud sa 7 ka buwan ang dagat ani. So muni ang pinakataas muni atong abang-abangan unsay mga katikaran niini kay kaniadto si kangkanhi Chief Justice Renato Corona sa tuig 2012 milong tad lamang og 44 ka adlaw ang pagdungog.
dali-dali ra no. So mo ni karon ang siyempre kay gidutan tong maayo po. Gidutan man siguro to. Dali ra na human. Kani sa og duot ni kay mangita pa man og mga dugang ebidensya. Maapil pagani daw ang katong wa pa na BCC Beefy Sara. Sa ano man na. Dugang ang mga katikaran mga katropa sa atong pagbalik. Kuman sa mga importanteng pahinomdom, standby. Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw be? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mga butika.
11: Nagsabot ba yat

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sis the Pain.
1: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
4: Nung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap akong pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw, nawala itong kahanap, kanya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa itong produkto nga maka, kanang makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga magipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Balik ta mga magamay katrupa! Magamay giday! Maligayang pagdating! Sa mga nakavyo diha, mayong morning. Sa mga nagmata, may kinakamata pa. Ang wapaka mata. Ala, mata na, bangun at ang tangan. Ayap na na, kaibon taggers na. Yan as katropang Wilma Joaquin. Good morning. Bisan usahay, dili ko kaangay, ha? Di daw kuno siya kaangay, usahay. Isa may di maangaya ni mo. Atong imong amigo. Mayong buntag sa tanan, tigpaminaw. Labi na sa taga Pisaan. Og si katropang Dinin, mayong buntag. Mamuka ko sa tanan, labi na sa taga Dorian. Lokak na minaw kanunay sa imo ha. Hoy, mata na mo diha. Edit og Bobot Flores. Flores. Igop nagkapi. Aga Santon fa-fa-fara hayahay ang pamumuhay. Fa-fa-fa-fara. Para hayahay. Oh, sa atong mga mamang driver niya, atong mga tindero, tindero sa mga naglain-lain ng mga establishmento, labi na sa mga naghikay karon sa pamahaw, espesyal sa mga karinderya. Siyempre, mga balon po sa mga estudyante, sa atong mga teacher, mga empleyado sa mga naglain-lain buhatan, privado man o gobyerno. Hinay-hinay lang mo sa pagbiyahe mga katropa. Sinto ba hindi ragu ng kurbada? Para nga kuhan na kayo kanang dali ra mo abot ba? Balik na! Uman sa mga importanteng pahinomdom, standby!
4: Exciting Pilipinas!
6: XFM XFM
7: ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
8: Ha? Christmas tree ug lansang?
7: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
8: Exciting!
9: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag dakog koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo ko na ninay na sa mat mag ninay na sa nagkawala sa nagkawala hadto nawala na gyud mo gina pinakanid de bisnya kay nawala magod basta ka ako sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud
9: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas.
6: Oo,
5: nakapalit yung gas. Nagiday, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Sure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagoy-goy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto anek, kakiting, pika sa akong likuro niya mo, kuhaan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom anek, sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh, paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: sako ang law office.
1: Attorney kanang mag-ilish unta kog apelyido.
0: Mara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelyido ni Kap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bungod sa ito'y exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
0: Exciting Pilipinas!
3: Doon na kita ay 4 minutos mga katrupa ang milabay sa alas 5. Kiniurasa mga katrupa, tulkinig ka ninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, gipakusog ni sa kamunggay, mangustin o suyabin. Nga samtang nagkapi ka na mga katropa, uy, nakapanambal pa man di ay ka. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. O siyempre mga katropa, diri sa tong Sibihan, pwede po mo makadalikyat diring dapita. Sama ni katropang Rigor. Nakapangumpra ni atong Miyagi. Maton pa niya. Good morning, katropa. Monitor always exciting Pilipinas. Here, Sierra India. Samtang nagapi og Santhon Coffee Mix. Thanks, God bless. Kumusta man ang mga taga, madya? Taga Sierra India. Nakakapi na dahil si Kwan, katropang Rigor! Si Beverly Pataho, Marajaw na morning, sure all watching live from Habunga, Agusan del Norte. Si katropang Gloria Malala Apilo, good morning, katropa, always listening sa ating Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan, Nasaray. Ay, kumusta man ang mga taga-Bayugan? Kuha na ba? Naluto na bandukot niya? Ay, Kaya para sa, kuha ba? Kaya murag fiesta man guro ron. Katropa ang Gloria, gilataanan na nimong dukot? Ay, parang nga, makatimo-timo ba? Bitaw. Direta mga katropa, ito na yung siren ang report ni katropa ng Ray Alinton. May kalabigitan kini mga katropa sa championship nga gitapos sa second quarter. De La Salle University o DLSU. Gikoronahang kampyon tungod sa unsa man ni Forichore? Forichore. Siren tani sa report niya pinagina ni katropa ng Ray Alinton. Katropa ng Ray, maayong morning sa mga report.
4: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala, gitapos ang championship game sa Mayor Kirk Aces Invitational Basketball Tournament 2026. Human mihunong sa pagdula ang Team CM Farm tungod sa ilang pagsupak sa usa ka controversial nga tawag sa referee. Nahuman ang duwa ang adunay 5 minutes and 25 seconds nga nagpabilin sa ikaduhang quarter. Di naguna ang De La Salle University sa score nga 33-25 kontra CM Farm. Tungod sa pagdumili sa CM Farm nga ipadayon ang duwa, gideklarar kini sa mga opisyal sa torneo isip forfeiture sa uga opisyal nga gihatag ang kampiyon sa De La Salle University. Daghan ang mga nananaw ang mitambong sa mga finals apan wala kini mahuman tungod sa tensyon nga mitumaw human sa kilalisang desisyon sa mga referee. Pinagi sa forfeiture rolling ang De La Salle University mao'y opisyal nga gikoronahang kampiyon sa Mayor Kirk Aces Invitational Basketball Tournament 2026. Mga katropa, kanunaya ang pag-inom sa Santhon Vitamin C. Aron kanunay ang lawas healthy. Alang sa Nagyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
3: Dangay salamat katropang Ray. Awa din natiwas ang championship game. Tungod sa magini basketball lagi mga katropa, pinaka usa sa mga pinaka init nga dula ang kining basketball. Dirita sa to ang mga regional ng mga balita, katropa. Ato na yung siren kay dito sa may Bukinon nga area, mga katropa. Duha ka mga individual dakuhaan matod pa kinayog Shabu Armas atol sa Bybust Operation. Shabu og Armas, mga katropa, nakuha sa report ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukinon. Katropang Jonathan, sa imuhang report.
4: XFM Report.
6: Risu agad duha ka drug personalities human na sikop di nakuhaan sila og Shabu og Armas atol sa Gilusad nga Joint Bybust Operation sa Purok 3 Barangay Santo Niño Talakag Bukidnon Domingos kadlawon Hunyo 28, 2026. Ag mga suspitsado na ila nga sila alias Arnil 42 anyos sa Panday og alias Jikjik barber og parihog lumulupyo sa naasoy nga lugar. Atol sa operasyon nasakmit sa mga operatiba ag duha ka pakete sa gituag ga Shabu nga motimbang og 4.4 gramos nga dunay standard drug price nga 29,920 pesos, usa ka unit sa kalibre .45 nga pistola, usa ka magasin, upat ka buhing bala, 1,000 piso bill isip Bybust money, cellphone, queen purse og uban pa. Kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Talakag Municipal Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition, mga katropa. Hanap nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa kalimutaw, sinyalis ka na nga dun na kay katara. Ayaw pasagday nga mahanap ang pananaw, magtumar og Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X Avenue News.
3: Samtang tabok-tabok ta sa may Jinsan, mga katropa. Kay adunay tulo ka suspect nga may surrender, gisaysay nga planado ang pagpatay sa negosyante sa Jinsan. Ato ni Sero sa report, pinagina ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip, sa imuhang report.
4: XFM Report.
7: Posible makatubang og kasong murder o robbery with homicide ang tulo ka suspect nga mi-surrender sa mga otoridad tungod sa pagpatay sa negosyante nga si John Alexis RJ Punla, 27 anyos, residente sa Maria Teresa Yumao, Barangay San Isidro, Jansan, nakalabay ng Hunyo 24. Gila mga suspect kasi ng alias Ali, 19 anyos, nga gikaingong suod daking transaksyon sa biktima, o si alias Sally, 26 anyos, nga pulos magpariente o residente sa Purok 7, Barangay Ligaya. Sumala ni Police Major Renato Duca, Station Commander sa Police Station 2, nga planado ang pagpatay sa biktima. Nagpasangil matod pa ang duha ka suspect nga duna sila'y transaksyon sa dihang pag-abot na lugar, giat nga ng biktima o kalit gibunalan o martilyo hangtod sa mamatay. Ginubong dayon kini sa sapa nga nahimutang sa Purok 7, Barangay Ligaya. Samtang ang motor sa biktima, gidala sa sapa sa Barangay Alegria Alabel Sarangani Province aron malibog ang pagpangita sa kapulisan.
8: Yun ang primary motive nila is yung money. Kasi that transaction, they are expecting the victim to bring 100,000 pesos. Ongoing po yung ating DC-20 confirming with the meeting of minds of the prosecution.
7: Gikabutyag usab ni Kapitan Rais Bisaya sa Barangay Balontay Alabel Sarangani Province nga nakigtinabangay ang pamilya ni alias Ali kaniya aron masiguro nga luwas gihapon ang suspect bisan i-surrender kini sa kapulisan.
9: Kung kusa siyang mag-volunteer surrender ay iton i-proper turn over ko sa ating right proper authorities. We will not tolerate any form of criminality sa ating barangay.
7: Dugang pangabase sa pahayag sa mga suspect, ilang giangkon nga planado ang pagpatay apan wala matudpay nakuha nga kwarta sa biktima sukwahi sa unang impormasyon nga nawala ang kapin sa 100,000 pesos nga dala niini aron pampalit og baka. Kahibaluan nga si John Alexis RJ Punla, ulahi nakita kani atong Hunyo 24 o gireport ni missing ni atong Hunyo 26. Nakita ang patay lawas ni ini kani atong Hunyo 27 nga gilubong. Sa pagkakaroon pa dayon ng imbestigasyon sa krimen, aron masayran ang igong kaso batok sa mga sospek. Mga katropa, aron iwas kiang-kiang o sakit sa buto-buto, tumar na og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
3: Tabok-tabok ta, mga katropa, sa may Davao nga area, kapin 34.9 million. Di naman takalito sa aninon. 34.9 milyones nga emergency cash transfer ang napod-apod matod pa sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental. Ato ni Seron sa report, pinagina ni Katropang Anali Borja sa XFM Davao. Katropang Anali, sa imo ang report.
4: XFM Report.
10: Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office, Elavina, sa paghatag sa Emergency Cash Transfer or ECT ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Davao Occidental. Base sa pinakaulahing nga datos sa DSWD, miabot na sa 5,237 ka benepisyaryo ang nakadawat sa cash assistance. Dugang pa nga moabot na sab sa 34.9 million pesos ang kinatibuk ang kantidad ang naapod-apod na nga nagtumong sa pagtabang sa pamilya aron matubag ang ilang mga panginahanglan human sa kalamidad. Base sa datos sa Jose Abad Santos, kapin 7.1 million ang naghatag ngadto sa 1,337 ka benepisyaryo, samtang sa Balut Island Sarangani, kapin 27.8 million ang naghatag ngadto sa 3,900 ka mga residente. Matod sa DSWD Davao Region, nga kabahin kini sa ilang komprehensibong disaster response program aron mapadali ang pagbangon sa mga apektadong komunidad. Mga katropa, aron healthy, magsanto Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
3: Nagkaig salamat katropa ang Anali, samtang sa pikas sa mga bahay, tabog-tabog ta sa may tagom nga area. Bypass operation sa Carmine, gipahigayon. Target na dakpan, uban ang Shabu na sakmet. Ato ni Sero sa report, pinagina ni Katropang Bong Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bong sa mong report.
4: XFM Report.
11: Nadakpan ang usa ka ginudahang street level individual sa bypass operasyon nga gipahigayon sa Carmine Municipal Police Station pasado alauna ang taknas kadlawon sa Hunyo 28 sa lungsod sa Carmine, Davao del Norte. Narecover gikan sa suspek nga giila sa alias Boss ang gituuhang Shabu nga gibadabana og usa ka gramo nga adunay standard drug price nga 6,800 kapisos. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Lope I. Cibreros III, Chief of Police sa Carmine Municipal Police Station, uban sa mga sakop sa RPSB Team 2, Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit. Gipahigayon usab ang pagmarka o pag-inventory sa ebidensya at tubangan sa mga saksi sumala sa balaod. Ang nadakpang suspek o ang mga ebidensya ananakaroon sa kustudiya sa Carmine Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagplastar sa pagpasaka o kaso. Sumala kang Police Major Cibreros. Padayon nga walay hunong ang kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga aron mapanalipdan ang komunidad o kabatanunan batok sa kadaot nga dala ni ini. Giawhag usab sa Carmine Municipal Police Station ang publiko nga magpadayon sa pagtinabangay pinaagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga. Katropa, siguruhan nga baskog ang imuhang lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
3: Nangkaing salamat katropang Bong. Samtang balik-balikan ta ang Bukidnon mga katropa. Kaya doon ay personal nga bangi matod pa ang miresulta sa pagpanunggab sa talakang o sa patay suspek na dakpan. Sa Litalis Report, atong dawaton si katropang Michael Ricabo sa may XFM Bukidnon. Katropang Michael, sa imong report.
4: XFM Report.
12: Usang patay sa netabong pagpanunggab sa lungsod sa talakang pasado alas 8:30 sa gabi, Hunyo 28 2026 sa Purok 1B Barangay 5 Talakag, Bukidnon. Biktima na ilang si alias Radman, 22 anyos, adunay living partner, empleyado sa Dole og residente sa Purok 3 Barangay 5, sakop sa mong lungsod. Samtang ang suspect na ilang si alias Gary, hingkod ang panuigon, residente sa Purok 4, sakop rausab sa naisgutang barangay. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nasairan nga matudpa sa living partner sa biktima, naglakaw sila sa Barangay Road sa Barangay 5 gikan sa karnabal nga naimutang dool sa barangay hall. Diyang kalit nga gidool sa suspek ang biktima og sa walay pagduha-duha gidunggab ang biktima nga mayong pagkaigo sa iyang ubos nga bahin sa walang kiliran niini og nahagba sa yuta. Daling gidala ang biktima sa ospital aron matambalan apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Ang suspek nisibat usab human sa mong pagpanunggab sa wala masutang direksyon apan sa pagtinabangay sa kapulisan og force multiplier sa mong lungsod. Nadakpan rausab ang naisgutang suspek. Sa karon gihanay na ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa maong suspek. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel capsule. Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Michael Caratoricabo, X-FM News.
3: Mga kato, mga katropang, naglangkob sa itong regional ng mga balita para karong adlaw. Samtang ato pong dalikyatan, mga katropa, ang update sa panahon. Nagpagawas na ang pag-asa kaganiang alas 4, mga katropa. Sa ilahang bulletin, kay matod pa kaganiang alas 3 sa buntag, ang low pressure area. Base kini sa mga available data, mga katropa, na kini na sigmatan sa may coastal waters sa San Pascual, Masbate. Samtang southwest monsoon usab ang makaapikto sa Palawan. Managdiri sa atong area sa Mindanao, mga katropa, makabaton kita og mga pag-ulan-ulan tungod sa managumon sa mga panahon o mga pagdaluglog tungod kini sa localized nga thunderstorm. Ang hangin, mga katropa, hinay lang ato na sa kasarangan nga magikan sa habagat nga ato na sa bagatang kasadpan. Og ang bawod sa kadagatan adunay punto size nga ato na sa 1.5 metros ang gihabgon. Ang adlaw, mga katropa, musubang karong taon-taon sa may alas 5.30 samtang musapos sa kiniunya sa may alas 6.29 sa kahapon. Kini atong update sa panahon, mga katropa, para karong adlaw sa adlawng Martes, speed sa 30 nigburan sa Hunyo Dusmel, 20 size. Mosunod na ang Secret of Health, pagkasundan sa Express Balita sa Buntag, Bullseye Centro. Uban pa mga programa sa Kabuntagon nga ito na sa Kapuno na ngayon na itong paminawan, din hilang sa XFM Agusan. Parte igong oras, panayon sa unahan. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Pangalan na lang sa kinitibukang puwarsa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa control si katropang Harvey Hiramez. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sigapon Magaingon. Ang pingtama katropa ni Nigadlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye og pag ayo-ayo.
4: Exciting Pilipinas!
13: XFM XFM
14: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, dagputol, may gabi yung hindi matulog.
14: Zaton Plus Gold.
15: Kerting lami na natulog na kayo ko sa kong ihi. O pira kayo, garo na kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multikar. Sa kong mabalatian, yun ang sulay na alam ko sa Yes to Health. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
14: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: May adlaw, sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie D.I. Taganam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo User, atong paminawon.
19: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
20: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men.

0: ka nationwide.
1: Atong paminaw
0: ang usa sa nakainom na
1: sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Kung nagwan na akong mata, nagkuhang kong Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa itong produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong

0: the pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Cease the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cease the Pain.
2: Symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ang inyo pong mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ,

0: katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan. Kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
0: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. Eh, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa, ano, sa lakas ng pangangatawan.
0: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng, kumbaga, ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkansya na sinasaap pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Alos,
1: walang ipon.
0: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. O, gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talaga, papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasa na ng mga fast foods, na salat, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa, Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha. Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin kung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
0: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ano eh, ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency. Mm-hmm. Pangalawa, toxicity yan of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
0: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
0: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
0: Mm-hmm.
1: Ano?
0: Tama.
1: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
0: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
1: Mm.
0: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinang-didirihang trabaho, eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun.
1: Mm.
0: Pero subukan mong isang linggo, hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugimutika.
2: Santon Gold, live testimony.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline ang aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
0: Oo, ha? Tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
0: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
0: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Sayang, baka masira.
1: Oh.
0: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
0: Basta moderation lang po, ha? Yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
1: Nako.
0: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
0: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
0: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
0: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag niyo ubusin lahat sa, para sa ngayon. O,
0: kasi
1: ano?
0: Puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya yeah. Nakatokso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyo pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc. Ay kinakailangan control pa rin.
0: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
0: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yeah.
0: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas... may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
0: At saka yung ano, tama yung varieties. Ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so...
0: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si Bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ang research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
0: O, meron tayong sa clinic yan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: Mm-hmm. So,
0: na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Royal Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabang dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, so mga kabayatin, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason, So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung traditional remedy.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
0: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan nakalimutan ko na yung makati yung dahon, naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit alingatong.
1: Ayan, alingatong.
0: Yan, pwede yan kasi pampagaan ng trabaho ng kidney na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine. Bawasan mga karne, take ng beer, iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: No, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan Di ba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito, ha? Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ay naatake ng gout arthritis. Yung iba, talagang nadideform na yung mga joints. Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman doon ang mga handa ngayong
0: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
0: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
1: dami na. Na
0: hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah, sa mga kabayan natin ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagisna nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Dok, napasarap-usapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntang yung paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X F
5: FM.
6: XFM.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
12: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
11: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
12: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crap Gold Buy?
12: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold daghan na ang migamit niini kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar sticker ug hormon i-spray ni sa tanom sama sa humay mais gulay bulak sagingan ug uban pa tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot hinungdan paspas ug himsog ang turok niini
11: mao di na ang Crap Gold bay
12: ubay
11: salamat sa kasayuran bay timing kayo kay na ako isprayhanan adto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
13: XFM. Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Crush Katrupa alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan, del Sur. Magatrupa adlaw na usab nga Martes sa Pizza 30. Ning ato nga bulan sa Hunyo 2026. Magatrupa katubos sa katapusang adlaw sa Hunyo. Welcome na usab sa ato nga tulumanon. Ako si Katrupang Ri Celeste Surabascas. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Nagatrupa ang tulumanon na tutkini sa mayo nga kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay garantisadog lahutay. Usani ni mga katrupa ang kaping lamian. Kaping orihinal, iya sa Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, kapi-kapi ka lang. Apan na healthy ka na. Tabangi ang lawas mga katrupa gamit kita sa healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix. Atun sa patong tulabanon mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer. Nagatabang kini sa ato mga farmers, sa ato mga mag-uuma, aron mas mapalambo pa ang ani. Sa daghang ani mga katrupa, daku ang kita. Basta fertilizer ang gipangita, gamita kining Crop Gold Fertilizer. Ato kining maangkon pinaagi din ha sa mga agro-store. Atun sa pagkira ito mga katrupa itong tulabanon sa Agusan Limding Corporation. Agusan Limding Corporation nag-offer sa mga serbisyong pautang. Nanginanglan ka ba niha o financial mga katrupa? Bisita ang buhatan sa Agusan Limding Corporation. Mas maayo, walay hassle mga katrupa o boss pag yun ang rate ni ini. Na sila naimutang sa lungsod sa San Frans at bang mismo sa San Francisco Gymnasium. Makita ka na nga pangalan sa Agusan Limding Corporation. Usab niya sa Maybayugan City, na sila sa Purok 3, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Grassroots basketball o provinsyano nga talento. Gidayeg ni kanhing PB chairman, Buddy Encarnado.
2: Headlines. Headlines.
0: Kanhing membro sa militar, nasikop at tulo sa implementasyon sa search warrant. Illegal nga armas na kumpiska.
2: Headlines. Headlines.
0: Pag-ayo o pagpahabog sa tulay nga maoy hinungdan sa baha. Gipangandoy kini sa usag opisyal sa Santa Ana.
2: Headlines. Headlines.
0: Probinsya og tanang LGU sa Agusan del Sur nakakabot kini og 100% passing rate sa good financial housekeeping.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagdawat og multa direkta sa mga enforcer gidili sa Bayugan City legal office aron na malikayan ang pangikel.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagsumbo kon pagsumpo sa bullying sa mga tulunghaan ang ayan kining tutukan sigon sa usang kaginikanan.
2: Headlines. Headlines.
0: LGU Bayugan mihatag og financial assistance sa mga lugar sa Mindanao nga naigo kini sa linog.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa, sa atong balita sa regional job order employees sa LGU nadagpan sa bypass operation dito na sa Kantilan.
2: Headlines. Headlines.
0: Newly identified drug personality dagpan sa bypass dito sa lungsod sa Kicharaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Napulo ka foreign nationals nadagpan sa Surigao del Norte.
2: Headlines. Headlines.
0: SPMC nakatala kinig 60% nga pagtaas sa mga naatimang pasyente tungod sa snake bites.
2: Headlines. Headlines.
0: Chief Security Guard Samdan human gipusil kini upat kalalaki sa barangay Labangal.
2: Headlines. Headlines.
0: Pulis nga nalambigit sa pagpamusil. Balhog sa Silda.
2: Headlines.
0: 270,000 nga drug kun druga dito na sa Tagum. Nasakmit gikan sa lalaking nagsulob og uniforme sa pulis.
2: Headlines.
0: Liog gilaslas sa kauban sa kainom. Biktima nadala sa ospital samtang suspek na kasibat.
2: Headlines.
0: This is 7 anyos nga inahan gitigbas patay o gidurahang gilogo sa suspek.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, impeachment trial bato kang BP Sara Duterte, posibleng maoy pinakadugay sa kasaysayan sa nasod.
2: Headlines.
0: Sa atong balita sa international, kapin 1,000 na katao namatay kini sa France tungod sa grabing heat wave sa Europa.
2: Headlines.
0: Pagkatrupa sa atong balitang sports, Lionel Messi naghimo og bag-ong kasaysayan isip unang record breaker sa FIFA World Cup.
2: Headlines.
0: Samtang fashion icon Hart Evangelista na ospital tungod sa overwork. Kana ang atong balitang showbiz.
2: Headlines.
0: Mga katropa, gatong uluhan sa atong mga balita.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Doon na kita, 15 minutos na nakalabay sa alasais. Unang arangkada sa atong mga balita.
3: Express Balita. Express Balita. Balita ng lokal. Balita sa lokal.
0: Grassroots basketball o probinsyanong talento. Idaig ni kanhing PB Chairman, Buddy Encarnado. Sa inyong tanga detalya sa report ni katrupang Ray Alinton.
2: XFM Report.
4: Gipahayag ni Manuel Buddy Encarnado ang respetadong basketball executive o kanhi chairman sa Philippine Basketball Association ang iyang dakong kadasig pagdaig sa nagpadayong Mayor Kirk Ases Invitational Basketball Tournament 2026 sa Bayugan City diin siya kasamtangang nagserbisyo isip tournament commissioner. Si Encarnado kinsa na ilhan usab isip dugay ng team governor sa Santa Lucia Real Stores ug usa ka halige sa pagpalambo sa grassroots basketball sa nasod na mahayag nga dako ang iyang pasalig sa mga batan-ong nga magduduwa nga nalambigit sa maong nga torneo. Matod niya, daghan kanila ang nagbaton og igong potensyal nga mamahimong nga membro sa Gilas Pilipinas sa umabot ng mga adlaw. Gipasabot ni Encarnado ang iyang lig-on nga baruganan og suporta alang sa mga home growth talents ilabi na kadtong gikan sa mga probinsya nga nanginahanglan og dugang higayon og oportunidad aron mapakita og mapalambo ang ilang abilidad sa maong paugnat sa kusog. Nagpahimang nousab siya nga dili angay mapasagdan ang mga lokal nga magduduwa tungod kay daghang kabatan-onan sa komunidad sama sa bayugan ang nangandoy og nagdamgo nga makadula og makarepresentar sa nasod. Tungod niini, iyang gipasiugda nga importante kaayo ang padayong nga pagpaluyo sa mga grassroots og provincial basketball program aron mapatuman ang maong mga damgo sa kabatan-onan. Sa pikas kabahin, emosyonal usab nga gisgotan ni Encarnado ang mipanaw nga si Rene Clert Bobet Noha Batermunya. Gihimo niya kining ehemplo sa usa ka talagsaong talento nga nagikan sa probinsya sa Agusan del Sur ug matod niya ang pagkawala ni Batermunya usa sa dakong kawad-on dili lang alang sa Agusan del Sur kundi sa tibuok Pilipina basketball.
5: Personally, I am excited in this tournament simply because, as I said a little while ago, this is the future of Philippine basketball now in Bayugan. For all you know, most of these players will become future Gilas players of our country.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Manuel Buddy Encarnado, katropa, aduna kabay gibating nga sakit sa kalawasan, sama sa pamaol, sakit sa ulo o sakit sa ngipon, gamiti ka na o sisdapin. Alang sa Dagisang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pika sa bahin sa atong mga balita. Tanggong karon sa selda sa kapulisan ang usa ka kanhing membro sa militar human kini masikop sa mga awtoridad pinaagi na kini sa pagsilbi sa usa ka search warrant sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Sumala sa pamahayag ni Pulis Major Carmelo Malubay, ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station. Ang maong malampusong operasyon resulta kini sa iniusang paningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod o sa pagsumpo sa mga iligal nga kalihukan sa komunidad. At tulo sa operasyon, nakumpiska gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka armas nga gingong walay husto o legal nga mga dokumento o permit. Tungod dinhi, formal na nga gikasuhan ang suspitsyado tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o ang balaod bato kini sa loose firearms. Sa pagkaron ang dinakpan, anana sa kustodiya sa kapulisan samtang nagparayon ang legal nga proseso bato kaniya. Gipahayag ni Police Major Malubay nga dili mo lugak o gapadayon ang ilang agresibong kampanya batok sa mga ilegal nga armas aron masiguro ang kahapsay kalinaw o kaluwasan sa mga malupyo. Gidasig usab niya ang publiko nga magpadayon kini sa pagtinabangay uban sa mga awtoridad pinaagi na sa pag-report sa bisan unsang ilegal nga kalihukan sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad.
6: Tango. Simple, yan ang kuha siguro sa una pa. Yan ang saving siguro niya. Kaya yung kuha pa sa activity pa siya. Kaya na kuha gising siya. So, wasi sa itong verification sa firearms verification, natupot siya po sila na dili kuha license. Ang original na dili na siya sa kasambas ay naampi ang kalimbiin na good. So, nalay lang napalit na balay. So, lahat sila nagbuhan. Puyo.
0: Mga katrupa, ang pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, ang hipi sa San Francisco Police Station.
3: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikasbahin sa itong mga balita, pag-ayo o pagpahabog sa tulay nga maoy hinungdan sa baha, gipangandoy kini sa usaka opisyal sa Santa Ana. Sa erotang detalya sa report ni katrupang Junjel Labrias.
2: XFM Report.
7: Dako ang paglaom sa usa ka opisyal sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur nga mausab o ma-reconstruct ang ilang tulay nga maoy nag-unang hinungdan sa grabing pagbaha sa ilang dapit matag panahon sa ting-ulan. Kini ang gipadayag ni Kagawad Panfila E. Apresto, ang committee chairman sa agriculture sa maong barangay. Matod pa niya, dugay na kaayong gipangandoy sa katawhan nga matagaan o pagtagad ang maong problema. Gisaysay sa Kagawad nga gikinahanglan gayod nga mautro og mapahabugan ang maong taytayan sa pagkakaron culvert lamang ang giagian sa tubig hinungdan nga daling makabara ang mga nangaanod nga mga sanga og punuan sa kahoy kung mukusog ang bulog sa suba nga may resulta sa pag-awas sa tubig ngadto sa kabalayan og kaumahan. Dako kini nga kalbaryo ilabi na sa mga lokal nga mag-uuma tungod kay maut-ot o mausik lang ang ilang mga kahago, puhunan o mga binhi kung malunupan ang ilang mga pananom. Tungod ni ini, nanawagan si Apresto nga gawas sa pag-utros tulay, gikinahanglan usab nga mapadak-an o malauman ang maong suba. Dugang pa ni Kagawad Apresto nga kaniadtong nakalabay nga bulan, dako kayo ang damyos nga gibilin sa baha sa ilang dapit. Gumikan ni ini, sila nanawagan o tabang sa lokal na pangkabhanan sa LGO San Francisco tungod kay dili kayang punduhan sa panudanan sa ilang barangay ang baong dako nga proyekto.
8: Natungkoy din lang pautro ng among tulay utruhon mo na among akong gihanyo nga isip committee sa agriculture unya kanang among dai patasan
9: habugan
8: unya ko anan og riprap mahabugan kay moagas ang tubig dili gyud padulong sa among ha. Bisan dito ah, nabuswang na, unang kusog, musulod ang tubig. Unay akong dihanyo nga unta, hataga nilang pagtagad, kanang among suba, habugan, unya, riprapan, niya among tulay, siguro, utrohon, nga habog na ang tulay, kay box culvert naman ko ng tulay, di musangit ang mga basura, tanang-tanan nga mga kuan, musangit niya, mo-overflow dayo na.
7: Ang pamahayag ni Kagawad Panfila E. Apresto, ang committee chairman sa agriculture sa maong barangay. Mga katropa, aron priminting ligon ang atong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM. FM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa atong mga balita. Nakabuot sa Provincial Government of Agusan del Sur uban sa tanang 14 ka component local government units ang 100% passing rate, good financial housekeeping alang kini sa calendar year 2025. Tungod dinhi opisyal nang na record sa probinsya ang tulo ka sunod-sunod nga tuig nga paghupot sa maong passing rate. Ang maong kalampusan usa ka lig-on nga pagpamatuod sa tiunay nga paningkamot sa mga lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa transparency, accountability o responsabling pagdumala sa pundo sa katawhan. Sumala sa Department of the Interior and Local Government, ang maong nga pasidungog ihatag lamang at tunas mga LGU nga nakadawat o qualified o unqualified audit opinion gikan sa Commission on Audit. Gawas niini gikinahanglan usab nga ilang matuman ang mga resikitos ubos sa full disclosure policy. Ang maong dungog nagsilbing timailhan sumaayo nga pagdumala og matinuod.

0: ang tabang pinansyal nga tunas mga lalawigan nga grabing napiktuhan sa baguhay labang nga kusog nga linog. Tungod sa mga grasya nga dirawat sa mga bayuganon, nakadesisyon ang lokal nga gagamhanan nga mopaambit kini sa ilang pundo aron matabangan ang mga Pilipino nga anaa sa kalisdanan. Giaprubahan sa LGU Bayugan ang pag-apod-apod sa Kiritibok ang 5,500,000 pesos nga financial assistance nga tuna sa General Santos City nga 1 million pesos allocation. Municipality of Jose Abad Santos, 1 million pesos. Sarangani Province, 500,000 pesos. Municipality of Alabel, 500,000 pesos. Municipality of Glan, 500,000 pesos. Municipality of Malapatan, 500,000 pesos. Municipality of Sarangani, 500,000 pesos. Og Davao Occidental Province, 500,000 pesos. Dako usab ang pasalamat sa mga opisyal og namunuan sa mga nasigutang dapit. Sumala nila dako kayo ang ilang pagdaig sa LGU Bayugan City. Tungod kay bisan pa man sa kalayo sa distansya nini, wala kini nagamakuli sa pagpaabot sa gikinahanglang tabang aron sila makabangon gikan sa maong kalamidad.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, atong oras alas 6:32 na.
1: Balita sa regional.
0: Diri kita arangkada sa atong mga balita sa regional. Job order employees sa LGU. Dagpang kiri sa bypass operation dito na sa lungsod sa Kantilan. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
2: Tanggong sa sildang o sa kadriver nga giingong drug personality human na dakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan ni Antong Miaging Kadlaon sa may alas 12:10 sa Barangay San Pedro, Kantilan, Surigao del Sur. Ang malamposong operasyon gipangunahan sa Kantilan Drug Enforcement Unit uban sa pagigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA 13. Giila ang suspect sa alias nga Boy, 28 anyos, ulitao o kasamtang ang nagtrabaho isip usa job order nga empleyado sa lokal nga kagamahanan kon LGU Kantilan. Siya lumad nga residente sa Barangay Linintian sa maong nga lungsod. Atol sa operasyon, nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang gituang siya nga adunay gibanaban ang timbang nga 1.3 gramos nga adunay street value nga 8,840 pesos. Human sa pag-aristo, gipahibaw ang suspect sa iyang mga katungod pinasubay sa Miranda Doctrine. Sa pagkakaron, giandam na sa mga otoridad ang pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa lokal nga kapulisan og sa PDEA nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok illegal nga droga aron masiguro ang kalinaw, kahapsay og kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dito nga bahin sa Agusan del Norte, usa ka newly identified drug personality. Dakpan kini sa bypass operation sa lungsod sa Kicharaw. Detalye sa report ni katropang Junje Lebrias.
1: XFM Report.
3: Tanggong karon sa silda ang usa ka 23 anyos nga lalaki human masikop sa mga otoridad sa gipahigayong bypass operation kagabi sa Porok 5 Barangay Crossing Kicharaw, Agusan del Norte. Giila sa kapulisan sa Kicharaw Municipal Police Station ang dinakpan nga si Charlito Akdal, 23 anyos sa ulitao o residente sa Porok 4 Barangay Kapayahan, Tubod, Surigao del Norte. Ang suspect gikonsidera sa kapulisan isip usa ka newly identified drug personality subay sa taho. Malampusong napalit gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gituuhang syabo na nagakantidad sa 500 pesos gamit ang mark money atol sa gihimong pagkapkap o body search kaniya. Nakuha pa sa iyang posisyon ang laing duha ka pakete sa susamang illegal ang sulod niini og lakip na ang kwarta sa pagkakaroon ang suspecting porayong nagpabilin sa kustodiya sa Kicharawa Municipal Police Station samtang giandam na ang pagpasaka og tukmang kaso bato kaniya gumikan sa kalapasan sa Section 5 o Sections 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFN News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pika sa bahin dito sa Surigao del Norte, mga katropa, napulo ka mga langyaw na dakpan kini. Sa rutanga detalye sa report ni katropang Limuel Okay.
1: XFM Report.
4: Mukabat sa napulo ka mga langyaw ang nadakpan sa iniusang operasyon sa Bureau of Immigration o sa General Luna Municipal Police Station alas 5:30 sa miaging hapon dito sa General Luna, Surigao del Norte. Sumala sa taho ang maong operasyon gipatuman pinasubay sa mission order nga gi-issue sa commissioner sa Bureau of Immigration. Kabahin kini sa mas gipahugtan nga kampanya sa kagamhanan batok sa mga langyaw nga nakalapas sa mga balaod sa imigrasyon sa nasod. Ang mga nasikop gilangkuban sa upat ka Israeli, duha ka Chinese, usa ka Lithuanian, usa ka Australian, usa ka Moroccan ug usa ka Nigerian. Giingong nagatubang ang mga dinakpan ug nagkadaiyang kalapasan sama sa undesirability, overstaying, blacklisted, no permit ug kawalay overseas employment certificate or invalid working visa kon work permit. Nasayran usab nga ang pipila kanila una nang gikasuhan sa General Luna Municipal Police Station tungod sa lain-lain mga kriminal nga buhat ang maong mga report giindorso ngadto sa Bureau of Immigration nga mao'y nahimong ligong basihan sa pagsugod sa ilang deportation proceedings. Sa pagkakaron, ang napulo kalangyaw temporaryo unang gihatagan og karsel sa General Luna Municipal Police Station samtang gihulat ang mando alang sa pagbalhin kanila ngadto sa opisyal nga detention facility sa Bureau of Immigration. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikasbahin dito kita sa Dabaw, mga katropa, ang SPMC nakatala kini og 60% nga pagtaas sa mga pasyenteng na atiman gumikan sa paak sa halas. Detalya sa report ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Gibutyag sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC nga nagtaas og 60% ang ihap sa mga pasyente nga giatiman ini tungod sa snake bites o pinaakan sa bitin. Sa maong ihap, usa hangtod 2% niini ang mortality rate. Taliwala niini, nagtuo si SPMC Poison Treatment and Control Institute Medical Specialist Dr. Ella Joy Nogas nga ang pagtaas sa ihap gumikan kini sa kasayuran nga adunay anti-venom ang SPMC.
6: I think the snake bite really in Davao City is increasing talaga dahil din may urbanization na din tayo. Tapos, since alam na din ng mga tao na nagki-cater kami ng snake bite, kaya nagpapadala na din yung mga health workers doon sa atin. I think yun ang nagko-contribute kung bakit nag-increase yung cases namin.
5: Aminado kini, nga dili tanang snake bites nagkinahanglan og anti-venom apan gipasabot nga kung mapaakan og bisan unsang matang sa bitin, kinahanglan matudayon sa ospital ang pasyente aron maobserbahan ang sitwasyon ug matagan kini og tukmang aksyon.
6: As fast as possible, kasi wala po tayong first aid, just transport the patient immediately to us. Hindi kasi natin alam kung gaano karami yung nabigay ng snake sa pasyente. Please transport all our patient snake bites. Kailangan po lahat ng snake bite ay dapat titingnan talaga sa isang health worker, trained health worker, or dadalhin talaga sa hospital. Kasi once meron neurologic, like may paralysis po, tsaka lang po tayo magbibigay ng anti-venom sa ating mga pasyente.
5: Matud ni Dr. Nogas, nga ang anti-venom sa Pilipinas pabiling ilalom sa Compassionate Special Permit, ubos sa iyang pangalan o sa SPMC, hinungdan nga limitado lamang kini sa mga ospital o wala kini sa mga barangay centers. Nasayran nga ana sa Davao City ang pinaka-venomous nga kobra sa tibuok Pilipinas, nga mao ang Samar Cobra, diin gikonsidera usab sa SPMC nga ang Pakibato District sa Davao City mao'y usa sa top referring district sa snake bite cases nga ginaakomodar niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang nga dito nga bahin sa General Santos City, hipi sa security guard. Samtang human gipusil sa upat kalalaki sa Barangay Labangal. Detalye sa report ni katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
7: Padayon karong giimbestigan sa kapulisan sa Police Station 2 sa GSCPO ang nahitabong pagpamusil sa upat ka wala mailing lalaki nga birisulta sa pagkaangol sa usa ka hepe sa mga gwardiya sa Purok Matinabangon, Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan. Subay sa reports kapulisan, giila ang biktima nga si Gerson Esclamado Gulay, 45 anyos, og Chief Land Guard, ubos sa Priority Agency. Nasairan kasamtang nagbiyay ang biktima sa kaysa iyang bagong motorsiklo pasado alas 9:30 nakalabayng gabi. Kalit kining giduulan sa upat ka suspek nga sakay sa duha ka motorsiklo og gipaulanan og sunod-sunod nga buto sa armas.
8: And up to this time, operatiba ay nasa ground to follow up the suspect or suspects of the crime.
7: Nakaangkon og mga samad pinusilan sa iyang duha ka bukton ang biktima nga daling gidala sa Jansan Medical Center sa Barangay Kalumpang. Diin kini anaa na sa luwas og stable nga kondisyon. Naka-recover ang mga awtoridad og 4 ka basyo sa kalibre .45 og 14 ka basyo sa 9mm nga bala gikan sa dapit nga nahitabuan, samtang gilusad na usab ang hot pursuit operation batok sa mga suspitsado. Katropa, kape ba nga dili makadiabetes o makapalig-on sa bukog? Inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang nga dito nga bahin, pareho dito nga bahin sa Jinsan, mga katropa, usag ka pulis nga nalambigit sa pagpamusil. Balhog gini sa silda. Report ni katropa nga Philip Oligario.
1: XFM Report.
9: Balhog sa selda sa Macar Police Station ang usa ka police corporal, 46 anyos, nga nadestino sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa Kiamba, Sarangani Province. Human malambigit sa pagpamusil ni Aging Adlaw sa San Vicente, Barangay Labangal, Jansan. Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa GSCPO, nga away sa pamilya ang hinungdan sa krimen. May ato lamang ang pulis sa area aron sa taon ang nahitabong komosyon. Apan nagpabutok kini sa biktima nga si Alharas Bursalona, 22 anyos, ka residente sa nasampit ka lugar, gamit ang iyang service firearm.
8: Wala man tay pinipili basta mag-violate sa crime, naka-violate man siya.
9: Hinoon wala magdugay, misurrender ang pulis sa mga otoridad, apilang iyang pusil, badge o uniforme, alang sa proper disposition. Padayon ng investigasyon sa krimen, hinungdan wala pa'y kamanduan kung matanggal kini sa serbisyo. Sa pagkakaroon, ginaandam na ang kasong frustrated murder nga ipasaka batok sa suspect. Mga katropa, gikapoy baka sa mga skincare nga perti ka mahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap da. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang 270,000 pesos nga kantidad sa druga dito sa Tagum City na sakmit kini gikan sa usa ka lalaking nagsulob og uniporme sa pulis. Detalye sa report ni katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
10: Mukabat sa 272,000 na kantidad sa gituhang shabu na mitimbang og 40 gramos ang nasakmit sa hinusang puwersa sa kapulisan. Human sila nagpahigayon og bicycle og motorcycle patrol sa Purok City, Barangay Apokon, Tagum City. Alas 10 ang takna sa buntag na milabay ng adlaw. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, kauban silang personahe sa pagpatuman sa anti-criminality operation ang Davao del Norte Provincial Office og Provincial Intelligence Unit. Sudapit diin ilang nasugatan ang babae og lalaki na nagtindog tapad sa motor na gituhang nadautan. Ipangayuan sa police o identification card. Ang lalaki aron mapamatud ang membro bakini sa PNP. Sanglit nagsulob kini og daang uniforme sa pulis nga pantalon og nagtakin usab kini armas. Apan pakyas ang lalaki hinungdan nagiaresto kini sa kapulisan tungod sa kalapasan sa Article 179 sa Revised Penal Code, illegal use of uniform or insignia. Mibabag usab ang babae sa pagdakop pinaagi sa physical nga paagi. Hinungdan nagiaresto usab tungod sa paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code, direct assault. Nailhan ang mga suspitsado na si alias Adel, 22 anyos, og alias Joylin, 28 anyos, parehong lumulupyo sa barangay Apokon ning siyudad. Samtang nasakmit sa otoridad gikan sa mga nasampit human sa pagregisa ang napulo kapakete sa gituhang shabu o plastic sachet na adunay residyo sa shabu, klase-klaseng drug paraphernalia, non-drug item, og isa ka 45 pistol na loaded og bala, og isa ka assembled magazine na adunay 5 ka buhing bala. Ikumpiska usab sa kapulisan ang Honda XRM og usa ka Raider 150 nga motor. Gitubang ni alias Adel ang kasong Article 179 sa Revised Penal Code, Republic Act 10591 o Republic Act 9165. Samtang paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code, ang alias Joylin kansang pulos gikustudiya sa Tagum City Police Station. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail announcer, matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Liog, gilaslasan kini sa kauban sa kainom, biktima na dala sa ospital. Suspek na kasibat ni Talia sa report ni katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
11: Nadala sa ospital sa lungsod sa Maramag ang usa ka biktima sa pagpanglaslas og liog, Onyo 28, 2026, alas 6G sa gabi nga nahitabo sa Purok 9, Kimtras, Butong, Quezon, Bukidnon. Ang biktima na ilang nga si alias Dudong, 39 anyos, samtang ang suspek na ilang nga si alias Kokoy, 35 anyos, og residente ra usab sa naisigutang lugar. Nasuta sa investigasyon nga samtang nag-inom ang biktima og ang suspek kauban sa laing 49 anyos nga lalaki sa mong lugar dool sa balay sa suspek. Nahitabo ang insidente tungod sa kahubog ni pauli kadiot ang suspek sa iyang balay, ni kuha og sanggot og nibalik sa ilang giinuman o kalit nga gilaslas ang liog sa biktima. Human sa insidente, niikyas ang suspek padulong sa katubhan nga bahin, samtang ang intelligence operative sa Quezon Municipal Police Station nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation aron sa posibleng pagkasiko sa sospechado. Mga katropa, kapibanga healthy imugi pangita, mag Central Blast Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: 17 anyos nga inahan, mga katropa gitigbas patay o gidudahang gilogos pa sa suspek. Report ni katrupang Hanilo Tambios.
1: XFM Report.
12: Walay ko kaluoy nga gitigbas patay ang usa ka inahan og matud pa gisulayan og lugo sa suspeka samtang nang labas sa suba sa sitio na taring Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon pasado alas 8 sa buntag Hunyo 28, 2026. Ang biktima na ilang si alias May, 17 anyos, adunay live-in partner, residente sa Barangay Dagundalahon, Talakag. Samtang ang suspek na ilang si alias Ronron, hingkod ang panuigon kinsa gawas dun pa karong panahon na. Sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team, kang Police Master Sergeant GCM Sanico, ang OIC sa Talakag PNP, sumala niini nga ang mag-live-in partner ng labas sa suba, diyang ang bana nga si alias Bobby na nanghit kini nga dunay adtuon, ug ang suspect nakita na niini nga naa sa spillway nga nag-ayo sa iyang motorsiklo. Mga 30 minutos ang nilabay, nibalik ang bana sa lugar ug nakita na lamang niini ang iyang asawa nga Samaron, ug gibit-bit sa suspect, ug itambog unta ngadto sa suba.
13: Ang netabo sir is kuwan sir, before to netabo sir, ang mag-live-in sir, siya pag biktima og iyang kalibin is nang labas sa suba. Pagkauman sir, nananghid ang bana nga iya sa kaut na siya siya ito dito tanahon. Kadali na kaayo sir, then nakita na ito niyang alit suspect sir dito sa spillway, nag-ayo-ayo siya ang motor. Paglakaw niya sir, wala na 20 or 30 minutes, nakabalik na siya. Mga ito yung nakita dahil sir, netabo na sir. Basis akong nakakuan nga investigasyon sir, wala yung netabo. Sir, siguro sir, giaksyonan og pero wala na. Sa base sa kung kuan sir, dali ra man kay oras pagbalik gud niya sir. Ang amo pong kuan sir gikandakan po to namo sa kung tinud bagin sir para mawala na mga istorya gid sir nga basin gi ana para mawala po na siya sir.
12: Gipang himakakusab sa kapulisan nga wala na hitabong pagpanglugo sa suspect ngadto sa biktima. Posibleng gisulayan sa suspect nga lugusan ang biktima apan wala mahimo tungod nakabalik na ang bana niini. Dugang ni Saniko gipailawom nila ang biktima sa swab test aron masuta kung nalugos ba kini aron mahunong na ang haka-haka sa pipila. Magkaila sumala pa ang suspect o ang biktima tungod na kaminyo ang suspect na taga Barangay Dagunda Lahon. Sa karoon padayon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang nakasibat ka suspect samtang gipaniguro nga ilang hugtan ang seguridad o makikopera rosab sa mga force multiplier sa matag kabarangayan samtang nagtaniag og rewards si Talakag Municipal Mayor Renz Sulatan Jr. Alang nga to sa makahadag og impormasyon sana imutangan sa suspect alang sa dinaliang pagkabot sa ustisya nga to sa pamilya sa biktima. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, 50 minutos na nagkalabay sa alas 6.
1: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Mayroon sa itong kabalita sa Nasyonal. Giingon nga posibleng mamahimong pinakataas o pinakadugay nga impeachment trial sa kasaysayan sa Pilipinas ang pagdungog batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang ipahayag ni Senate Secretary Renato Bantog base kini sa pagbanabana sa impeachment clerk of court. Gisaysay ni Bantog nga posibleng maabot nga tunas 7 ka bulan ang gidugayon sa dagan sa trial. Diin target sa Senado nga ipahigayon ang husay sulod sa 3 ka adlaw matang semana. Ang maong 7 ka bulan nga projection gibase kini sa 92 ka trial days nga gihangyo sa House Prosecution og 30 ka adlaw nga gipangayo usab sa defense panel aron mapresentar sa duha ka habig ang ilang tagsa-tagsa ka mga ebidensya og mga testigo. Inoon giklaro sa opisyal nga mamahimo pa kini nga mapamubo kung mas daghang testigo ang mapaatubang sa matag adlaw sa pagdungog. Kung itandi sa mga nangaging impeachment trial sa nasod, layo ra kaayo kini sa nitabo sa una diin kang kanhing Chief Justice Renato Corona niadtong 2012 o 2012, milungtad lamang kini sa 44 ka adlaw ang pagdungog samtang kang kanhing Pangulong Joseph Estrada milungtad lang og 23 ka adlaw human nag-walk out ang House Prosecution Panel tungod sa pagdumili sa Senate Impeachment Court sa pag-abli sa controversial nga second envelope nga maoy nagtukmod sa EDSA People Power nga mipalagpot kang Estrada. Tungod nini gipahibalo ni Attorney Bantog nga usa sa ilang hugot nga gipangandaman mao kining taas nga dagan sa pagdungog. Gawas nini kinahanglan usab nga balansihon sa Senado ang ilang obligasyon isip magbabalaod. Lakip na ang paghimo og mga balaod, pagsusi sa mga sugyot balaod nun og ang pagsusi sa pundo sa nasod sa kuna alang sa musunod nga tuig.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa atong balita sa international, kapin 1,000 ka mga tao namatay sa France tungod sa grabing heat wave sa Europa. Mga katrupa sa Irondang Italia sa report ni katrupang Keanu J. Sibial.
1: XFM Report.
14: Gikumpirma sa French Public Health Agency nga nilapas na 1,000 ka individual na ang namatay sa nasod sa France tungod sa nasinating grabing heat wave nga kasamtangang mihapak sa tibuok Europa. Kadaghanan sa mga namatay, mga hamtong nga nag-edad og 65 anyos pataas. Gila Gilauman pa nga musaka ang maong ihap samtang nagpadayon ang pagkolekta ug dugang datos gikan sa mga kabalayan ug mga residential care facilities. Sumala sa mga scientifico, ang maong heatwave nga nagsugod ni atong Hunyo 20 mao ang pinakagrabe nga natala sa kasaysayan sa Europa. Diin na matikdan nga mas paspas ang pagsaka sa temperatura niini kung itandi sa global average. Gawas sa mga nangamatay, nagdala usab kini ug kadaot sa mga infrastruktura ug pagkapalong sa supply sa kuryente sa pipila ka mga nasud. Bisan pa man nga miminus na ang grabing kainit sa dakong bahin sa France, nagpabilin gihapon sa heatwave alert ang pipila ka mga dapit sa amihanang silangan nga bahin sa nasud. Naghatag usab og pasidaan si French Health Minister Stephanie Rist nga posibleng batiun pagihapon ang epekto sa grabing kainit hangtod sa musunod nga napulo ka adlaw. Bisan pa man kung mugaan na ang dagan sa heatwave, gidugang sa health agency nga bisan tuod og ang mga idaran ang pinakagrabing na apektuhan, ang tanang edad nakasinati gihapon sa daot ang epekto niining grabe nga kausaban sa klima. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus, pagtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C, nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Keanu J. Sibial, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Oras, alas 6:55, mga katropa. Sa balitang sports, Lionel Messi, mga katrupa, naghimo og bag-ong kasaysayan isip unang record breaker sa FIFA World Cup. Buenos Aires tanga Italia dinhi sa report ni katrupang Harvey Herramis.
1: XFM Report.
15: Silyado na sa kasaysayan sa kalibutan sa sports ang ngalan sa football superstar nga si Lionel Messi. Human kini nahimong pinakaunang magdudula nga nakapuntos og goal sa pito kasunod-sunod nga sangka sa FIBA World Cup. Nakabot sa Argentina legend ang maong talagsaon nga record sa tunga-tunga sa nagpadayong torneo. Butang nga mas nagpalig-on pa sa iyang dungog isip usa ka mga pinakahanas nga atleta sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang sunod-sunod nga pagkasulod sa bula, mas gipamatud-an pa sa team sa Argentina ang ilang kabangis o kaligon sa World Cup. Inubanan sa talagsaong abilidad, kahanas o epektibong leadership ni Messi sa sulod sa field. Mga katropa, duna kay bukol-bukol sa kalawasan, tumari ka na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Harvey Herramis, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:57, mga katrupa, samtang sa itong balita sa Showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Na-ospital ang sikat nga aktres o fashion icon nga si Heart Evangelista. Human makasinati mga katrupa o grabing kakapoy tungod sa iyang sunod-sunod nga mga trabaho o commitments. Kini ang gikumpirma sa personal assistant sa aktris nga si Rusty Russell. Pinaagi kini sa sunod-sunod nga post sa Instagram stories niya tong Sabado, Hunyo 27. Sa maong hulagway, makita si Heart nga nakahigda sa kama sa ospital samtang giatiman sa mga doktor o mga nurse. Dungan ini gidipinsahan usab ni Res ang aktres batok sa mga bashers o iyang nga gipakita kung unsa ka kugi si Heart sa iyang mga trabaho. Matod niya, wala masayod ang mga nanaway kung unsa kadako ang sakripisyo o kakugi sa aktres. Luyo sa nitabo, naghahatag og maayong balita si Res. Kalabot kini sa kahimtang ni Heart o miingon nga paingon na kini sa pagkaayo. Si Heart Evangelista na ilakin sa tibuok kalibutan tungod sa iyang international fashion engagements, luxury brand partnerships, mga endorsements, proyekto sa telebisyon o uban pa nga mga negosyo nga mao'y hinungdan sa iyang kanunay nga pagbiyahe sa nagkalain-laing nasun. Dili kini ang unang higayon nga nag-atubang sa isyu sa panglawas ang aktres tungod sa iyang tumang kapuno sa mga schedule. na gyud na mga katropa basta manghinobra na ang trabaho, maupod na ang sukli, ang kakapoy. O na nga mag-overpatig, lawas gyud ang mubigay. Anyway, mga katropa, mao kanang naglangkob sa atong kinitibok ang bahin sa atong mga balita ning adlaw nga Martes, mga katropa, katapos ang adlaw sa bulan sa Hunyo 2026. Kining atong tulumanon hatod kinis maayo nga kabubuton sa mga nagpaluyo kanato, mga katropa, ang Yes to Health Incorporated. Of course, nagdala kini sa mga produktong Tionay, garantisadong lahutay usas mga produkto nini. Ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, mao kini nagapodiktar sa atong panglawas kung doon na kay balatian din haa. Mas maayo ato kining tumaron ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Kay dili lang kini maayo, mga katropa, apan na pamatud-an na gyud kini sa kadaghanan ug hangtod karong mga panahona naggamit gihapon sa Sandon Plus Gold Herbal Capsule gumikan kay na albyuhan sa ilang mga balatian. No? Pangitaan kini, mga katropa, na ani daghan diha sa mga butika. Usab sa mga national pharmacies sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Atod sa batong dulumanon, mga katropa, sa Crop Gold Fertilizer. Mausab kini ang nakatabang sa itong mga farmers. Aron mas mapalambo pa ang ani, mga katropa, mahimsog ang mga pananom. Mauna nga kung fertilizer gani ang atong gipangita, mga katropa, mas maayong gamiton ang Crop Gold Fertilizer na kini sa mga agro-store. Atong sabi kato, kanato mga katropa, atong tulumanon sa Agusan Lending Corporation sa mga nagkinahanglan sa financial kwarta. Nga gusto mangutang, mga katropa, ang Agusan Lending Corporation nag-offer kini sa mga pautang, dili hassle, sama pananglitan, mga katropa, sa salary loan, allotment loan, mortgage loan, uban pa, mga katropa. Mauna nga sa informasyon ni mas maayo duawan ninyo ang ilang buhatan sa San Francisco, mga katropa, inyo kining matudan at bang lamang ni anang San Francisco Gymnasium, makita man ang ilang pangalan niya na. Og diha sa may Bayugan City, naa sila sa Purok 3, ba Almasiga Street, Barangay Taglitawan, Bayugan City. Dool na ka na sa kining gasolinahan diha, mga katropa. So, adto na, kung ikaw nang inalan sa kwarta, Agusan Lending Corporation. Okay na, nagtapos ato mga balita, mga katropa. By the way, good morning. Mga higala na ito din nga wala ang ipaglubad. Kanunay gayod na gisunod, no? Medyo nilapas na kita, mga katropa, sa itong oras. Ngawat sa tag-oras ka, Jutha, kay... di ay mga kaigsuna na ito nagtanaw. Katropang Randy Santisas, good morning. Aning Liliba, good morning. Katropang Jelina Pataho, good morning. Jelina Arcio Amaro, Luis Rias Lee, good morning. Usab, good morning kang katropang Day Chavez. Okay, katropang Kagawad Jeremias Moraldi, good morning. Nibu diha, wad, shout out sa ubang. Labi na sa ilang, sa kang Kapitan Rene Tulio, kang Mama Pasita Tulio, o kang Dr. Atoy Franco and family. Og kaubanan na akong kagawad. Salamat sa pagbasa, sir. Thank you so much. Usab katropang Kagawad Jeremias Moralde, kang katropang Gloria Malala, thank you so much. Didin Pataho, good morning sa tanan nga nagtan-aw diri. Good morning katropang Yuan Vegetarian dina sa may Bayugan City. Thank you so much sa kanunay sa pagmonitor. Unya, good morning usab kang kainan katropa daw sa Del Monte Talakogon. Sige, kinsa man ito naghahapon pa din nga text. No? Mga katropa, hatong oras sa 3 minutos nang nilapas sa alas 7, mga katropa, musunod na sa bang programa nga Bulsay ni katropang Junje Lebrias. By the way, ugma pohon, mga katropa, ang atong schedule sa atong mga mag-onboard sa kahanginan. Buntag sa iyo si katropang Rui Alintono, kauban si katropang Ali Vicente, alas 5, sa kabuntagon, hangtod ka na sa alas 6. No, kana ang nabago. Salamat sa makausap pa sa inyong pagsunod, pagpaminaw, manapubuhon, mga katropa. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Network, sa ato sa partner stations, sa nakahook up karon. Okay, diha sa mga Metro FM Rosario sila si Kadropang Chal Montanes o Kadropang Papalans. Dinasamay Rosario Kadropang Risa Gutierrez. Og sa San Franz Kadropang John Lee Kiamhot. Mga Kadropa sa magkausapan, ang salamat. Sa ngalan sa atong kinitibong pwersa sa 91.3 na 95.7 sa kontrol ni Katropang Melanie Duran, usap sa atong News and Public Affairs, sa atong News Desk Katropang Lemuel Lokay, ang course reporter sila si Katropang Junje Labres, Katropang Ri Alinton, Katropang Ali Vicente. Mga Katropa, ako si Katropang Ri Celeste Suro Vasquez. Mayong buntag ka na itong tanan, dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
16: X FM.
17: Ayo.
18: Hoy Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
17: Ah, mahal lang. Godo, 10 piso niya.
18: Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
17: Ay, atay.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Antos ako, Buy, kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: X. F.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamaturan mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 13 minutos ang nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: kayong buntag, kanatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas o Mindanao. Mga katropa, adlaw karon nga Martes sa kitapusang adlaw sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Siyempre, mga katropa, magating pamida, welcome ug welcome kamong tanan sa tuag tulumanon, duha ka oras kita sa tuang paguban-uban. Lunes kita paingon sa Biyernes, mga katropa, sa programang Bullseye. Kumusta, mga katropa? Kumusta usab ang inyong physical nga aspeto sa inyong panglawas, manginautang matag-usa ka na to, nining adlaw Martes. Ana mga katropa, sa maayong panglawas, layo sa balatian o puno sa grasya. Kay walay lain lang yun, mga katropa, ang ipangandoy dato sa to ang kinabuhi. Unsaon man ang ato ang kwarta diha o perting daghana ga kamada, pero ang ato ang lawas ot-ot usab sa balatian, mga katropa. Wara magyunta maka... Dungog mga kaigsunag na inamatay, mga kaigsunag naglukdulukdog tulo ka bangko sa iyang kamatayon sa sementeryo. Mauna nga tanan, bililhon. Di nakabililhon sa tanan ang atuag yung panglawas nga naayod kanunay sa maayong panglawas. Pero kana tanan mga katrupa, workout yan na sa atuang supreme provider sa tanan. Walilain si Lord Jesus Christ sa iyang pag-amuma. Ganiining Martes, nahimo kitang buhi na sa mga katrupa, mayo ang ginhawa, layo sa balatian, o labaw sa tanan ang pagproteksyon niya sa matag-usa ka na ito, gikan sa mga disgrasya, mga sakit, o mga daotang tao nga nagaplanos pagkutlo sa itong hinulaman nga ginabuhi. O nandalaygon kayo ang Ginoo niining atak na mga katrupas ka buntagon. Ato gi-welcome ang tanan mga katrupa sa tanan nga mga naka-tune in karon sa 95.7 XFM Bayugan City. Good morning. Labi na sa 91.3 San Francisco XFM. Mayong morning. Mayong pag-tune in. O siyempre live usab kita mga katrupa sa ato ang mga frequency. Sa ato ang mga Facebook account. Ang XFM 95.7 Bayugan City. Og XFM 91.3 San Francisco. Siyempre, walay laing hangyo mga katrupa sa inyong anchorman, katrupang John J. Lebrias. Ang pag-follow, pag-share, pag-likes, og pag-comment. Tay tagaan na ito panahon nga mabasa ang inyong mga mensahe mga katrupa. Sa tanan usab, mga katrupa, na nag-asikaso karon. Ato po, gi-welcome o gi-shoutout na to ang atuang mga mag-uuma. Siyempre, mga katrupa, ang ato usab mga kaigsunan nga mga negosyante. Mayong morning diha ninyong tanan, mga katrupa, ha? Ano mga negosyante? Good morning. O niya to mga opisyal, gikan sa barangay, ngadto sa LGO o sa atong provincial nga panggamhanan. Ato nga mga head office, ato nga mga driver, sweet lover, good morning diha ninyong tanan. O niya, siyempre po, mga katrupa, ato mga magtutudlo. Mayong morning diha ninyong tanan. O niya, siyempre ato po, gipahibaw mga katrupa, nga o pwede ato mga tulunghaan, mga tigpaminaw. Parihasa po ninyos uban mga katropa kay ang karagara baron sa may butuan nga bahin doon na naigihimo nilang metal detection sa mga bugs mga katropa sa ato mga estudyante at less man lang mga katropa kung doon ay mga banta labi na dili maukay kini mga group chat o cellphone o mga messengers sa ato mga ginikanan. At least mga katropa nga pinaagis mga pag-inspeksyon, mga katropa sa mga bags sa tuwa mga kabataan, mamonitor kung unsay naa sa sulod ni ana. Ay tanawa to nahitabo sa may Zamboanga. Nga na inakumpiska nga armas, na inakumpiska mga kutsilyo, ice pick o guban pa. At least man lang ba. Na dinaldi ta maghulat mga katropang mahitabo na dinhi sa ato sa lungsod sa San Francisco. O dinhi mga katropa sa kinatibok ang probinsya sa Agusan del Sur. Kaya dito magiging malikayan nga doon ay mga bangi-bangi ni mga estudyante, labi nining mga naasa senior high mga katrupa, kay mga matured na, no? Doon na yung mga kaaway, doon na yung mga buli-buli. O na isa nga kanunay na itong ginabalik-balik mga katrupa. Mamang hinautang ma-istriktuhan, aron nga dili po din taon simpa ko mahitabo itong sama ni Anton Hitabos takluban din sa ato as probinsya. Kini ato pagparimain lang ni mga katrupa. mga ating paminaw nato. Mga katropa, duha ka mga topiko ato ang tagaan o pagtagad nining atak na sa kabuntagon. Update ta mga katropa sa kang Rini Baterbunya. Kaya ang iyang inahan ni ini nga si Robelen na Baterbunya mi biyahe ngadto sa kauluhan mga katropa. Aron usab sa pag-asikaso sa kamatayon ni Rini Baterbunya labinas mga kaso ni ini mga katropa. Abag ating paminaw. Kagahapong adlawa na mahayag ang si Secretary DILG Secretary Zonvec Rimulya na doon na mga doon ay gamay nga kausaban. Mauna itong hisgutan karon baga katrupa. O niya siyempre mga ating paminaw kadtong mga rekomendasyon sa CIDJ ngayon sa Department of Justice palabot mga katrupas kaso. O niya gaganina nag-post si Atty. Torion mamani ang legal counsel mga katrupa or abogado sa pamilyang Baterbunya mga katrupa. Doon ay picture mga katrupa nga nag-uban sila sa pamilyang Rini, no? Bahin to sa paghisgot na sa mga legal ng aksyon nga himuon mga katrupa nga dos kauluhan. Kalabot na sa mga gituuhang mga responsable nga matod pa mga head coach or uban pa nga mga staff nga naa involved ni adtong gipaygayon matod pa nga kinang building kada bang unsa ni kining team building mga katrupa mga tigpaminaw didtos may Aurora mga katrupa di makulaw Aurora mga tigpaminaw di pakulaw Aurora o gawa ko masayo nakalimot naman ko. So mo na itong tagaan o pagtagad karon mga panahuna. Samtang ang atang atuang ikaduhang topiko na tagaan o pagtagad. Kining sunod-sunod ng mga mining operation sa tuaga mga otoridad. Dinhi mga katropa sa tuas Caraga region. Okay, grabe manggihapon ang mining karon na particular na dihadapitas may barubo. Kining gitawag og illegal mining mga katropa. Ano ito ang tagaan o pagtagad sa dinhi sa itong pag-uban-uban. Tigpaminaw, kung unsa bagayod kini, mga katropa, nga nung girondaman, dumikan ba ka ang kawalay permit o illegal? Mga katropa, o niya unsa ba'y mahimo ni ining kadakots kinaiyahan mga katropa kung magpadayon o dili mapakgang kining klase sa mga pagminamina? Kining pagminamina mga katrupang why termino pahibangag lang mga katrupa or placer pagbungkag sa mga bukid unsa kay mahitabo ni ana mga katrupa kung maningil ang kinaiyahan unsa kay kadaos kinaiyahan ana mga katrupa kay doon naman po'y doon na may mga mining ganabang legal o responsables kinaiyahan responsables mga katawhan mga katrupa so doon na po'y mga nagmining illegal. Giingon na to mga katropang pang sarili lang may ginauna. Pero wa magunahuna kung unsay kadaos kinaiyahan. Wa magunahuna kung kinsay kinabuhing makala simbako. Kung doon ay mga pagbardown, doon ay dagkong baha mahitabo o mga kalamidad na matala mga katropa sa maong dapit kundiin asa minahan mga katropa. So standby mo ni Ana ha. Unya siyempre kini mga nag-comment sa ito ang Facebook. Ayaw po mong kabalaka. Kaya ito po ning tagaan o pagtagad ang mapaabot diha ninyo mga katropa ang inyong mga mensahe at mabasa inyong mga mensahe din sa itong pag-uban-uban. Standby mga katropa. Balik lamang kita human sa ito ang pahinomdom.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kaya pagkali, mura nagkiyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
3: Ha! Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwa.

0: Plus. User, atong paminawon.
1: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Gamma kabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan. Labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang amoral. Like si Fermi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
5: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay kabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Kirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat mag-inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na.
5: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose yung mga.
5: Naulian.
6: So, kinig, palit gani mo.
5: Gipalit na
6: kami. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Balikta mga katropa sa toang pag-uban-uban. 33 minutos nakalabay sa Alas 7. Siyempre, mga katropa, kining bayina hatod ganato sa Santon Blas Gold ug Santon Coffee Mix. Ang naong produkto ba katropa labi na ning Santon Plus Gold, mao ni amo paridyo sa ato ang presyo sa atong dugo, mo paridyo sa sugar sa atong lawas, mo pahili sa mga bukol-bukol sa atong kalawasan, mo pahili sa mga acidic nga naa sa atong panglawas. Labaw sa tanan ang mga punga ug kolesterol, iya kining hinay-hinayon nga pagahilison sa atong lawas nga mamahimo kitang makondisyon. So, ingani ka veterano, ingani ka epektibo agato ang produkto mga katropa, ang Santon Plus Gold. Siyempre naapod tayo Santon Coffee Mix na kung nagsakit imong tiyan, nagsuol imong tiyan, kawapay pamahaw, hangin ay nakasulod. Mga katropa, magating paminaw, ayaw mong kabalaka. Kaya naatay Santon Coffee Mix mga katropa, na dili lang kay nangapi ka na, nanambal ka pa. Na ano man ang manambal man mga katropa? Siyempre mga tigpaminaw, isang pag-ayuhon ni ini ang mga balatian kining tuang prostate o paghubag sa mga prostatitis, ang hormonal imbalances sa atong kababainhan. Isa pod ni niya mga katropa nga iyahang pagahinay-hinayon, pagahilison o ibalik sa normal mga katropa. Ang maong produkto mga katropa mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Bullseye! Bullseye! Mga produktuha mga katropa. Okay. Dini una kita mga katropa, shout out to us mga nag-comment sa ato ang Facebook live karon nga mga panahuna. Gikang kang Lina si Pataho, good morning ni Mudha Madam. Kang white chicken or puting manok, kumusta man imuhang sabong kagahapong adlaw sa sityo? Daog ba kahang imong gi-condition katropang puting manok, ha? Mura ma basig Minghoy, ha? Basig Minghoy, kinapilde. Katawa na si Tatay Talisik pag imong pilde si puting manok. Mayong buntag usab kang Marivic Loader. Louder, ah. Good morning, DJ. Pantukan, Davao de Oro. Taga Pantukan, kumusta? Taga kumusta, labi na kang Madam Loader, ah. Sa may Pantukan, mayong pagpaminaw diha ninyong tanan, ha? Taga Pantukan, kumusta, kumusta? Kang Jeremias Moraldi, good morning, katrupang Junji. Shout out ko sa ako ang misis, si Ma'am Merasul nga naghigop sa kapi nga Santon wajod lum'e kay condition daw iyaha lawas makahigop. Salamat sa pagbasa. Thank you kayo kagawad Jeremias Moraldi dias may barangay Hubang, ha. O kang Madam Merasul nga nakapangapi karon og Santon Coffee Mix. Gininindot kayo basta Santon Coffee Mix mga katropa, kaya ganun ay condition ang imong lawas layo sa balatian. Mayong morning usab kang Gloria Basadre Iglesia. Good morning diha boss, from Santa Irene Prosperidad. Oy taga Santa Irene Prosperidad. Palihog ko Ma'am Gloria Basadre Iglesia. Palihog kong ingon sa inyong kapitan, be, nga basig pwede i-implement ninyo ng, ipa-implement ng strictos paghikot das iro. Grabing iro, ganun, pataka lang tabok das National Highway. Na nga na ay ordinansa ni Ana. Makadamage na ang iro o mga motorista, pwede mafailag kaso ang taga-barangay ni Ana. Kay grabing iro, ganun. Na, atong gihangyon nito mga driver nga hinay-hinay lang yun, ha, mga motorista. Okay lang ng four wheels magpakusok. Kaya umutabok ng iro, pero tingin ng pisata. Pero kung single motor mag pakusog-kusog na umutabok ang iro, ang driver mo'y mapisata sa ang iro mo'y dili. Mauna'y nakalainan mga katropa. Mauna'ng tulang gihangyon, be, mga barangay official na tos by Santa Irene. Palihog daw ko, no, inyong i-implement pag ayaw dihang iro. Okay. Naman tayo na to, murag namingaw raman ang panahon sa palaro, pero karon na balik naman pong ipang buhian. Ay, nako, nako. Sige, salamat kayo, Madam Precioso. Ay, si Kuande ay. Si... Bebe.
Ay, si Madam Gloria Basadre Iglesia di asa may santay rin. Salamat kayo. Kang Precioso John Mark. Good morning mga katrupa. Shout out sa Precioso family from Barangay Maliwanag, Esperanza, Agusan del Sur. Ay, taga Esperanza, Agusan del Sur. Good morning. Labi na dihadapitas may Barangay Maliwanag. Hayag pas adlaw gede ng ilang lugar kay Maliwanag na gudan. Wagi kangit-ngit anang lugar mga katrupa kay hayag kayo piminti mga kaeksunan. Salamat kayo ha. Taga Barangay Maliwanag, Esperanza, pinaagi sa Precioso family. Labi na kang Precioso John Mark. Ya. Salamat kayo sa imong paglantaw sa itong live program. Agang Benz Pataho. Good morning, Sir Idol. Shout out sa tanang taga Barangay Dasagan. Kanunay na minaw sa programang Bulsay Amping sa tanan. God bless. Ay, taga Barangay Dasagan. Ang lugar nga Bulawanon. Sarag na tiba-tiba na ginis binsyon pataho diha dapita kay Bulawanon man ang lugar. Da Barangay Dasagan, labi na Das Tambis, Das Creekby. Mayo morning diha ninyong tanan ha. Mga diha dapita nga lugar mga katropa. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan, labi na sa mga pataho diha dapita. Maribeth Pahulas. Good morning, sir. Watching from Labao, Esperanza, Agusan del Sur. Mayong pagpaminaw, John Tulibas Jr. Oy! Taga Labao, Esperanza. Good morning, diha taga Labao, ha? Kumusta mang taga Labao karon? Good morning. Okay, maghabog inyong area diha karon? Labi na kang John Tulibas Jr. Diyas may Labao, Esperanza. Salamat kayo, ha? Marivette Pahulas. Salamat sa inyong pagpaminaw diha dapita o paglantaw sa itong live program. Kang Aning Liliba, good morning Sir John G. Shout out lang, shout out na ko si Junpax, Junpax, o si Renito. Ay, salamat kayo Junpax, o si Renito. Shout out daw ingon ni Aning Liliba, mga katropa. Good morning diha ninyong tanan. Ang Marja Tuin, matignaw, mayong gabuntag katropa. Salamat ha, sa pagbasa. Salamat po kayo katropang Marja Tuin, matignaw. Kang Gloria Malala Apilo, good morning diha sir. Always naminaw karon sa programang Bulsay. Thank you kayo ha. O niya kang Carmen Pataho. Mayong gabuntag katropang Junzi Luis listening sa radyo from Barangay 5, San Francisco. Mga pataho, pati naghana yun. Kang Gingging Ramos. Gingging Ramos. Good morning, Idol. Naminaw mi diri sa may Barangay New Visayas. San Francisco, Agusan del Sur. Salamat kayo ha, taga Barangay New Visayas. Na naminaw diha ang karon mga katropa. Og kang Didin Pataho, good morning sa John G. Og sa tanang naminaw, labi na kang Edith and Bibot Flores sa kanunang naminaw sa XFM Best Station sa San Francisco. Salamat kayo diha ninyo ha. Onya to pong kakantahan mga katrupa. Way pabor-pabor ni mga kaigsunan. Ga birthday song nga kuang dalaga mga katrupa. O nga kuang pag-umangkon gay nag-silibrar sila karon sa adlaw na tawhan. Mga katrupa, atong patugtugan mga kaigsunan mga katrupa.

0: Happy, happy birthday sa kuwang bata baga katropa. Si Alexami Vistal Evrias. Duhan ni sila nagdungan karon mga katropa. Tonong yos pistas bayugan. Baga katropa, standby mo kay sa itong kapagbalik. Siyempre, mga katropa, ato ng sugdan. Ang ato ang topiko, mga katropa, human lamang ni ining ato gapahinumdum.
1: XFM.
2: Okay, good morning, class.
3: Good morning, sir.
2: Our subject for today, use among in a sentence.
3: Ako.
2: O sige, urak, ikaw.
3: Ha. Among the fish, coconut is the best.
2: Yay! Okay, very good. O siya pa.
3: Ako kap.
2: O sige, budoy, ikaw.
3: Among kaldero, ikaw what? Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo siya.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
16: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw, bro, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi, mahal. I love you.
17: Vitamin C. Vitamin C.
1: C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Tone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
8: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
7: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayong tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na yung coffee pot kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
6: Nangapin na ka, itambalan pa ka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 50 minutos, mga katropa na Kalabay sa Alas 7. Siyempre, kinimbahina mga katropa, at yan ito sa Santon Gold Coffee Mix. Ang maong produkto, mga katropa, doon ay glutathione o collagen. Ang glutathione, maukini mga katropa, makapahayag sa tuang panit, makapahayag sa tuang panagway. O ang glutathione o ang collagen, mauni mga katropa, makapahinay-hinay pagpawas sa mga kunot-kunot sa tuang mga agdang. Doon ay mga kunot-kunot parts sa tuang lawas, hinahinayong kananiyang inat mga katropa. Mga tigbamina, o siyempre mubata ang atong panagway. Iga na rana mga katropa. So, nindot kayo mga tigpaminaw. Kung kanunay ta mga katropa, mga katropa mo inom sa maong produkto, kay muhamis sa nga to ang panit, mupata ang atong panagwan. Santon Gold Coffee Mix, mapalit kini mga katropa, available sa mga butika, dinhi sa atong mga dapit. Okay. Dinhita baga katropa sa ato ang hisgutanan. Kagahapong adlaw baga katropa na na siplatan ang inahan mga katropa ni Rene Baterbunia sa Naiya mga katropa airport. Di kadaog kini baga katropa gumikan kay dunay mga angayang asikasuhong legal nga aksyon. Kalabot na mga katropas kamatayon sa iyahang anak. Mauni update mga katropa o niya kaganin ang buntag. Nakita na to sa post na pinaagi sa post ni Atty. Turion nga naa mga katropa si Ma'am Robeline Baterbunia ang iyahang papa mga katropa nga si Baterbunia Sir Bubot o niya siyempre ang ilahang kamagulangang anak ka. Mga katropa, tulo sila naa dito sa kauluhan karong panahuna. Unsa may isa sa mga giadto ni ini mga katropa, siyempre isa ni ini nga giadto mga katropa ang pag-file kay gikuaan maniga affidavit mga katropa si Ma'am Robeline Baterbunia mga katropa aron niya hingpit na nga ma-file ngadto sa Department of Justice. Sumpay usab kini mga katropa sa rekomendasyon nga gipagawas sa DIL kanang CIDG NBI kay nagsanib pwersa maning duha ka ahensya mga katropa aron imbestigahan ang kamatayon sa maong MVP nga si Rene Baterbunia. Sa wala masayod mga katropa og labi na ni adtong wa gyud maka-update sa tuang mga social media ngano na hisgutan nato ni unsa da ini si Rene, kinsa da ini mga katropa, alang sa kasayuran sa tanan ato lang i-review aron dili mo matingala nganong ka ako maning gihisgutan kinsa man da ini kay bisag sa social media gani daghay mga mubatikos nga ngano kinsa da ina wala makaila. So ato ang ipaabot dihan inyo nga kini si Rene baga katropa usan ni siya ka agusanon nga nagapuyo mga katropa sa may Talakogon, Agusan del Sur, mga katropa nga dunay dakong pangandoy sa kinabuhi nga maalsa ang ihang pamilya ngadto in town sa Kapubrihon. Siya ang ikaduhang anak sa pito mga katropa ka mga magsuon. Nagtungha isip pa iskalar ngadto sa Ateneo de Davao mga katropa, mga tigpaminaw. Nangandoy, gumikan kay dunay potensyal isip usa ka basketbolista, mga katropa, og nahimong MVP, mga katropa sa palaro 2025 ngadto sa Ilocos Norte. Og nakadula pa dinhi sa Agusan del Sur ngadto lamang mga katropang nakalabay nga mga asimana. Bulan mga katropa, no? Bulan mga katropa. Kay nagsugod ba ito itong Mayo? 24 a 25 mga katropa hangtod din hina itong nas primerong adlaw a primerong simanas Junyo. So nag dula kinisyas dabraa mga katropa Davao, mga region, mga katropa unya dito na mga katropa pag-abot mga tigpaminaw sa Hunyo 8 naputol ang iyahang pangandoy human sa nahitabong trahedya matod pa kay nalumos mamani pinakauna mga katropa nga gipagawas sa Dipakulaw PNP Aurora mga katropa nga nalumos lagi matod pa kining duha ka mga atleta nga si Divine Adili o si Rene Baterbunya. Mao din to mga katropa, the long story to make short, gilubong, napahilo na ang maumpateng lawas o giasikaso karon ang sa iyang inahan, sa iyang pamilya, ang kaso na sab mao ni hinungdan nga tua karon sa kauluhan si Ma'am Rubilin Baterbunya. Bullseye! Niadtong nakalabay mga katropang simana og wa ko masayop mga katropa adlaw gatong Biyernes. Mga katropa nagpagawas og statement final mga katropa nga rekomendasyon ang CIDG NBI og sa gi-collect kini ngadto kang Secretary John Beck Remulla sa DILG og mao din tong rekomendasyon mga katropa nga i-file gumikan kay nakitaan nga dunay kalapasan sa anti-hising law.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, so dunay napulo ka mga pangalan ang girekomenda sa tuang kapulisan gi-forward o gipasa ngadto sa Department of Justice mga katropa. So isa na ni ini ang ilang headcoats mga katropa na si Mercy Clean. Si Coach Baldwin mga katropa mao ni isa kay mao ni headcoats. Dunay mga staff, dunay asa training staff mga katropa kay lailahi man eh. Kini si Coach Baldwin mao ni ang overall nga headcoats mga katropas tanan. Mga katropa, lahi ang sa training headcoats. Coach mga katropa, kay naamang yun ang iyang expert, ang iyang eksperto ato ang sa training lang sa mga basketbolista. Lahi po tong kinibang coach mga katropa sa suba or sa tubig, suba or sa dagat, swimming pool or sa dagat mga katropa. Lahi po to. Daghan ni sila nga klase mga katropa basta sa usa ka team ubay-ubay ni na mga assistant coach na head coach daghan ni mga katropa klase so mao ni ang gi-recommenda sa DILG mga katropa nga dunay nakitaan nga matod palagi kalapasan sa anti-hazing law.
1: Bullseye!
0: Karon ang abogado mga katropa nga si Attorney Torion mga katropa nagkita kini sila sa kauluhan kay siyempre abogado mo adto gyud ni Ma'am Rubilin kung unsay mga mando sa abogado motuman kay mao man iyahang legal mga katropa counsel sa kamatayon ni Rene Baterbunya mga katropa pero daan pa atong ni aging mga adlaw. Ato ni aging simana, ni anha na mga katropa ang mga personay sa Criminal Investigation and Detections Group.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung CIDG mga katropa, aron niya makwaan po og statement ang iyahang ang maong pamilya. So mauna ni karon nga dito sa kauluhan, ang update ni ini dito sa kauluhan, gisugat panis mga taga-media mga katropas na iya aron kuwaan og statement pero wa na magpa-interview mga katropa si Ma'am Rubilin. So naapod sila katungod nga dili magpa-interview para pod sa ilahang privacy mga katropa. So karon Ang nahitabo nini ning baguhay o kagahapong adlawa, nagpagawa si John Vic Remulla, ang sekretary sa DILG mga katrupa, nagpagawas kini siya mga katrupa og pamahayag or gitinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Department of Justice ang muhukom kung tangtangon ba isip mga respondent ang pipila ka mga student managers og ball boys sa kaso nga may kalabutan sa pagkalumos sa duha ka Ateneo student athletes sa Aurora mga katrupa.
1: Bullseye!
0: So mao ni karon ang isa mga katrupa nga gipahayag sa maong sekretary. Matud pa ni Remulla, posibleng himuong mga testigo ang uban kung mapamatud-an nga wala sila kahibalo sa giingong illegal nga katuyuan sa maong aktibidad. Nganong ni kasulti ni si Secretary John Vic Remulla illegal, kaya nagpagawas mangog statement po